0: sanay sakit nga diabetes kay istibya ang gipatamis. Ang premium D3 Coffee Mix mopalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
0: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at Tagad Jensen.
1: Vision X, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
1: Mag-Santon
4: Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
0: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom anin Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gusukasukan ako, o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santong Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili na kuan ko ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: smoking. Sa mga Bisaya sa nos, di ba ilong?
1: Ay,
2: exciting!
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement Ferment.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na, mga katropa. Kining maong time check, hetod gini ka nato sa Santone Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C, pampalig-on sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Naginusarang Vitamin C, nga na nasidik ni mga katropa, di ka maproblema. Gumikan kay di maghilab ang imong tiyan. Pag Santone Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C.
3: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
4: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? Taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects.
3: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
5: Kinsa may angay madupag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
3: Bullseye. Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: Nos libertas, data popule, necesse nun esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan niini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga namot nini nga tong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa itong bagubanuba nini nga tong tulumano ng Bullseye. Nini nga adlaw Martes, pitsa 28 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Eko na is katropa ka John Layman Chavez Baiki.
1: Bullseye.
2: Libertas Expresiones Nan Solom Ios Lukindi Es Sid Itzam Ios Odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya, kundi ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag galing daran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye.
3: Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning!
2: Kapi sa tarin niyo, Gus. Ang ako sa Don Gold Coffee Mix ni katropang dyan, Lee.
4: Kaya sa amin, mura mag D3 na eh.
2: Premium D3 na ang imo, ha? Premium D3 na. Premium D3.
4: Basta. Pero namahaw man mong udan. Gumikan kay karon magkapamahaw na ko, katropang Philip, sa iyo, magiging klaseng katliya. Lasays, mugika na masas katliya. So, alas 5 pa lang, luto na.
2: Ha, na, luto na.
4: O, na, pita na kayo. Isa
2: may galuto,
4: of course, chef. Kasi
2: kati. Ayun, chef, din. Pang alas 5. Bisa kung sang sudan,
4: pang alas 5 ito siya.
2: Alas 5. 7 and 10.
4: Kati na, basta sa iyo kayo, katropag Philip. Kaya, anong oras, Sam? Nilhig pa man to.
2: Nilhig.
4: Takop sa silikon sa mga. Pero anyways, what day Facebook Live, mga katropa? Gitripan na pagbalik.
2: Ganuman, ganuman.
4: Or naputol man kuno pero ayos sa gibalik katropang rap rap
2: sa YouTube
4: ya
2: YouTube
4: mon tanas meta
2: YouTube ta
4: pero gabi ka katropang Philip wa mo na simi balakan ng log out og kalit ang Facebook
2: na lagi ano ka to
4: murag na amo ko sila gi promote ro di maka ni mao na kay direction
2: sa kanan dito mao ang 6.7 billion
4: wa sa kay bao pero katropang Philip di amay meta advance
2: okay
4: pantay ka na ini mo kalit nag pop up no. Pero diyan na kita padungan eh, pabayro na kita.
2: Ayun, bayan lang siguro tayo.
4: Na, may bayranan ang Meta Advance. Kabantay ka ang Facebook ron, sige o kon. Sige, back down, nagkalit ka drobang rap-rap. Sige, back down ang Facebook.
2: Wa na pobre si Mark Zuckerberg.
4: Wa sa kaya diya, wa naman gumi magstorya.
2: Wa naman magstorya. Laka na sa ito last storya nyo.
4: Wa pa sa yun. Sugod sa among pagkataon ng kalibutan na. Wa na gumi magstorya. Pero basa lang taga greetings Aritas YouTube,
2: YouTube
4: mga
2: katropa. YouTube
4: ta. Arita, sa baga wa pa kadumdum sa ito ang YouTube channel. Search lang diha. XFM Cebu 88.3. Ay, search sa diyan. Yung nag-live ta karon sa Bullseye mga katropa. Ade, nagandaga na sa dato ang gaview ron sa iba. Ako isi. Tabi isa diya, kaya ako isi.
2: Ah, sige. Mga katropa, good morning. Kumusta man ang inyong pagpaminaw gapon sa State of the Nation address sa ito ang Pangulo? Were you satisfied with all the promises? Unsa may mga completion sa ito ang Pangulo? Hindi pa lang kita po katropa, sadly nga walay nahimo ito ang Pangulo. Ako, I
4: na.
2: Beg to disagree.
4: Naay nahimo. Sa ang speech ni Presidente pero niyan natawag greeting sa
2: diba, online
4: diba ang speech ni Presidente BBM gapon purtir di pareha to kan digong ba nga inato okay ba inampan ang speech ni Presidente BBM ga grabe mo dag pakpak go pam lagi
2: grabe.
4: Biliba na kong gobernador na to pam morning di pam kumusta naman eh mura-mura naman sa kag BBM gop Kumusta naman dito atong Baruto na sa probinsya Sogbok? Baruto nga ano lang.
2: Kapalit. Inabangan to. Inabangan.
4: Ingon to nga. Kung ano eh, bagong step sa Cebu Province. Bago tag Barutong ambulansya. Gabay naman di ito, Gob. Kaya nangumusta si Rafael Baring, taga Bantayan, Rabanigob. In kaso doon na emerhensya dito sa inyo, Rap. Unya, kinanglan og immediate yung dinag kong operasyon. Mamatay na lang ka. Di pa ka mabot sa syudad. Pila ka oras biyahe inyo, Hadong? Ha? Upat, lima. O traffic-traffic, maabot pag yung unom. Sahay, pito. May matong na madayon tong Baruto ni Gupam. Human naman ko itong picture, ta? Morning, Daddy Agob. Kusoga, pakpak, Gupam. Puti, grabihag yung pakpaka, Gupam. Realista naman ko ganyan siya, BBM.
2: Realista na.
4: Pero kasabot na siya, gumikan kay maton pa niya. Wa sa tayo politika ron.
2: Kaya politika. So, kinsay nagdumaaron. Ato siya.
4: Ato sa siya, o. Dayong election gamito sa gipon mo, no? So of course. Humo, kaya muli pa ito. Otherwise, basa ta greetings din sa YouTube Katropaga Philip. I-share na lang ni ito aga YouTube Live Katropaga Rap Rap. Pag-inawa sa ng Facebook Katropaga Rap.
2: Ano ka na, no? Basta bulsa raman sa inanao nila. Oo, laging ano, mali.
4: Ako, patag mo ito na. Dita mag-live, bro.
2: Oo, kaya patag mo na ito.
4: Yes, yaro. Gapon, okay mag-gapon. May matong.
2: Oo, okay na itong dagan, gapon. Unsa man ni wala ka ni mo under ng 6.7 billion nga kontrata sa gobyerno paingon dito sa Facebook.
4: Yarang laay. Good morning pa ting palong lagi sa Facebook ron ang lain sa kunong istasyon na paong sa nila. Okay ra. Rap okay ra. Wa man nila mag-inusara.
2: Mao lagi. Magdayeg na lang kata permanente sa gobyerno, no?
4: Mao lang.
2: Pati ka o di na tama paong
4: pang bibi.
2: Pasahay man. Good. Gusto kayo ka mag-komentaryo against government. Good.
4: Di man ko komentaryo. Ko di man ko ingon nga. Ang ako, Dres XFM, jam-jam rin yun eh.
2: Adi, ato ba nga? Bisag bate ang gibuhat sa gobyerno. Ato na ingon?
4: Para nilang tama paong. Karan natad, atong hisgotan, si Anthony Aklan, ni Mata na magod sa pagkataga di Miao Bohol. Good morning ninyong tanan, ha? Onya, Lorna Tejo, may buntag.
2: Uy, si Ma'am Lorna Margarita na.
4: Lorna Magus. Margarita niya. Onya, good morning po ni Cookie Guerra. Kung ako'y pagraduhon, sir, matay, wag mihimo. Paminaw mo so naghapong adlawa? Ikaw.
2: Uy, ako, ganahan ko sa ubang mga puntong BBM ba?
4: Asa? Pero maulagi, may lang tinood.
2: Di maulagi na. Now,
4: ato ka naman.
2: Pero ako, katropang dyan, Murag. Dining bahin na mudahig kong bibihan.
4: Arita sa itong mga iskutanan, be.
2: Sarata, sige.
4: So, wala ko nung atong audio rap. Osa man eh? Sa radio? Asa man, nga naman na? Wala ko nung tay... Ha? Sa YouTube na wagtang.
2: Uy, wala saan? Uy, kang mitabihan ng YouTube.
4: Be, hello, wala lagi tayo tingo ko. Nawagtang ko na.
2: Masig na mute.
4: Bag-olang ko na nawagtang. Naaman ni ganiha ka tropang rap-rap. Kamaong mo kong sinya-sinya sa doon.
2: Ayaw na, di mo nagaw gaho mo
4: eh. Be, klaro ko na ka tropang rap-rap. Wala yung audio. Dagan na kayo ni comment, oh. Good morning, si Abay na ko. Japit Kandol, naminaw po doon. Si, wala yung tingo, sir. Wala yung tingo. Wala agad, wala. Wala yung tingo. Ha? Nga naman eh. Sa Facebook ko no, wala tayo tingog katropang rap-rap. Sa radio, murag na aman tingali. Nara sa radio. Nga naman eh, ato aga Facebook. I mean, ang YouTube. Sige lang. Standby mo ha. Butangan ratanig audio katropang Philip. Kaya useless kaya itong discussion. Huwag tayo audio okay, madungog. Kaya magsinin niya, sa retain eh. Radio, naara ko no tingog. Matod pang Anthony Akla. Gihapon rap, naaman to pagsugod. Naa ba pagsugod? Or wala sa gito'y audio? Naa to pagsugod, no?
2: Naa. Tawa pa mo.
4: Naa pagsugod.
2: Complain na ito ang viewers.
4: Oo, nga naman yung wa may audio na. Unsa naman niya. Nawagtang ta sa Facebook, nawagtang punta sa YouTube na to. Wala na po'y audio. Kuhan ko no rap, i-refresh lang ko no. Alawa ko no, why mo sugod nga audio niya? Uli ana, nanay audio. Bayari ko na ba, mga kaigsona na to, nanay audio, ha? Si Verhil Cabiluna, good morning. Shout out ko na sa Bagahesman, Diaz Barang Ilo, Taxi Dip Naga, ha? Kumusta man, na te audio address YouTube? Okay na. Sige lang, kay normal ginis live, mga katropa. Now, Arita, sayang kay mong gingon. Kay why nakadungog ng mga kaigsoonan na to, diris YouTube? Now, katropang Philip, gahapong adlawa ang speech sa atong pinalangga nga presidente nga wa kayo sa ligi kay ubos pa kay trust rating.
5: Ubos kayo.
4: Ang presidenteng wa sa ligis mga tao. Niabot og usa ka oras og 26 minutos ang iyahang speech.
1: Bullseye.
4: Mga opisyal sugbo matay tanan gyud. Or mayoriya sa mga opisyal sugbo nag-indigay sa panindutan sinina. Uy, gapon, gipost ni Mir Aung.
2: Si,
4: adi, guwapam sa ginang amon. Di lang yung pag-unsap. Guwapa kayo ng amon kongresman.
2: Indot kay gaon.
4: Ang inyo?
2: Amoa?
4: Cute, naan, itong nga gapon.
2: Pero guwapam, magipakita sa...
4: Pero ang kita yun, guys, guwapam. Sa amon, sad. Si guwapam dito, porte, standing ovation. Porting lipayang gupam. Now, atong anam-anamon ang katong mga topics ni BBM gapon. Sayang sona katropang Philip. Ang katong lang mga kanang ni Shine ba? Kaya daghan magkato siya. Una, proud kay atong presidente mga katropa. Ako, ingon tampo nga katropang Philip, nalipay sa go. Kaya ang atong presidente, iyang gipasigarbo kagahapong adlawa. Atol sa iyang ikalimang State of the Nation address, katropaga Philip. Atol pas presidente nga proud kayo siya. Kaya kato, sinultia ay man to siyang nahimo. Matod pang presidente BBM gahapon. Proud kay siya gumikan kay niabot nag 18 million kapunuan sa lobby ang ilang natanong. Ipakita ang video katropang rap-rap. Usa na, daghan makini katropang Philip Porting, grabe hagan. Kay matod pang Manay Leila Dilima gahapong adlaw. Kita ka sa kong gikat nga video gabi.
5: Manay Leila.
4: Ingos Manay Leila Dilima nga lipay yung sa speech ni BBM. Abiba! Ha?
5: Day.
4: Si Director Matibag, 100 yung gigrado.
5: Uy!
4: Usas pinakanindot nga achievement sa atong administrasyon. Gumikan kay midaog ta sa tinanumay sa lubi.
5: Wow.
4: Balik ko katropang rap-rap. Aray ta sa mga highlights. Aray matabag hisgot. Karong buntaga, focus na sa impeachment.
5: Aha.
4: Matod pas presidente, nga iyang yung gipasigarbo baga katropa, nga nakaabot og 18 million ang mga punuan sa lubi, nga ilang natanom, isip kabahin sa tumong sa gobyerno nga operation lubi-lubi. Umidyar ito.
2: Nindot.
4: Pero matod pang BBM, ang goal sa Malacanang, 100 million ka mga punuan sa lubi. Sa di pa siya mahuman. So, upatan siya ka to. Nakatanom na mag 18 million. Oh.
2: So, 18?
4: Oh.
2: So, tag pila. Tag 9, 4.5 million per year.
4: So naapasay ko ang mga 82 milyones.
2: Karon
4: grabe ito nga. Grabe kinum.
2: Grabe ba makadala nito
4: sa. Maosad lagi.
2: Sa kato ito nga tinanong.
4: Ang akong problema ini ko prason raman sad good. Pero paminaon sa nato.
2: Example sa ko
4: prason. Paminaon sa nato ha. Pagaleo ko katropang rap-rap. Sen mako. Ay, wa malahos.
2: Malahos.
4: Yatangan na po na, yatangan.
2: Isa
4: tama kay ingon. Adiara ka to pagrap-rap.
2: Tanong
4: di man siya.
2: Daghang natanom ang lobby ha.
4: Ako sang i-play niya. Ako i-play ha. Audio la sana kay wa pa may video dara.
2: Sige.
4: Kung i-play ha, paminawa mga kaigsoonan. Achievement number one. Okay, dara.
6: Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya binhi at
4: mag- magsasakag manging isda doon na namo kunoy sa yung administrasyon bago mong teknoloji. Be, atong mga kaigs, huwag magkakabantay. Nag-tractor nga mga mag-uuma.
2: Huwag nas nag-uuman.
4: Asa man ni Dapita Gibutang?
2: Taas-taas mga asinda.
4: Ayaw! Itong asinda Lucita.
2: Dili, lang nagamang na
4: asinda. Sibo, timan ip, ang Sibo pinagadagag butante. Di sa kumakaingon nga di tingalita hatagan og na-tractor, oy.
2: Tractor?
4: Iya, makabagong sa may pasabo din. Paminawa. Paminawa, ha, paminawa, ha. Sa iyang administrasyon mo ninitabo.
6: Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya.
4: O, tanawa o!
2: Oh. Ayan, mara niya ang kuwan, bag new technology din na ang traktor! Hagbay pa mala!
4: Niya, usapin niya yung new technology ni mo, kabo!
2: Tawa pa na ito yung traktor dito sa Vietnam 1980s na sila traktor!
4: Di ba, ang ato, be, sa mga mag-uuma, huwag magkukunag kabantay. Although, ako naamo ko sa barangay. Mutan na om sa ko sa'yo, makatambong mag-uugan ang naasila yung mga kaliokan sa kanang mga farmers. Huwag man kayo kabantay o bagong teknolodji.
2: Mamay,
4: kayo sa presidente.
2: Agway pa na!
4: Although, sa amo, sa naga, huwag ko ka-experience sa kaneng makabagong teknolohiya sa mga mangingisda. Pero ikaw rap, tagabantayan
2: diba, mga dong. Masing nag-sonar na ang ito mga mangingisda.
4: Usama ng sonar. Ang ako na ako'y solar.
2: Solar to ang nagbabaw.
4: Ang sonar.
2: Ang sonar, mo na gamiton sa technology. Kaya mga bangka bito nga dagko, mo adus loud, nakita nila
4: pukot
2: isda.
4: Pukot at makita nila isda. Mauha.
2: Kita nila isda.
4: Mo na gamit ron sa mga isda dong.
2: Di basin, basin. Kaya nyo technology lagi.
4: Ingong Marcos eh. Makita ko di. Balik ang video rap.
2: Basin kayo sa mga silang sonar ng ilahang bangka.
4: Wako kay baw.
6: Ang mga magsasaka at manging isda. At nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng at kagamitan.
4: Oh, tanaw! Bag-o og binhi.
2: Ano, kanang mga karipugas.
4: Bag-o og pasilidad, dug bag-o sa gamit. Sa amo, farmers naga, pixi sa mi, oy!
2: Asa man lagi!
4: Kamu, dias paril!
2: Wala, oy!
4: Daghang ko mo farmers niya!
2: Kabaw niya, ang tanom dito, kay, kutkuot sa...
4: Ingon man, kani, mago ni nahimo na niya. So, wala. Makaingon ko nga, natikali katong...
2: Di ba, asa ka ni Dapit?
4: Wala rin kabaw-kabaw!
2: Asa ni Dapit? Sigto aralis Ilocos tanan.
4: Di masaka Ilocos looy pertim sa nang pobreha nang lugar.
2: Ano lagi asa lagi nang awakan ni makafe kita.
4: Pero
2: mamanta.
4: Mo ni ingon ni Nanay Lining. Namay ni himo wala ta kita. Na ako no gipanghatag nga dos Mindanao. Pila man kabuok. Ni Mindanao ri ay mga on.
2: Kamulan sa deha.
4: Pero ato e play, tiwas. Pamina. E-play rap.
6: Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system.
4: Boss. 145 ka rice processing system.
2: Ato pa,
4: galing. Daghana matay milyon takap. 100 million na yung sa gatos.
2: Galingan.
4: Para sa humay. Di sa mais. Mais pa to, corn processing system. Ama, rin barato na king bugas. Nag-20 na lang. Tanawa rin tataod mo, padayon mo na. Maudi ay.
2: Sige.
4: Sunod rap.
6: Tatlong malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya.
4: Paminaw ha? Pos! Tanawan hingi! Tanawang naong ni Kiko panalangin pag-ingon niya!
2: No.
4: Kaya kanis Kiko, common eh, walang gutom sa ringiya. Tanawang naong ni Kiko panalangin oh!
2: Wala.
4: Pag-ingong BBM, 400,000 ka mga bagong makinarya! Patay hain ni punta. Kay last biang suna katong last bigid ba? Ningon beto BBM nga 5,000 ka mga plat gudrul human na. Karon di ay 400,000 ka buok makinarya, grabe wa gi ato di sibo. Apat na rang libo. I-play na kog balik ako lang. Ako lang rap ha, paminawa ha.
6: Pasilidad ng kagat at kagamitan.
4: Ano ha?
6: Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system. Tatlong malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya.
4: 40,000? Ah, 40,000?
6: Ang taniman naman ng nyog ay dumadami.
4: Ah, 40,000? Ah, grabe. Huwag ita mga pilig usa.
7: No.
4: Kaling Cebu, pinakadaghandang butante.
7: 40,000 ka mga...
4: 40,000 tanawa. Makinarya, oh. Unsa man ang makinahakos.
7: Indot at dato ba nga inig istorya niya?
4: Napakita! Graphic support ba?
7: Oo.
4: Kaysa nan ka ng 40,000 kabuok rap.
7: Nga asa na diyan mga
4: lumang. Unya, ang ilahang Rafael Baring, wa din na apili.
7: Kasi kalisunan.
4: Wa masa ko kadungo ka na?
7: Amo ka ni.
4: Wa man ko kadungog si Pambari 4, purti man ang pakpak niya, wa din ka mo pala ka na pam nga. Gobernador ko ka din risogbo. Unya, ka ng anak kay mong BBM. Papats kay mong Lisa.
2: Pero nga na dihang yung terminong ana.
4: Ano may sinias ka ng close ba?
2: Ana.
4: Oh, niya, papats kay mong Lisa, agbay-agbay mo. Sa 40,000 kamakina, wag ito'y ato, Sibo.
2: Wala na nag-distribute mo. May ceremonial distribution.
4: Wala man. Ay, imposible man kaya di ko makahibaw. Taga-probinsya, good ta. Oh, wama na mabalita ang Grigi Boy.
7: So, what then? No.
4: Ah, grabe ha. So, old kay mong Lisa, kamo di resibo.
7: Wow.
4: Si, idurama, so old ko kay ng Ma Sandro. Huwag kita maapili aning 40,000 makinarya.
7: No. Tracer sa kuhan, humay?
4: Makina gani. Makina, makabago pag yun.
7: Oo, makabago lagi.
4: Huwag kay siguro touchscreen ning kuhan ron. Okay, daro.
7: No.
4: O, sapa lang niya, eh, padayan ni Mohada Rap, ipadayan rap. Oh.
6: Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din.
4: Hmm.
6: Dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno.
4: Boss, gamay! 18 milyones ka mga butong. Ano maning butong mahal man kayo Gyapon eh? Lupi, 18 mil. No, wapas sa timo, dako.
7: Lima ka lupi dire. At ang mga amigo dire, nagtinda, nagsikwintang buok.
4: Oo. Pero at 18 million, sakto, rasad. Mudako karon gagmay pa man eh, ana. Oo. O sa maning butong ah.
7: Bilaka in 5 years, mamunga na ni.
4: Unya, di masala magamit sa lumber. Di man na magamit, eh pilara. Lupi ka, tagpilang board petrol, mahal kayo.
7: No. Supposedly ang lobby. Pang production man
4: eh. Diba, ang lobby nga dagko, katropang Philip, dagko kay Gunga, tagas yun ha. Katong palaka, gagmay man tog.
7: Si palaka.
4: Palaka man sa mo.
7: Palaka.
4: Magbuot di
7: ay ka. Bakit palaka?
4: O, may tawag sa mo. Ato kas...
7: Naaman tayo ni Recibo.
4: O niya, na.
7: Wow, tas naga.
4: Ay sus, madungog, rigi pong tas naga.
2: Wala, ika, di madungog.
4: Diba? No, naganda. Okay sa gani kay maabot ang panahon pohon. Kana silang joy. Kana nanoroy di ba? Ang ilang butong tag 5 na lang.
7: Tag 5
4: na lang. Karon 50 kung butong niya. Ma-imagine ninyo. Kamu di ang mga naminaw bugat kini programa. 18 million kapunuan sa lubi. Gitanong maning tawhana. Asa man ka na? Iyang goal, 100 million. Oh.
7: Dili na
4: ang problema,
7: dili na
4: asa tag si Milya?
7: Naman, Indonesia.
4: Asa man na napita gitanong ng 18 million?
7: Oh, asa ko kita, doon sa ato.
4: Nating halipuro, grabe asa ng 18 million ka lubi eh.
7: Di, matanong man na, pero ang pangunta na lagi, asa.
4: Mabuhi ba?
7: Unyag,
4: buhian ko nagkandik.
7: No.
4: Pero ang lubi, di man lisod siya ingon padaghanon. Pero at least naman lang ba, mo yung pinakabug, giuna ko na.
7: Bugat
4: kayo ng pwede, palit. Sa taba
2: mo, barato ang butong.
4: Sunod rap.
6: At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100,000 puno.
4: Tagrabiha! Usapa na!
2: Mr. President?
4: 118 million pa yan na tanong ron. Pero okay. Mukalit lang nigdaghan. Karon operation so, lobby ta.
2: So, examine niya siya, Mr. President. In your 4 years, di ba?
4: Four years.
2: In your 4 years in public service as a president,
4: 18
2: million. So, you average about 4.5 million per year. Pero kani, we need to validate this kuan, figure pa.
4: Wapali siguro,
2: so,
4: ha?
2: Kay, in 2 years time, ang last average ka, Mr. President.
4: Diba? Wapali, di na sa kita palabig. Kani, di sa tapalabig tuo na yun. Kay, ang last rabay mong ingong flood control,
2: na
4: 5 mil kapin, waraba na tinood.
2: Katro pang dyan, lima ato lang yung 36 million per year.
4: Karon, matrace naman sa niron, high man yung 40 mil. Imagine na 40 mil ka mga makina, modern machines for farming. Tagpila kang buok, ane. Niya asa man yung gibutang.

0: Oh, humanatas lube, ang nindot kayo ginya. Nga plano katropang Philip kini. Attention, Visayan Electric Company Conveco.
1: Bullseye.
0: Although ako di man kay kuingon grabe kay apektado ini katropang Philip. Ah, pero ang atong mga minahalas kinabuhi apektado kini ni. Kay nay plano ron nindot niya og kana kontinuod.
2: Mm.
0: Kay hapit tabi ni mahuman ang iyang termino.
2: Hapit na.
0: Ha? Hapit na mahuman. So nang kag 50 kapin kabaga priority laws or bills nga iyang giplanuhan, duwara ba yung himong balaod? Sa 54, duwara yung himong balaod?
2: 54?
0: Ha?
2: Okay.
0: Katropang Philip, aritabi. Matod sa atong presidente gahapon na tol siyang sona. Although, di lang sa taas ako nang ginaingon ninyo, warningan tamong daan, di lang sa kita palabig tuo.
2: Para di tama mabip.
0: Oh, aron nga, ingon tam, di kita ingon masakitan bag di matinood. Kay, kadaghan ang kondisya na makak.
2: Pero katropang Zen Liz,
0: atol sa sona,
2: 40 mil ka mga machineries for farming.
0: Oh.
2: Balita sa kauluhan, Gikas Inquirer.
0: Oh.
2: From 2019 to 2026 man din eh.
0: Pila?
2: 34,721.
0: Nga, 2019. Sa iya naman termino itong ihisgutan.
3: Hili, mag-o, 8 hours ago pa na i-post?
0: Nga, nga naman siya 40 mil, o. Nga, 19.
3: Nga, 2019, nga 35 raman gani.
0: Wala na ilabot ng kandigo, ngayon na nag-angkuna.
3: Nga, apil man niya, laaman na rin niya. Kani, based on record, mananaw. Siya ni istorya, why pizza?
0: Subot ba sabot?
3: Ang istorya, gisuwat rin sa Inquirer, with date.
0: Kanos ama na nadawat kan ang pila ka buok 2019 to 2022?
2: 2019 to the first half of 2026.
0: Pila?
2: Total of 34,721.
0: Pero ang ato ba, ang kis, sama na ito iga ng uban? May na ilain.
2: Na lang, mag-average ta, sayon raman ang sumadaon.
0: May nag-average. Ang kuyaw ana, o ang 30 mil ana, panahong ligong, 5 raiya.
3: Oo, lagi.
2: Pero ano na lang, i-average na ito per year. So, unong katoig.
0: Bisan pag bisan pag iya na tanan mutmut yapon 40 mil may ang ingon
2: lagi mutmut
0: so sa ato pa balita ko na so
2: di with ko ani
0: baka ko na sa deka ko
4: baka kunda
2: kay Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization con PIMEC delivered 34,721 production and post harvest machines from 2019 to the first half of 2026.
0: Oh. Makak sa din eh.
2: No.
0: Pero, sagdi na lang na. Mabita ingon ko nga, di kita palabig to.
2: Oh.
0: Ah. Ang atong isunod, nga iyang plano katropang Philip, ambot, og matinood ba? Og matinood, ako malipay ko.
2: Uh-huh.
0: Ah. Wag tangon ang gitawag nila og system loss charge. Kay maghimo og sariling kuryente ak ang atong gobyerno sab.
2: Pero sa kuryente ni atubig di lang.
0: Kuryente ni kuryente ni magisgutan. So di na sa
2: system loss gihapon ang kuan.
0: Aw na tay labot
2: ang kanang na revenue water.
0: Ari sa tas kuryente lang kay mo may topic. Kuryente.
2: Ay apil ay kuryente tubig mag
0: Wala ay pagbuot.
2: Pang gyud na.
0: Pag presidente sa
2: Kuan
0: may kagasuway konsehal.
3: Kalain man na.
0: Pag presidente
3: ang mga nausik.
0: Ang iyara man ng kisaad.
2: Ipapil ang dato.
0: Hindi, palihog ko, katropang rap-rap, kaneng sariling kuryente. Ah, atong paminaw ng atong presidente, kontinood ni bubintahag gamay. Kay, dako-dako, masaya ni katropang Philip.
2: Pero di makamalipay.
0: Malipay, gipong ko, para ninyo. Palihog ko, katropang rap-rap. Palihog ko, katropang rap-rap. Palihog ko, rap, i-play rap. Ah.
5: Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usap,

0: usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
1: Dakuag pakpako, tulpo.
2: Santong Plus.
1: Bullseye. Okay kayo. Kung matinood, okay kayo.
3: Wala ka itong go.
1: Pero
3: ang ipatuman pa man eh.
1: Ang akong kuyawan ani, huwag tango ng system loss.
3: Ah.
1: Ilisag lang pangan.
3: Kaya.
1: Di ka daghanan may bisita sukat gabi dito sa Malacanang. Nga may ingol nga.
4: Mr. President, I am from Meralco.
1: Ah,
4: I am from I am from kisa man yung mga distributor nato dire. Ilangan langan na sana Mr. President kay hapit na bito. Let the next president implement it.
1: Bilabi ana billions and past billions of pesos na katropang dyan. Pero kani okay man siya katropang Philip kon matinoo.
3: Di ba wala ke?
1: Kay
3: karon wa kay mi kuana dito.
1: Kay prangka-prangka lang pagka istorya no. Kanis BBM, gamay na lang kay tuig na bilin.
4: Gamay na lang, duha na lang ka tuig.
1: Next year ani, lame duck na ni, wa nay mutuo kayo ini niya. Karon may gahong pag gamay na lang gani.
4: Na.
1: Daga na maron nagsugod nagbalik kay tropang rap. Now, para maimplementar ga kinanglan kag balaod. Karon sa Congress sugod nag shaky gamay. Og ma-dismiss ang impeachment, ya klarong makadagan sara na ambot lang. Next year, ani katropang Philip, ang atong presidente, wala ni Gahom.
2: Bullseye!
1: Apin naman, o giyaning gisaad, ni atong permiro niyang Sona, pakaingon ko nga, nay chance nga matinood katropang Philip.
4: Okay,
1: pero karon murag layo na manekos.
4: Ako gani katropang Janli, wala man tayo sa CCTV.
1: Oh.
4: Pero kaduda ko, na naglinya dito ang mga distribute. Power distributor dito sa Manila.
1: Doon na yung posibilidad.
4: Mr. President, alright, ako na rin dito sa executive secretary.
1: Now,
4: nagkapag-hapag na rin sa abaga.
1: Atong isunod, gumikan kay gapon usang adlaw ka tropang Philip, gihisgutan, gipasigarbo niya. Saga, sakit sa akong dugan, my heart aches. Pero ako, presidente ko, dili sa akong pamilya. Dili sa akong mga amigo. Kundili, presidente ko sa Pilipinas. Matod pa niya, sakit gini sa heart, ha? Pero katropang Philip, hapit na maprisos Martin Romualdez.
2: Bullseye!
1: Padungog na to, katropang rap-rap. Kay, netong last year, giingnan man natin, mahiya naman kayo tin. Karon, saka, andam ng kaso. Baliyan ko, katropang rap-rap, i-play rap. Oh. Hapit.
5: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
6: Oh no!
7: Ayaw ni Ma!
1: Sun na nga na.
4: Sakito nga ako na. Bugat to nga minsahe.
3: Kung tinodon?
1: Ambot, nagkag tinood ba? Ang akong kitanaw, si Lazier Biluistro.
4: Ah.
1: Og na makpapagayo kay idol ko nila. The best speaker. Niya karon patong-patong.
3: Dahil kay speaker.
1: Matod bang Sir Biluistro, the best. Mara itong scouting. Hinumdum ka itong scouting na to nga. The best. The best. The best among the best.
3: Pero bilim ko sa speechwriter ni BBBM.
1: Okay kayo eh. Okay
4: bilim ko. Nga no? I-appeal si Romualdez.
1: Oh,
4: kay, this is to appease the Filipino people.
1: Ah, niya may nagtininood niya kaso. O niya, maparihas ni Candiscaya. Tanawa Candiscaya. Naprisog ka diyot. O niya, nigawas na. Pero ako ba, ang reaksyon sa mga ibalik kung paliogdong, paliogdong, ato'y pakita. Labi na, ang naungunta tong Luistro, kaya paminaw, hinumdumos gingong Luistro.
2: Ever Speaker of the Congress of the Philippines.
1: Paminaw, the best, oh.
2: Of the best ever speaker of the Congress of the Philippines.
1: Ah,
4: the best ever speaker.
3: Ayo ra kayo si Buji D Anoy.
1: Of the Congress, Muragil si Michael Buffer.
4: Ah.
1: Of the best speaker, mena.
2: Of the best ever speaker of the Congress of the Philippines.
1: Best ever, ha? Di lang yun nga, best speaker.
4: Ah.
1: Best ever.
3: Lagi layo or lagi kaya?
1: Sa paghimo sa mga speaker, maunin kinanindutan.
5: No.
1: Labuan ang tusunra ni Raprap. Kaya itong speaker, dire ko aman eh. Sound logic.
4: Layo, ha?
6: Sa paning na address lang.
4: Layo, ha?
1: Prisonos, layo ra kay ning. Pinapaminawa
4: ko. GBA yung speaker, layo na.
1: Ah, layo ra kay ning. Dara ang speaker, o dara.
2: Of the best ever speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District.
1: Usapin mo yan!
4: Sabi na kung tinuod na baha, eh grabe maging baha.
2: Of our dear speaker.
1: Dear speaker! Minahal kong speaker!
2: So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni speaker.
1: Usapin mo yan!
2: Kaya may AKAP dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker.
4: Lahat kay speaker yan, hindi dahil
1: kay Unia, karon ibalik ko drop. Ipapriso na din na ni Mokos.
5: No.
1: Sayang kayo, ang atong best speaker.
4: Mauna ito wakong pakpak, Jirbil.
1: Wak ko kabantay. Ibalik ko rin, ibalik. Tanawan na itong reaction, be. Bebe. Aray ko rin, tanawan na ito, be. Sunod, drop.
5: Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
1: Hindi ako namakpak
5: ng aking pamilya. Hindi ako pamilya.
1: Pause na rin, pause na rin. Kay human naman ko na si Aaron og panghatag og 40,000 ka modern machines. Sa mga farmers og mga mangingisda. Kamus bantayan ra porting paboran ninyo kay moy atong presidente. Now, naila yung bagong plano. Ang atong pinalanggang presidente kay kinumdum ka gipahibaw ng daan sa ato ang Rear Admiral.
5: Upang ilanta.
1: Rear Admiral. J. Tariela. Nga ang atong nasod would create a Police Pangkalawakan.
4: Bullseye. Ha? Sabi na ko, pakusgan na to ang sirit sa ato ang water cannon.
1: Sa ato, ay, layo ra kay na pang kuan na para nas mga pobre. Ayun. Katropang Philip, na kuan na ingon tampunga, nasumpay. Sa pamahayag mga katropa ni Zeta Riela sa atong Coast Guard nga maghimo ta og ingon tampong katropa ga Philip pero bitaw sa tinagaog lagi pulis pangkalawakan pero ang iyang gihimo maghimo kuno ta og Space Force. Maghimo ta og Space Force. Nga, sus, dako kining tabang. Para sa atong mga kaigsaunan, katropaga Philip, ha? Si, ako ande ni Paibawa to, si General Browner. Paminawa ha, paminawa ang giingon ni General Browner. I'll give you a video, katropang rap-rap. Ato paminawa na, unya, relate na to. Di atay.
4: Browner, oy.
1: Browner.
4: Browner. Retiring na ba niya siya?
1: Ignako, katropang rap-rap. Kay si Browner, ang ato ang Armed Forces of the Philippines. Ang ilang kuan ro na ilang reach tako na gyud kayo.
4: Okay.
1: Kay maghimo naman sad sila og AFP Space Force. Usapin mo yan.
4: Ang galing.
1: Ha?
4: Ang galing.
1: Human, di ay bag-ong plano ang unahon na tong Space Force, ha? Mm-hmm. Tanawa ninyong timeline. Ningon si Browner maghimo tag Space Force. Ang presidente gapon din ay gi-announce sa suna.
4: Wow.
1: Grabe na ta ka high-tech. Grabe ni gid-rap. Ato makita na gid-rap. Paminawa. Ready na diyan ingon ni General Browner. Kay paliw ko rap. Manawa, paminawa na diyan. Relate na ta suna.
7: Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology.
1: Space technology.
8: Is this going to be a separate branch or a unit within the Air Force?
7: No, it will be a center. Kasi nga, we're going to start small muna. And then later on, we're going to expand into space command.
1: Space command, ha?
7: Kasi kailangan natin.
1: Ako, ano lang ang audio din, rap. Di mo lang video, rap. Mas magka-pause ko gamay, ha?
7: We are now planning to create our space center, which will eventually...
1: Space center, ha?
7: Evolve into a space force or
1: space force
7: space command. So as early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology.
1: Tagrabiya, space technology, usapin mo na. Wala'y naghihimo ini si BBM regat.
7: It will be a center. Kasi nga, we're going to start small muna and then later on, we're going to expand into a space command or a...
1: Grabe ha! Matinood na gyud silang Daimos.
4: Ayaw rin ma.
1: Matinood na gyud ka trabang Philip kay... Kani, kang Browner pa ni. Ang sunod ka trabang Philip, ningon naman yung presidente kahapon, mga katropa. Nga, kon ka trabang Philip, na... Nasi plano. In relation ini. Kaya una, ang ilang plano katropa ka Philip, Space Force. Space Command. So, murag matinood. Ay ma, murag, baka kanta na ko ni Ugo tong kanta na ko sa Amon Japan ni sa una. Ganahan ka mo, kuhan mo, maminaw ka.
4: Maminaw ko.
1: Ay, di magkaganahan. Tingnan
4: ay, ganahan lagi ko.
1: Di magkaganahan ka, di ba? From the Philippines! Hop! Ayan ang kamot!
4: Maoray ganahan ni
1: Kwan. Tato erasen anong dito ako!
4: Maoray ganahan ni... PNP Chief!
1: Dibold Sinas! Kang Sinas kayo sa exercise man to! Kiniron! Maminaw na tong suna! Kay ni Ngons BBM kahapon! Ha? Katrobang Philip! Kawasa kang kanikang General Browner maning Space Force. Di ana tay mga rocket.
4: Na. So, evolving na kita.
1: Grabe na ka high tech. Wow. Ang ako sa diri ba, og basig ang racket tag 2,000, presyohanan niyo 100,000 ha? May karantatod, maghisgot ta kay... One thing ang pag-istorya. Now, another thing is ang pagbuhat anas kamatuoran. Kay muramang ka... Ano ba kita na maoan eh? Ayaw ba? Kaya ito mo kita naon, tagpila mo ng racket.
4: Katropang
1: dyan. Una, nabatay kapasidad.
4: Ang Starlink ba?
1: Oh.
4: As na Starlink. Kaling kang kuhan? Kang SpaceX.
1: Oh, SpaceX. Kag...
4: Elon Musk.
1: Yes.
4: According to Elon Musk.
1: Ang usa ka racket, pati mahala na ba eh?
4: Usa ka racket, iba pila?
1: Billions of dollars.
4: Usa ka racket lang?
1: Oh.
4: $100 million. Usa ka palupad?
1: Sus, ginoo ko. Unya, og na matimingan og kuan kanang namag-usahay god nga kanang basiyo ba? At anawap, karon sa itong pagbalik, hisgutan na ito kay Denindot kayong planong atong presidente. Nahuman naman sa kahitig sa itong mga mag-uuma. Sa blood control, 5,000 kabok, nahuman na sad ta. 40,000 ka, high-tech na kayo god ang atong mga umahan ron. Kabantay mo, wala may mag-harvest ron rap nga ka ng handpick o lanoy.
4: Oo, oh, machine
1: ang gigamit ron mga drone. Ay, kabantay mo sa atong mga kaumahan ron, mga robot naman nagkatrabaho. Ah, okay. Oh, ay, ay sus, kabantay ko, tiglaog, bitanin mo, baboy mo rin mag-robot.
4: Robot na
1: robot. Robot, mo ha. Guys, ganaan ka ng 40,000 kung nakabuok ng makina. Way labot sa mga, para sa mga humay mo, anong barato na kitagbugas. O niya, naapatay 18 million ka, lobby. Di ang butong ron, tagduos na lang na. Ayun, 100 million ka mo. Pilar ako tag... No, ha?
4: Hindi na siguro na. Gobyerno na biyaga tanong mo.
1: Pilar ay atong populasyon. 100 million ka, pin.
4: 130.
1: Ang atong lubi, 100 million ko na i-goal.
4: No.
1: Pagkatao mo, lubi ko. Pero karoon sa itong pagbalik, kaya di ay nindot kayong programa. Nga, sus, mo giniplano. Pirmiro, naaman tayo, polis pang kalawakan, naaan naman kita. Naaan naman sila si... Kasi pangalan ng kaoban nilang Voltis Pipe? Daghan man ko na sila, kanamuha na ba? Let's bolt in, wanig, inig in, anarap. Mukalit ng kidlat. Naaman na, good. Kasi ito, saka na. Matay, o magkakita akong BBM. Ano na, goy? Tato, iatay, Tato na itiga i ero tamo Tobo ni sata kaila Di na Oy, asa makakitang nasod nga na yung polis pakalawakan? Ay! O, niya karon pa doong natarakit o Na ano sa tay racket katropang rap-rap May karon sa kapagbalik hatagan tanik igong pagtagad Kay nindot na giyog ayun eh Makaingon na giyog ko nga Dato kaing Pilipinas
4: Oras sa Exifam Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9:11.
9: Natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, Ochia, gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nang buha ko babumog, binog ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning premium coffee mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi gina kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong premium D3 coffee mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun ka ni kay nasulayan na yun ako ni.
12: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
14: Um, Ang taxi driver, bilang ay patag sa metro ba? Bilang ba yung kumplitihan di ay?
15: Astang buwang nga ba'y nakalimot mo ni kumpun sa metro?
14: Mo ba? Parihas na ito ba'y? Nalimot si kugda sa kupitaga?
15: Yeah.
14: Ay,
15: yeah.
16: Exciting!
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
17: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
17: No more!
18: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
20: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
24: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
26: Yes to Health Clinic.
27: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
28: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
29: Ug matag Domingo.
30: Libre na magpakonsulta sa doktor.
31: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
32: Ug mapalit nimo dinhi
33: ang mga produkto sa Yes to Health.
34: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Filipina, Standard Time. 16 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. At ang time check, mga katropa, hatod ka nato sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, ang ginamagkinig usa-usa ka soft gel nga ginamagikan sa virgin coconut oil o sa malunggay oil, mga katropa. Makatag kinig instant energy nato matag-adlaw, mga katropa. Busa inom usa nga doon sa duha capsule, matag-adlaw sa ato ang Premium D3. Siguradong di ka mahutan og kusog o yun man, aktibo ang imong panghunahuna sa imong inadlaw-adlaw nga pagtrabaho. Ang Premium D3 available sa ato ang mga pharmacy o wa dihay mga stocks. Aray mo diri, mga katropa, diri sa ground floor sa Z Plaza Building, Diego Salem Street, tapad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera. Din ay muta ang ato ang Yes to Health store.
3: Bullseye. Now, atong tiwason, katropang Philip. Kay una nang gipanghambog. Sorry sa akong termino, pero di ikon panghambog.
4: Di, gipahibaw.
3: Gipahibaw naman yung daan sa ato ang Armed Forces of the Philippines, ka maghimo tayo, gingon tayong ka, kuhan ka ng space command yung ilang gusto. Now, ang atong presidente, gi-appeal sa iyang sona gahapon. Si Gubam pagkadungog puriting pakpak. Si Mayor Cindy Chan, kanhi congressman, o si Kong Ahong, Kong Hong, puriting pakpak gahapon. Ha? Sa sona sa atong presidente, diyang miingon siya katropang rap-rap. Sa inyo, dito saan si Mura, awa mo na yung buto sa impeachment.
4: Alam.
3: Diyang niingon siya nga ang Pilipinas, kani portigin ni Diyota katropang Philip, aduna na tay racket pohon.
4: Nakuha, gasto.
3: Atong paminaw ng pasalig sa itong presidente.
5: Mag-ana, nalagi ko ba yung makadungog ko?
3: Yeah, lip.
5: Lip, right, lip.
4: No.
3: Imagine mo na, naatay pulis pangkalawakan ang China na asad. Ang Amerika na. Why nasod nga pobre nga naay pulis pangkalawakan?
4: Only in the Philippines, only Philippines soon.
3: Pero wapay siguro. Pero ato na sa atlas ba na?
4: Wa,
3: ang plano ba? Na, adya, ang ato ba niya? Ang,
4: so, sa may sakyan nila, tinood na niya, mahimo mo silang ilin?
3: Ang problema ini, ang ato na ba? Huwag natin pulis pang kalawakan, kuha ka na ba kitang pulis pang mama? Karoon sila na makapang pulis Pilipinas, rap.
5: No.
3: Sa amo, kayong barangay, huwag may standby pulis.
5: No.
4: Para, clustering, ano?
3: Sa... Pila na eh, bro. 5,000 katao, saray polis.
5: No.
3: Hotdan, tag-polis. Ano niya? Ang problema, rabay ni. Natay polis pang kalawakan. Uni, arog, ang tubig lang, padoong lang ito, pauli. Wa.
4: Wala.
3: Kay karon ra ba?
4: Magsang imo.
3: Tanawa ng mga polis. Wa naman yung nag-rubing hapit kay white tubig.
4: Mahal. Ang naga. Kailan mo, 135,000. Mga tao.
3: Oh. Sobra. Butante na yung gingon.
4: Population na, mga 150,
3: 1,000.
4: So, pila mo kumuk polis naga? Ang gidumaaro ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacan.
3: 30-30 ram na. 30-30 ram na.
5: No.
3: Naam sa itanon.
4: 30, tag-gismil, din na nakakataw.
3: Naam sa 30-30 ram ako ng mga police station. Good?
5: No.
3: Pero at least, ang ato, di ba, ang plano ba, mo na di, ang mindset ba?
4: Di ba, kaya naman sa nagbago ang police?
3: Kisa mo sa ilang kwao na ng polis pagkalawakan?
4: Ito ang Taganaga!
3: Oo, kisa lupa na, kamakusan. Paliyog ko rap, arirap, dinindot kayong plano mga katropa atol sa suna, ha? Paliyog ko rap, paliyog ko, i-play ito, ha?
6: A sounding rocket launch test is slated for next year.
3: Wow!
6: We are going to launch a rocket into space.
0: Bullseye!
3: Police pangkalawakan, unya, next year ko no, sa ato pa, 2020, okay na rap, 2027 mga katropa, doon na natay racket.
0: Bullseye!
3: O saan may atong ipangan sa racket ka, no? May atong problema, ini?
4: Kwan, Houston.
3: Ay, ah!
0: At siya man ay,
5: no? No.
3: Kay, katropang Philippine, tanawa na to, be. At least na, adi, ano, ang... Ingon tampong katropa ka Philip ang plano na agyod akong itanaw ang SpaceX Starship launch katong Falcon bitaw katropa ka Philip ang contract price is 90 million o sa kaluparan
4: that is dollars
3: ha so 90 million dollars times 6 54. Hinaya ni mo si Matt.
5: Oy. No.
3: 54 billion. O sa kalupad lang narap. Now, rocket alone, di mo na pwede nga magpalupad ka nga, wetig itsa.
4: Rocket lang siya.
5: No.
4: Apila siguro ka.
3: Wala pa. Katuro man tong lupara.
4: Mga bitaw, mauna yung rason.
3: Mauna yung rason, katropang Philip, nga, ang nakasuhay palupad sa rocket.
4: Wala na mo, sab.
3: Kaya numdum ka, the last man.
4: Kaya milupad ang...
3: The last man who allegedly, o pag-ani siguro, kaya ang istorya nila binuang. Naman sa conspiracy theory. Ang last kapag-ataw nga ni Atos Buwan, kato pa silang Neil Armstrong. Silang grupo, ha? Wa, na ini balik. Apa ba?
5: No.
3: Wala na.
4: Okay.
3: Oh. Ang last nga nagpal kaya nga to ba, og magpalupad ta dito og rocket, bugas ano ha? Rocket alone, average price is 90 million US dollars. So that is 5.4 billion pesos. Billion. Ang atong gastohon pagpalupad lang. Now, sa may itong makuha na, kung makapalupad ta dito, nyabutang na ito, dunay flag. Bisan, pabutang agnaong ni katropang anami.
5: No.
3: Unsay atong makuha?
4: Palupad ta.
3: Palupad lang ta dito. Atong ipabuto ang 5.4 billion. O ni akinhanglan, nag mga computer.
4: Complete.
3: Oh, ni mga printer, ni mga satellite image. Ibutang lang na ito, gamit yung kayo, kaya bawat takasang kontra. Problema, wangas na tayo mga missile. Kaya bawat na natin ang kontra. O niya, huwag na kaya bawat ha, ra, ang atong mga Ford, rocket ra.
5: No.
4: Wala tayo makaon.
3: Kaya,
4: apil-apil taning bisyos diba? Mga dato katropang dyan.
3: Maogan eh,
4: bisyo man is Amerika.
3: Ano yung kumpulto?
4: Bisyo ni sa China. Bisyo ni sa Russia. Bisyo ni sa Japan.
3: Wala yun, niundang ng Japan ang bisyo ay.
4: Niundang na?
3: Ang nilahutay laron, Russia, Amerika, o China.
4: Sila na lang.
3: O niya, ikaupat ni Pilipinas, tang grabe ha. Ang Taiwan, wadyo ko, nakadungog, nagpadaan dito. Ang Singapore, bahala oroy mo sa inyo mga rocket.
4: So, may tawag na itong mga scientist na ito.
3: Moni, no, kaning kalakihan, no? Moni, pubri bitaw nga. Makikdam-dam yun bas mga kabos. O niya, kay ba oro ba itong mga dato? Adi, pubri nga makikdam-dam sa mga kabos. Pubri nga, gusto bitaw nga, ma-impress ang mga dato. Okay, so nang kag-imagina, Pilipinas, magpadatag racket. Ultimo, tubil galis, patrol sa polis, ato panglalisan. Ha? Dire si Tiholo. Giundang ni Mayor Nestor Archibald ang supply in taos pang tubils mga polis. Ato po siya ba ang CCPO?
1: Bullseye!
3: Karon, gakuskating, ultimo rubing, wa nag-encourage. Labi na karon porting mahalas gasolina. Mahal kayong krudo.
4: Happy na po, Monobin. Next week.
3: Ang atong mga barko, salin. Salins gubat. Ni atong Second World War. Unya, paibaw on minimo? Nga mugasto tayo ning kantidara pagpalubad rag-rakit. Gawas og mag-triplanting na dito sa Spain.
5: No.
3: Pasama ni natin premium aning rakit-rakit, rap? Pasig nagtuo ka nga fireworks na ikbagong tuig.
5: No.
3: Pasig makuha sa yanong Pilipino. Di ay gi linog dire sa Northern Cebu. Gitigaan lang ni mog 50 million. May paintaong gym ni Nanay Lini.
2: Half billion.
3: May half billion pa. Kanang inyong gi... Ang botok... Lutaw! Mao na ginisood sa imong otok! Kway! Kway lain tao gini!
5: No.
3: Unya, manghambog ka! So na, pagin okay lang ang tatog Prisco ni Claire Castro, kasabot pa ko! Una, imong gi-floating dang idea nga naatay Space Force. Okay man na siya? Pero ato sang ilugar ang atong kaugalingon? Mura bitatag ka ng... Kaya bitong wa kay kwarta ka turbang Philip. Unya, gusto giga dato tanawan ba? Ha? Kay lahi maning tanawa og dato ka magsulob ka katong mga brand nga putang na to kanang kang attorney Ray Balenciaga og dato ka magsulob kag Balenciaga bisa pag printer na si Api wagi mo to ana lip nga imit na wagi pero og publika magsulob kag Balenciaga mo sa kailan ka dag jeep bisa pag tinuod pa na mayngon gyud ang tao nga piki na. Kung di man ginapiki, aw, iyan lang na okay yan.
5: No.
3: Musulob ka diyan.
2: Mabitan ng ako, nga wala ko yung brand-brand. Ito na, wow.
3: Ikaw, mura mga atong CEO sa Facebook. Yung t-shirt lang ba? Pero mao, lagi ang t-shirt, purtis ang itong mga Dior. Sulob kag Dior. Ganang mga luxury brands ba? Example.
2: Tamparasin mo. Kaya mo bukas na nam, igamit yung mga Dior.
3: Hinatag sa to. Hinatag. Na... Tinoto, pero tinoto na yung gingo, di mo ko yung umamakak. Nagkasuway tagsulob, pero...
2: Natag to ni?
3: Dili na ko yung sultisan, kay results kayo. Basta na yung hatag na ko, di mo ko, sired ka. O gukay-ukay, musulob ko gukay-ukay. Mangukay, gali ko. Di lang permanente. Last ko nung ukay, mga 2 years ago, kuyob ta. Ayun ba? 2 years na ba? 2 years na no?
5: Almost.
3: Musuki na, desko kumul. Nagkasuway ba kong sulob, anak? Pero lahi, ragid, observa rin. Sulob ka katong mga... Nabi ay lakos niya, naam siya lakas. Sulob ka na, katropang Philip. Niya, pubrika. Bisag tinuon pa ng imong stina, muana ginang mga tao nga, imit mo na.
2: So maura sa ding atong nasod?
3: Maura sa ding atong nasod. Bisag kung saan na to niya.
2: Kos.
3: O, pabuto nitong racket. Ha? Bisang pag... Magpadapat nga rin ako sa kalibo kalakit.
5: No.
2: Purnoy na itong nasod.
3: Huwag niya po'y mutok mo mga katropang ang Pilipinas. Doon ay kwarta. Bulls. Although naman tayo kwarta, nakawatan bito tag-trillion. Katong tatong sa flood control eh. Ole, to rin nyo ba? Niya magpabuto tag-racket. Oh, punta nga itong pangan. Romualdis racket. Oh. Trillion ko itong kwarta ha. De, kutob sa, o natay racket, okay, kaning rakita, entry ni Sara Diskaya. Kaning rakita, kang Zaldico, kana.
2: Kang Martin, dako-dako.
3: Kang Martin, mga tulok racket na. Di mo na pwedeng usara. Kay, siya may matod pa ni Ombudsman.
2: Buying.
3: Buying Rimulya, ang, siya mag-iutok ini. Ha? So tulok ka racket niya, imokos, naasa kay racket, oy!
2: Para, upat, iya, yeah, upat.
3: Para hay kayo kabag maabtan! Naasa kay racket! Taas ba, taas kay kagmaabtan, niya, naong nitong BBM. O sa ka racket sa Cassandro. Kang Lisa, o sa sad, kitulungan silang mga hay kayo sa kagmaabtan ba? Matod pang manangay niya. Ingon na, pero kwartas mga... Og mingon ninong kag katong Taliano gold atong kaantog budget sa racket ya.
5: No.
3: Pero kita nga third world country. Magsino nimo katropang Philip? Pobre pa si ilagampout. Ha? Ang mga tao tigaan na tagbugas na rek. Oni ang binili yon atong kwarta. Ipadara nga to space. Ano yung ginigato na itong na-alien mo? Bali, Coronas, Pilipinas!
5: No.
3: Okay man ang mga ndoy, ta? Ha? Pero kanang dool-dools tinood? Mura mo ka to akong amigo nga, manguyab, isaad na malasadanan? Ha? Tegrabihagin, usapan na, racket ka to.
2: Ay, nako.
3: Ikaw, ano mo sa ari ni si Katropang Ren? Ako, doduha. Doduha para pa kung sa'yo mong ipanaada na. Si Kate, ah.
4: Ano naman na niyong saan?
3: Tanang pamutput akong gihimo.
4: Ako, wako na mutput.
3: Bagay kay...
4: Wako na mutput.
3: Asa ko mo to. Kay grabe, good Katropang Philip. May imagine ninyo, guys, na anatay rocket. Ha? Magpalupad tangad to sa space. Ha? Sus, Ginoo ko. Naunsa naman tayo ni. Ayun na. O Ferrox, upigo naman lang itinaan. Singapore. Kadungog ang Singapore nagrakit-rakit?
4: Wala eh.
3: Vietnam. Isang Vietnam lang. Nagrakit ba?
4: Hindi man na ma-afford yun na inana. Kadagko kayo na nga programa
3: Canada. Sa business
4: nila.
3: Oh.
4: Na sila yung mga... Na sila yung mga... I don't know, si tawag na mga astronaut man na sa US.
3: Oo.
4: Cosmonaut na dito sa Russia.
3: Kita na tayo mga nananggal tingling. Pero mag-ingong ka rin itong magpadata di ag-rocket. Na tayo space station. Waka kuya pi.
4: Ipada dito sa ISS.
3: Ultimo kay website sa gobyerno.
4: Mahak pa mangani.
3: Tanawaro no? Website sa Senado. Co-equal branch. Sa Office of the President, gihak o kausa. Ang kuyawan ba na ko ba? Magpadatag rakit.
4: Mm.
3: O niya, wa, man tayo klaro, di man ta high-tech. Pagod kos, dawata ang kamaturan nga di pa ta high-tech. O high-tech nga li, ikaw na, pero tech nga li, sumpayan ta nag-tech, kuwang pa ta di, ha?
5: No.
3: Simba Koron, nakalupan ng rakit. O niya, katropang Philip, na imo hak dito. Ibalik na sa inyong balay. At sao na balay na.
5: No.
3: Ultimo gali, mga page sa gobyerno, ihak pa man gani. Na mga karaang page sa DSWD, ultimo website sa SSS, silisilisan. Karoon na, dagan na kayo mga lubot na tumakita.
5: No.
3: Ang atong kagamitan, dili pata high-tech. Ha? O sa bagay high-tech sa Pilipinas? Katong hikap-hikap ni Lisa Marcos atong Lidwal?
5: No.
3: Ha? Motoy high-tech katropang Philip? Na naabot ni Simong kay Kuyoro man eh. Ang atong presidente? Kay ba kang anong nidaga ni sa pagka-presidente? Pagkakita niya sa katong... Saan sa Lida Arab katong mo gamay bitaw ka?
5: No.
3: Katong naasa na isa Lida, ang Ant-Man.
4: Ayaw.
3: Nakakita siya og Ant-Man katropang Philip matay. Ni daga nagpresidente.
5: No.
3: Di ba ka ni maoy rason? Amrog Ant-Man na dito, Ant-Man to. May karon sa to pagbalik, komersyalan sa nato gamay. Ato ning tiwason. Kaya mga manisos!
4: Kamalo ka pilay budget katropang Zanli for a nation to have a space exploration or kanina yung tawag nila o kwan ba? A space program?
3: Ah, bilaman.
4: Not bigger than $135 billion.
3: Sus, ginoo ko.
4: Most then, probably. Manay kinanglano na to.
3: Manay
4: gi-budget sa mga nasod nga adunay aspiration nga magpalupad og mga rocket nga di man na pwede rocket ang duha man gud rocket nay rocket nga sakyan sa ato ang mga scientist na apoy rocket for defensive purposes katropang dyan sa ato ang airspace kanan mga missile rocket man na nasay rocket nga gantong ipadala dito sa International Space Station. Daghan nga classes ang ko ana to pero kani ka duda ko
3: dili ni space
4: dili ni ang military
3: dili ni military
4: ni sa ISS
3: space ni kay ko ba sa space
4: so apil ni apil ya po na katrapang jan li and that is worth billions of dollars
3: kay di man ni ang kato atong gisgutan nga 90 million ang rocket itself
4: ang rocket alone
3: unya asam
4: ang entire program ana.
3: Asa man ta na ito, itugot. Itugot ko manandaan.
5: No.
4: Taka na, itong taxi.
3: Taxi. Best advice itong pagbalik kay ang idaganan na, amata, tinood ba ni si Lisa Masena na Manggod? Nga, sus, matod pa niya katropang Philip, ni daganin itong presidente, pagka-presidente ha, Kay nagtanaw siya sa Ant-Man.
5: No.
3: Karon kinabot na magkita sa mga superpower rin eh.
0: Ayun na.
3: Mga gahom-gahom, kay kaning Ant-Man, high-tech man kainig ha. Kita ka na silida ang Ant-Man dako kasi ang taon niya nikalit lang gamay.
0: Ayun ma.
3: Minawa ka daw ano?
1: Sabihin ko sa'yo yung totoo.
3: Oh. Oh.
1: Hindi ko naalala yun.
7: Yung pelikula.
1: Dahil, eh, malayo yung isip ko eh. Hindi lang naman nung panahon na nanonood kami ng sine na nag-iisip ako eh. Siguro po, nung nakaraang ilang buwan na nun, iniisip ko na ano bang gagawin na talaga natin dito? Ano ba talagang sitwasyon? Ano bang problema natin sa Pilipinas? All of these things, yun laging nasa isip ko eh. Kaya kung tatanungin mo ko, hindi ko alam kung ano yung nangyari.
7: Hindi naman si Attorney Lisa ang magalit sa inyo ngayon kasi ibig sabihin, wala yung attention.
1: Wala talaga. Hindi naman siguro. Siguro naman Actually, nung lumabas yung kay Boy Abunda na interview na nabanggit nga yung Ant-Man, nung nagkita kami ulit, sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko, sinabi ko ba yan? Sabi niya, oo. Sabi ko, hindi ko na maalala. Dahil siguro malayo na talaga masyadong inisip ko. So, hindi ko na associate na doon sa sineng yun, doon kami doon ako nakapag-decide.
3: Oh, tanawa na katro pag Filipo. Oh. Mo'y pangutana sa pagkatagam ipang interview mo guding Boy Abunda siya nga nung nidagan man sa na imong banalis o kanang kuan, kanang nidagan man nag-vice president, presidente, matod pang lisab. At sige mo kung tanaw nag-antman.
5: No.
3: Mamay po ang katropang feeling. Siya mas ito'y kaingon. Wala siya takibaw. Pero karon, nabot na magkita sa magaway klaro ini. Ha? Nabot na magkita sa magaway klaro, katropang Philip? De, standby baga katropa. Karon, taon-taon, ato ng tiwason. Komersyalan sa nato kay taas-taas na.
2: Oras Zegza from Cebu, Filipina. Standard time, alas 9.38.
8: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
9: XFM.
10: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyo ng yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, uli na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ko siya ditatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ninja Turbo ni Dota ang gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
3: Sa wig, original yun eh kong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
2: Ngi! Ayaw!

0: gisgutanan. Tungod kay pakyas na, og labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid ko nga tumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagiapo na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatera

0: FM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 9.45 na kinigmang time check. Getod ka na to sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione o collagen. Kape nga magkatabang nga trobang Philip aron mas muputi o muhami sa gatong panit. Santhon Gold Coffee Mix. Bullseye. Anyways, katropa garaprap. Check tagabaga balita gikan sa ang mga kaubanan nga tos gawas. Ha? Sa diba ito mo pa dayon? Unahon na to baga katropa si katropang Eric Amaro. Nailalaking nag-beer house. Human midaog scatter. Sikop kay ng hinol mahinog mga CSW. Commercial sex worker. Hinol sa kini.
2: Hinol.
1: Reato check, Miss Katropang Eric Amaro. Live report.
3: Mayroon ka, katropang Sani, katropang Pilip, mga katropa, imbis nga magluling hayaw, muling. No? Wala, gagawal na ngayon. Kaya usa ka laki, katropang Sani, katropang Pilip, magigilan kay presuhan na noon sa police station 5, Carbon Bay Station, ang itumpaan ni Newman. Ipadakop sa Osaka Killing Restoration Officer, entertainer sa Osaka Beer House, no? Dino sa may downtown area, at diin ang binakpan, muling Osaka 37 anyos na lalaki, kung ano yung trabaho, ano eh, maintenance sa Killing Osaka Cargo Vessel, katumaga dyan ni mga kaigilan, niya igo lang sila ni Dunggo Makadali, dili sa Subo, niya gani, ang barko, no? Diyan ning susitado, kaya nga doon na po sa at Cagayan, no? Ang ginagawa mo ni si Kwanpod, a certain Nonoy Mission, 23 anyos, lumagdumi nga taga probinsya sa Antique. Tumatid pa sa suspek at Vanzani, katong pinag mga kaigilan diyang isusibo po minamit sa Exxon 288.3 na kinipong na gipanakob siya kay lagi, gipasangin lang siya aning kinipog otaka GRO nga nihino sa pribadong parte sa lawas. Reklamo pa sa Dubai na nasukmagan pang guto-guto ni ini liyang ibalibad ka itong dali ka itong Philip mga kaigilan. Sabi ko sa natpan, nagkaroon ka ng kaya ikaw rin ito nagpingaling nga unta ato, unag itong dali kay idaog man siya sa cutter. Ni Paldo man siya kung simil ka pesos sa moto. Yang ida, ang iya pong mga kining kauban sa kinipog ang parko o nag-lingayaw sila sa mga kinipong inanan. This is my beer house, my Pilay Seed, no? Siyad sa Sugbo niya. Mautong na matutusap niya, wala mo siya na induman nga. Si Hinol na siya ko nabang gisukmag kay ubog naman siya. Naigo naman siya sa patid po sa kining agwa di pataran ka na puwang kabayo sa naman siya ng ito ang Pilip mga kaigalan dyan. Ni Pasaw siya na mautong kayo siya na biktima kay Agos Kumusyon, nawa iyong pitaka. Kaya katapang dyan din, doon na patisod mga sobra siguro, 70,000 kapesos. O gaingon na, nawa po ang mga pitaka cellphone sa iyaga magkakaubanan ang sibitado temporary bituhin sa kinipog carbon station samtang ipabot ng babae kaya kung magkaga mabalik ang babae matod pa

0: Pues una vez no pasa con presión de acá la guasa de Sanzo, no pasa nada.
1: XFM Report. Bullseye.
2: Jaga salamat ka tropang Eric Amaro. Samta ka tropang Zanli at tabukan ang report gika ni ka tropang Benji Talisik. Kapin sa tunga sa milyon nga mga alahas gikawat. Kawata na dakpan alahas do na paywa pa ma-recover sa tuang kapulisan. Tabo ginsama ning dadakpan katropang Benji Talisik
1: live report.
3: Dagang salamat katropang ka Philip Carmajali by buntag pastor sa karon sa akong selda sa Talisik PNP kining usa ka LGBT o kining sakop sa LGBT human nga gipasiglan niya nangawat og kining mga lahas kapin sa tunga sa milyong lahas og kwarta ang nasakmita sa kinibaog LGBT kag ila singa si akadeg Noel bukod ano anyos sabda ang reglamente yang suod ngay gala nga suki mo saya nga akining pagpagwapa igumang kining pagpagbigbo pagmanicure akining mo nga biktima nga si Joan bukod ano anyos nga nabuy ni sa sa television sakop sa akining barangay Mohon sa Dagbesta ni Sai akining mo pagpangawat nahitabo ni netong kagabi alas 10:30 sa gabi diya sa akining suod mismo sa akini pinuyanan sa kini maong bigdima. Sa ato may sinabi sa akini maong bigdima, kato pang jelly ka na mapilip, pato pa niya, na ang kini maong, ya, kini maong respect suod kini higala, gani, magbalikan niya kung tungkol kini money, ayong sukit nga, aris siya magmamanicure, magmake up, magpagwapa, kung doon yung mga okasyon. Apan ang suspect ni Malak, nga, mato pa niya, na kini dilit-dilood, uway, kamaturan ang pasangil, bato kaniya, bato pa sa suspect nga butang-butang lang o gani ipasigla po din ang bana nga mo ay nagplantin sa mga lahas nga nisuhod siya ang kinimbag dugas sa big sa suspect nga akaling sa iyang pagka-amiga din niya mabuhat ang pagpangawa sa mga lahas para ating ibukutan na nga kung matulong na madarecover siya yung ingon nga ang bana mato pa sa biktima mo ay nagbutang nagplantin sa maong lahas nga nakuha ka niya. Ang alahas katabang Jelly Carabilic na recover ang kanyang alahas nga usagabok nga katong alahas nga necklace o kanyang kulintas nga nagkitinan o 400 mil pesos o narecover sab ang 3,320 nga kwarta samtang ako pa recover ang kanyang duha ka mga jewelries kaya nagkitinan o 80 mil matagusa o yun man kanyang ulahing usapaka kulintas o kwentas nga nagkitinan o 75 mil pesos ang huwag mong recover sa ito, baby. At ito naman, pamahayag sa suspect siya pasangil o ga akining kuhan kina niyang pag-dibis sa ito pa niya na itinood ang mga pasangil ng pagpangawat ng ito ka niya.
4: May bundang ako pangangal doon siya talagang sa XFM niya ko kay kuhan tayong side bank ka ba? Ano yung nahadalanan sa mga kumpensin mo? Kasi ito rin nga ang galing alahas ko mong ikawad ko.
5: Kaya tinood siya, baby.
4: Kung kamangal pasangil sa iyo.
5: Kaya siya natin sa agpunan sa ulit, mula tinuod siya.
4: Ay, o siya nangyay tabo?
5: Ako siya na pag naging 2 weeks, instead, harvesto. Ipaad pa ko silang balay sa kong amiga, customer din ako siya. Since 2021, 2006, aligay niya. Karon, pag abot ako sila mga alas 12, nag-lunch kami. Pag man, sugar bag manicure. Pag man sa manicure, ako siya gi-kuluran sa buhok. Ano? Pag mag-kuluran sa buhok, basta sa loyo. Yung pagbalik, yung nag-glory, nagkakulipog, gano'n na pang labot ng mga 5.
4: 7?
5: Oo niya. Lulit na ako kay kolonan ba niya? Ang pwede dala pa yung...
4: At yung bonus na?
5: Di, huibis.
4: Ah, huibis ulit?
5: Pag dahing 2 weeks? Last 2 weeks? O last 2 weeks.
4: Last 2 weeks?
5: Oo.
4: Okay.
5: Yeah? Yung mga nato niya, pag Sunday na, nagkuhan na siya, nag-post, nag-mighty, kikawatan na siya. Ang last lagi, wine. Ako gulo, ang wine glass, ang wagtang. Yung pangungan.
4: Ano nga tasan ng wine glass?
5: Di, lahas, wine, dungan siya niya, dungan niya. Mokto ka ng, kung pangtira sa buka, emiga nga may, niya, gusto mo siya ako, siya dungan kayo. Hindi, so, kung pangtira sa buka, di ako, yung nagsinan kayo, emiga ba, mena? Ano, siya?
4: Wala mo nag-emiga na eh.
5: Ha?
4: Gano'n sa'yo mo nag-emiga?
5: 2021, sa Dika, phase 1.
4: Sumurang sa, nandang COVID.
5: Oo, oh, may anak.
4: Oh. So, amiga mo, nagka-amiga mo doon kay Suki niya mo siya?
5: Oo, sa nagka-ano sa kong kay member mo ko sa Tika Market, na member niya sa iya. Mag-post mo ko sa akong mga client dito, nakita siya lang sa akong kuan.

0: trabajo,
1: salud.
0: Pero privacy ko tong pagkahe pag-post niya, wag ka nagat-nagat panitado siya bay pala. Hindi mo siya i-service. Ha? Parang i-service kanya nga, magpa-salon siya. Wala ka nito silang balay. Asa ilang kaning nahitabuhan prior sa pag-post niya na kawatan siya.
1: Dito na ko naman siya, nag-host siya mga Sunday na to. Dito ko i-bis.
0: Okay.
1: Oo, ana. Kung pangkira sa poster, bakit ka nang abigam niya, bukali kami umigaw niya. Yung 21, 26 niya ka nang, niya. Bukali siya akong customer niya. Marami man nagsuwan ko, sir. Niya. Mapun, i-chat.
0: Tanto na mo
1: umigaw. I-chat ko niya, sir, ko guwaps. Ang tawag, guwaps. Kung sa mani, pag, ang nagbalayon, ang chat na ako, sir, ang ako sang, ilaamos sang amiga sa isda. Kaya, kung ano ka, sir, gigaw ko ng simba ito. Pag gawas ako sa simbahan ka ito, ako nakapagya. Bilang si madam kuno kanang nagutang an si
0: alas
1: juan ung ko ha ano mubas yung ung ko kita lawas yung maiti mo to pabot sa mal maiti siya ko kuto ito sa gitatan ko babs nagutang kuno kagalas babs isya sa reply ko babs unsa masan mo kagab to kanang okay na kagab sa mga shoot kito kuto pag ano to babs kanang komentary last niyatis niyam kas ba niya mudit mga mud play ko sa kanang wala na ko sa inyo, Gosby, para kanang akong kanang gusto ako. Unsa jud ka din ang gusto.
0: Kaya mo ba nga mo, sumarag confident ka na marag ka masig lindo na ka masig ito pasigil
1: na. Kaya din ang siya nung play niya. Yang ang
0: yung... Kaya itong pag-chat mo siya, guwap, suwagi ka na play siya.
1: Wala, doon na ka...
0: Gitawa lang mo, wala mo magkata ba ka?
1: Kanang...
0: Chat lang.
1: Chat niya, kusa lang siya kung nga ito. Kaya pag-replay niya, yun siya. Sige, ano yung sabalay ka na. Wala, guwap, ba? Mano siya ako...
0: Kaya pag ingulong mga mato ka, dito sa itabag.
1: Oo niya, pag ano ka to, pasok ko na dahil na to, kaya ko ay soon, abot mo ikan sa mall. Ang mangkon ba, mo to, kuhaps ka nang umbal ako sa buntag, ka nang, sa liba ko mo duty, mo to ko sa inyong malayim siya. Sige, anil na kuhaps, dali, ano, dali, anil lang ko. Wala yung mga kuhaps ba, mo to, huwag mo to ka nang, nag-abot ko yung gabi eh, huwag ka yung ari ko. Kuhaps, huwag ka kuhaps, nabot siya ako yung soon, kuhaps, lahat ako sa kuhaps soon. Makabagal na ko kasi lang balay. Ngayon ako nagkikuan.
0: So balay, nagkita mo atong Lunes kami?
1: Mga, ano to, Martes.
0: Balik ko, oh.
1: Oh, Martes, oh. Martes, kayo. Daming ko na siya ni Kuan. Chat ko niya pag Lunes. Martes ko dati sila, ha?
0: Ano, karo Martes lang?
1: Di, last 2 weeks na naging. Last 2 weeks, oh.
2: Guaps!
3: Okay
2: na, guaps!
3: Depensa sa suspect nga si Noel nga sakop sa LGBT. Ang biktima katabahan dyan ni Dagnoli, bisag usag ka dako sa nakawat nga lahas ka ito kanya, matupa sa ato, kaya ito mag-ituan, kanya nihang yun lang hindi mo pwede nyo, matupa niya nga di, nagunta siya magpa-blatter sa iyang bana sa kanyang mga hitabok, kaya barang ikaw magkanang ibutan sa kalimutan, basta iulit ang lahas, ang nagpapungot sa kanyang biktima katabahan dyan ni, kaya ang kanyang suspect, nagunaunog reklamo sa barangay, kipasumunan ni mo ang biktima, nga kipasingilan ang kinimong suspect at abadjali, bato nga nagpablatgar, nagsumbong, bato nga naka-trigger sa pagdiayon, nga more pasagagkaso, bato sa kining LGBT, nga nangunga o galawas, ganto ka nilang katabadjali.
2: Sige, Gops!
3: Okay, Gops! Mga kitang report, kinahipos, higa sa patrol, katapag magkalimot, kihapos sa pagkaplas, ganun ay, sa Santone Herbal Oil, hinimo sa Yastro Health Incorporated, babalit sa pamasag botika sa inyong lugar. On board sa patrol, kaubari ka ng mag-genre, Renoblado, alam sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News.
4: XFM Report Bullseye.
2: Apikis oras, Katropa ka, Philip. At tanging musunod nga tulumanon ang Wanted Kilig o ba ni DJ Reyna Chinita at ang partner, Dress Master Control. Whoops! Rafael Baring! Red Newsrooms, Katropang Almi Mata. Alam sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako di ay katropa ka John Lay Menchavez by King.
4: Bullseye!
2: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, Katropang Philip Atuel Serrojalo.
4: Bullseye!
2: Nagasalamat yung pagpaminaw, maing buntag, sugbo! Katropa mo!

0: nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Hatod sa inyo ng King Dragon STL Sweatshirts Result 10:39 in the morning. Time check, 10:39 in the morning. King Dragon STL Sweatshirts Result 8:35. 8:35, 10:30 a.m. draw, mga katropa. Balik ko na akong oras. Karon nitongtong natan o nitongtong neta sa alas 10:40 sa Kabuntagoy. O ganyan na ang programang Wanted, Kilig, mga katropa.

0: far we've come.
1: Shania Twain, You're Still the One. Ayun, para sa mga in love. Hindi ka naman in love, well, I guess this song is not for you then. Ana, simple lang nga. Iglas ka sa ganda. Ay, mura mo. Ay, may buntag Mindanao, may buntag Kabisayan, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas. Pagkutuhin na ito, kakini na ito ang pag-on-air. Di ka man takutob dito sa Visayas. Tungod ka, pwede man tayo maabot sa ring-ling dapit. Tungod kay ug-alang sa ito ang Facebook live stream. It's Tuesday. I hope you choose yourself today. Because sa matag-adlaw, you are doing well. Some days, some hours. Oh, doon yung mga panahon nga mo. You can't choose to be happy. But at the end of the day, I hope napili ulang gyapon niyo magmalipay. Lisod, apan, go. But please, ayaw. Ayaw ka na buhata kay kung imo nang buhaton. Aw. Oh, malamang pwede ra kay dako naman sa.
2: Lahat
1: ng padili ang mga inspiration sa kinabuhi. Pero kung ang inyong pangandoy kundi ang mulambo, wa ko'y laing ikaingon padayon.
0: Ayaw!
1: Good morning, DJ RC. Shout out from Balibilya. Vali Hermoso Negros Oriental na minami sa XFM Canlaon 101.7. Hello po si inyo ha, nakakuha na dahil ko diha, naka-crosspost na dahil ko diha sa Canlaon 101.7. May pagpaminaw sa mga guwapuhon. Guwapuhon o guwapahon.
0: Ay!
1: Sa mga guwapagin niya, ano nga, legit.
0: Ay!
1: Na lang na may legit na ay mga legit nga gwapo may buntag. Pero tinanong niyo asa niyo giclassified inyong kaugalingon. Good morning, watching live from Inatuan, Surigao del Sur. Hello naman sa inyo ha din ha. May pagpamina. Good morning, ma'am, watching live. Oh, you can say Shirley. Ayan.
0: Ayan.
1: Ati sound effect yun kaya para maramdaman nyo talaga ba? Maramdaman nyo ang gigil ko on air. Naku, yung nalilip rin ng mga shoutouts. Nakamato ganyan, nawa naman sa... Uy, wait lang. Dili siya mao. Oh my God! Oh my God! Nahamon ako ng kapalaran. Anak, ginabasta live. Uy, magkakuan-kuan yung tayo pinangita sa kung gusto i-play. Wait lang, ha?
0: Ito,
1: wala mga toys. Ayaw!

Hello, DJ. Usapin matambag ni mo sa mga tao nga... Usa day matambag. Kasi kumina mo, usa day matambag nako sa mga tao nga... Gusto ka ayo nga pirmi nga naa sa relasyon niya. Pirmi lang daw magsigi og ingon nga kauyabon sila. Magagibang sa kuwan na. Saan yung problema kauyabon? Anyways, naman ang ginayon to the idea, a person who loves the idea of being in a relationship. Kanang obsessive sila sa idea. And that's the problem. Nami mga tao nga, they just wish to be loved and to love, but they're not obsessed. So, classified na to na kay para wala tayong misunderstanding din. Nalabay uban din no, bisag imo nang ipasabot, di gyapong kasabot. Maglago. Mag-expand ang inyong comprehension, listening, comprehension, para magkasinabot ratang tanan aning programa ha. Uy, okay. Kapoy pa nag-explain, uy! Lamo mga ka-DJ nga ka nang ngayon gisugo, gisulduhan man ka din ha. Wala, after as ito ka nga. Okay, balik ko na ko ang topic. Ano siya? Hello, DJ. Aduna ko'y higala nga permi siyang magsigigisgot nga kauyabon siya. Maglagot ko kay muragwa na siya'y laing ginahuna-huna kundi ang makauyab. Namura ba o gwa na yung laing pwedeng buhatan sa kinabuhi? Hindi pa. Pero kabalo ba mo? Ay, wala mo kabalo, ani. Pero personal na

So, para nako ang tamang good nga when they're obsessed about the idea of being in love or being love, they are lack of personal goals. Uh-oh. Wala sila personal nga goals. That's why they are somehow matawag na tong obsessed sa idea of being in a relationship or obsessed sa idea of wanting to be loved. Mm-hmm. Kay kung if you're someone nga daghan ka og you have already built this what we call nga confidence sa imong kaugalingon, dili ka mag-grave sa inana nga matter. I mean, yes, you look for that, pero dili ka obsessive about it. Unsa may difference, DJ, kung obsessive. Wala na siya live bungat siyang baba. Kundi ang makauyab na lang. Whether sa trabaho or sa iyang personal nga space, masigira siya, he's good, nga ka nang nanuwa siya, higuma, ana-ana. And I don't see that as a bad people.

position. Kung kamo ha, wala ko nang madautan mo. If you're in that position, if ikaw, sige ka pangayaw ka na higugman, ano, kung pangit mong guru ko, munang wala mo higugman ako. Bisag ko gwapa do. Rakahon ta mo, ne. Dili po ko ingong gwapa day. Sa tinuod lang, the only way for me is to be confident. I have full confident on my smart. Pag inyo ko pangit, di ko masakitan nga naman. Sa kataas, sa ako ang paminaw ng gwapa ko, di ko masakitan. Ayaw! Para pa naman. Huwag muna, ang di tagapahon. Oo. Manang, if you think

no love inside. Oh, wala yung gugmasun sa inyong kaugaling kayo. Wala niya yung gugma yung kaugalingon. So, zama na DJ, kasayang ba, ganun sa kurang kaugalingon ako ihatag ang gugma. Muna ibut pa sabot nga, wala yung kay pagsabot nga. Ayaw! Muna yung nga undangi. Basta wala pa

para nakukuha na ino. Ako no, sige, if ako ang amiga niya sa ito, kanina nagpadala pangutana, ako na rin ito bag anini, ana personal, ano na lang ako ni. Kung ako ang amiga sa imong friend, diyaan ako siya. Not because dili na ko gusto nga maamiga siya, but because she needs to see the vast world. Makita niya on sa pinakadako pang sa kalibutan. Kanang, dili lang ko ito din ha ang imong kanabuhi nga mangita na kagkarelasyon. May ganda sila nga. Diba, anak sila, as an individual, we need to find purpose. And my purpose is to be in love and to be loved. Oh my God, that's not how life works. There is so much in this world. Relationship is given to achieve. It's because mangita partner sa ginabuhi. And that's what we call nga muabot ragin na siya without forcing. Kaya ang gugmang gipugos, dali mahunlos. DJ, pagtarong is meringhoy, ha? Kanahan. Ambot ninyo, hindi ako napatulan, babe. Kibasa niya mga sakasulti, patanding mabahan pa ko. Mabay pa, hapit na tayo mag-resign. Hapit pa mag-resign, hindi ako mabahan. Kaganda na yun, meringhoy. Uso, mag-ugay na karoon, oy. Karoon na nanuuso nga, sa una pa na madunggan. Mukha ba na, sa una na na. It's 11:15 in the morning. Time check is brought to you by Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C ketropa. Here's one last song. Dancing on My Own by Callum Scott. Una taon-taon, dito madunga na nga itong mga pipila ka mga pahinomdom o mabalik ta mga katropa.

0: Batman.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pina la gas, mas pina di bay.
3: Textel by 33 anyos taga Marco de. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pugugtarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
2: Vision Lex. Daghan ang natumangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Amlakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Sundown Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Sundown Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Sundown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
16: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1:24 in the morning. Time check is brought to you by Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. O kini nga to ang produkto ng Sundown Vitamin C o sa ka-alkaline base. Dili lang gamagikan sa oranges. Gamagikan po sa mangustin yung ginatawag na itong queen of all fruits. Tungkol sa daghang benepisyo nga makuha ni ini mga katropa. When you choose your partner for your daily routine, make sure to choose the right one. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Kining atong produktong Sundown Vitamin C mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa itong physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon na sa Z Plaza Building open from Monday. Oh no, from Sunday to Friday. Every Sunday nagapagayin ta og free consultation and general check-up mga katropa. And yes, kauban na nga itong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo from 9 to 5 p.m. Yes, every Sunday. Kung gusto nyo mahibaw anoon sa mga pinahanan sa inyong lawas o inyong panglawas o hisgutan ng panglawas, well, you can visit every Sunday for a free consultation kauban ng atong naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo, mga katropa. Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hoy, Dong, anong nagtibaw mo ka?
4: Oh, hindi na ko patutuyo ni Mama pa.
3: Natural, hindi na ka patutuyo. Kinako ka na.
4: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
3: Nge! Aya!
5: Exciting! Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Dane.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katupa, excited!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pangunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
2: Senador Amy Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
0: Inflation, sahod at korupsyon ang unang national concerns ayon sa Okta survey.
2: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
0: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Sal Deco.
2: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
0: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
2: Sa balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap ang pagingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersya na pahayag tungkol sa depresyon.
0: At sa sports PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Martes, July 28, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusundin ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit nang maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad, kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga pangunahing pangako ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Particular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditini dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong SONA kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala ng mga senador na hindi po dumalo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Igirit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ng 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Lauren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-SONA kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng SONA ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasending survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, handa po ang Kamara di Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin ang kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw may sabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang mapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ng administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
0: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng sambayanan kung saan ay inipahayag po na iba't ibang sektor. Ito yung People's Zona ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais katuparan ang marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagripaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
5: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, no? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
6: Kuryente, tama.
5: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
6: Yes.
5: Yung transmission ay may VAT. The same,
6: yes.
5: The same current ang ating binabayaran.
6: Yung distribution,
5: yung,
6: may VAT
5: distribution
6: din.
5: Ay din. May VAT din. So tatlong ulit na tinaks yung ang current na nanggagaling doon sa source.
0: Akatropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sonny Matula.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
7: Utabot sa balgit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasulukoy ng wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
5: inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakook up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi damang sa Metro Manila, no?
0: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
8: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung production natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtalingin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
2: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendahan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong titser ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
9: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy paumano nilang iniimbestigahan na nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
2: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
10: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Ipugaw pilot patay sa Navy training. At humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
11: Nanawagan ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban Kiangan ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
12: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybay ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, IU 4B at Batara sa Municipal Police Station, na kumpiska ng mga otoridad ang 8 1,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay ng seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
11: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Guard 44 anyos at alias Ann 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
2: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
0: At bahagyang maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
2: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
0: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
1: Balitang International.
0: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni U.S. President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang U.S. laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
1: Showbiz News!
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing ekspresyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikahit na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Abang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
2: Maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
15: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: pagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung linko, Doc Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po, Doc Algie.
1: Ay, isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa The Secret of Health. Marami na naman tayong pag-uusapan sa ating pong talakayan na ngayon pong araw na ito. At sana isamahan nyo kami hanggang sa dulo ng ating programa dahil marami kami exciting surprises at information na naghihintay po sa inyo.
0: Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM and Solid FM stations at sa ipang mga kapartner stations natin nationwide. Sabay din po tayo napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, napakaswetre nyo dahil meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Sa mga kaibigan natin dyan na sumusubaybay sa ating pong mga himpilan, lalo-lalo na sa ating pong Facebook live streaming, e tandaan ang mga kinakailangang gawin. I-share ang ating pong Facebook live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At i-commento po ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto, mga ka-wellness. At mamaya, ipipili po tayo na ang maswerte mareregaluhan ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin nyo, nanonood lang po kayo. Nakikinig lang mga ka-wellness. Ay pwede nang makakuha pa ang maregaluhan ng ating pong Healthy Katropa Giveaway. Kaya tutok lang at makinig dito sa ating pong programa.
1: Basta sundin ang mechanics. Mm-hmm. Kaya hindi natin ibibigay kasi hindi sinusunod yung mechanics. Napapasarap yung comment pero hindi nasusunod yung mechanics natin.
0: Mm-hmm. Sa inyo naman mga katanungan, if meron kayong mga inquiries about your health, eh, huwag po mahiyang magtanong, magatubili na itanong yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Para masagot natin ng live mamaya dito sa ating pong programa. Okay? Sa mga ginaya sa mga sumubok na ating pong mga produkto, pwede pong mabili yan, ha? Especially ang ating pong Santone Plus Gold ay pwede mabili sa Merkel Drug, Watson's, DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at South Star Drug, as well as sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ang ating namang Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay pwede rin mabili sa mga nabanggit po ng mga butika at mga parmasya. And of course, pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket, ha? Ang mga produkto natin ay pwede rin po ma-avail sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, hindi po mawawala ang ating special discount sa mga pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Ayan, kasi siyempre, pag pupunta kayo sa Yes to Health Clinic, sasadyain nyo pa yon. Kaya meron po tayong special discount for senior citizens. Just provide your identity, ang mga ID po ninyo, ano? At samantalahin nyo na rin yung opportunity na makakausap nyo ang ating po mga consultant. Mm-hmm. Kasi yung ating mga naturopath, nandyan po sila, ano, sa mga wellness clinic natin para kayo ho ay kanilang makausap at itanong ang mga personalized protocol sa naturopathy na pwede ho sa inyo. Marami tayong program katulad ng cleansing and detoxification. Meron din tayong mga nutritional therapy, yung ating herbal therapy at iba pang program. May mga modalities din po tayo gaya ng Magukbuyang Korean Therapy, yung ating acupuncture, meron tayong BioZapper. Itong BioZapper, isang kakaibang paraan, ano, na mula pa noong panahon ay ginagamit na, ano, to kaya nga zapper, to sap microorganism that causes sometimes or most of the times mga infections, di ba, mga common infection, at nakatutulong sa pag-energize sa ating katawan. Popular din itong ginagamit for cancer patient para makatulong sa kanilang paglaban sa cancer. Siyempre, meron tayong tinatawag na terahertz therapy at i-detox. Mm-hmm. Yun, maraming nag-a-avail yung i-detox natin na partner. At ang isa pang maganda, meron tayong natutrad therapy. Mm-hmm. Oo, sa ano, sa Thursday, nandiyan si Doc Wendell sa ano, Santa Rosa Branch for schedule ng Naturotrad Therapy.
0: Yun ha. Kaya sa mga gusto pong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na Lutin.

0: ξεχνέμε σήματα. Vision X Plus. Airport Capsule. Airport Capsule. Ο καψουλά. Να σα τσάντινε ο απάρα σήματα. Μα πήδη λύσε μόνο μπουτίκα.
1: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po na tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katubang po natin sa pangalaga at pag-iingat ng atin pong mga mata. Napaka-hassle talaga pagka ang mata natin na nagkaroon po ng problema sa atin pong pang-araw-araw na pagkikilos ay malaki ang ginagampanan ng healthy eyesight mga ka-wellness. Kaya huwag hayaan na ito po ay manlabo at tuluyang magkaroon diferensya ng atin pong paningin. Inuman ka agad yan ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kadalasan na hindi natin napapansin, ha? Pero maring maging ugat ng napakarami po ng mga sakit. Ito ang tinatawag po na chronic inflammation upang matagalang po ang maga sa loob ng ating pangangatawan. Maraming mga tao iniisip nila ng inflammation ay isang hindi kaya-ayang pangyayari sa pangangatawan natin o isang bad thing. Ano? Pero alam ba ninyo na may mga inflammation na mahalaga para mabuhay po tayo, mga ka-wellness. Ano? Kaya ito nagiging problema sa ating pangangatawan. At bakit sinasabi ng maraming mga researchers na ang chronic inflammation ay konektado sa karamihan ng mga common diseases at yung mga mailang karamdaman pa tulad po ng diabetes, sakit sa puso, arthritis, Alzheimer's at ibang mga cancer problem. Tanong natin kay Doc Algie, ano nga ba itong inflammation, Doc Algie?
3: Ayun, pag naririnig natin yung inflammation, laging ang imagination mo at interpretation, pamamaga. Kasi yun nga yung translation sa Tagalog, ano? Pamamaga. Ngunit po sa medisina, no, sa modern medicine, malawak ang ibig sabihin po ng inflammation. So, ang inflammation ay isang normal process na nagiging depensa ito ng katawan natin laban sa anumang problema na kinakaharap niya. No? Laban dito, for example, ito'y something na may kinalaman sa ating immune system function kasi, ano? For example, meron tayong mga pumasok sa katawan natin na bacteria or any viruses, fungi, or kung nagkaroon tayo ng injury, any part of the body, or toxicity, o kaya naman may nadadamage tayong cell. Kaya minsan, di ba, kahit na ikaw nag-exercise lang, tapos nasobrahan ka, nilalagnat ka, namamaga. So because may mga damaged cell tayo. Sa madaling salita, healing response po ito ng ating pong katawan. Halimbawa, napaso ka, namamaga yung balat natin, namumula, mainit, masakit, di ba? Normal lang po yan dahil yung ating immune cells, ang siyang nagpapadala ng puwersa doon sa atin pong parte ng katawan na kung saan ito po ay nagkakaroon ng mga injury. Ano? Sa microscopic level, kapag may injury tayo, naglalabas ang ating katawan ng cytokines. Ano? Yung mga process, maririnig yung mga technical terms, ano? Katulad ng interleukin 1, interleukin 6, yung tumor necrosis factor, alpha, yung TNFA na tinatawag. Ito yung mga proseso kung saan ang katawan natin ay may effort using inflammatory process para magkaroon ng healing. So, kaya sinasabi natin na ang pamamaga or inflammatory response ng katawan ay mahalagang proseso sa paggaling ng isang tao. So, kasi kung walang inflammation, ibig sabihin, hindi maayos yung work o trabaho ng ating immune system.
2: So, yun mga ka-wellness na, kumbaga para siyang ano, Dok, early warning sa katawan natin. Na, for example, meron po ang maga, yung katawan mo ay binibigyan ng protection yung isang parte ng katawan na yun na mamaga para mas makapag-focus yung healing doon. Kaya minsan, Dok, pagka meron na mamaga, masakit ikilos.
3: Tama. Kasi protection ng katawan. For example, yung mga cytokines natin, ang gagawin niya, magbibigay siya ng message sa ating immune system na automatic pumunta doon sa area. No? So, yung immune system will activate that inflammatory response. Kasi katulad, na-sprain ka o napilayan ka. So, may damage na nagawa yung pangyayaring yun. Nagkaroon ka ng injury. Ngayon, kung walang inflammation, kasi kasama na sa inflammation yung pag-pain, di ba? Kung walang inflammation o inflammatory response, gagalaw ka ng gagalaw. Although damage yung part ng ano mo, ng mga ligaments mo. Oh. Na-sprain ka eh. Oh. Napilay ka. So pag hindi mo naramdaman yung pamamaga at pain, walang ibig sabihin, you can freely move. Mm-hmm. Diba? Okay. Ay kung namagayan, hindi mo na siya igagalaw.
2: Tama,
3: okay. So yun yung protection din. Isang reason why namamaga at nagkakaroon ng pain. Oo. O kaya nagiging iba yung itsura, no? Pumupula, mainit, parang nilalagnat, masakit. O yun yung normal response ng ating katawan para magkaroon ng early or preventive approach sa further injury. Kasi pag hindi nangyari yun, baka lalong madamage yung ano mo.
2: Imagine mo, nagkaroon ng mga fracture or injury doon sa part na yun. Tapos patuloy mo pa rin ikinikilos.
3: Ay, lalo masisira.
2: Mas lalo. Na magkakaroon ka mas malaking problema.
3: Kaya ngayon pamamaga o inflammation ay merong nilagay ng Diyos sa katawan natin for some reason.
2: No, so hindi siya literally kalaban ng ating pangangatawan, Doc. Hindi siya kumbaga ano natin enemy kundi yan ay isa sa mga protection ng katawan natin.
3: Hindi talaga, kasi kung wala inflammation walang healing, di ba? Hindi lalaban yung katawan mo laban sa infection, kasi yung injury can trigger inflammation, meaning the immune system is nagre-response doon sa situation. Hindi maayos yung mga cells, kasi once na magka-inflammation, ang gagawin ng katawan natin, the body will send more nutrients dun sa area ng injury na nagkakaroon ng pamamaga. So pag nangyari yon, mas mabilis gagaling yung isang bahagi ng katawan. Ang problema, kapag yung inflammation ay hindi na huminto, tuloy-tuloy na yon na proseso ng pamamaga, dun lang nagkakaroon ng problema.
2: Oh, dito na siguro pumapasok nung yung tinatawag na acute and chronic inflammation. Ano ba yung pagkakaiba, Doc, nung dalawa na yan, yung acute and chronic inflammation?
3: Yung acute inflammation, kasi yung iba, pag tinawag na acute, iba na yung isip eh. Acute, malala. Baliktad ho. Ang acute inflammation, ito po yung mga sudden response ng katawan. For example, yun nga, yung ikaw natapilok,
2: yan,
3: namaga,
2: napaso,
3: o natuso ka, namaga, di ba? Yung mga acute inflammation, normal response ng katawan yun. So, karaniwang tumatagal lamang ng ilang oras o ilang araw yung acute inflammation. Halimbawa, may sugat, trangkaso, sore throat ka, nagkaroon ng operasyon, di ba? Pag naoperahan ka, mamamaga yun, hindi ka maagalaw ng ilang araw. Yung mga sinasabi ko kanina. So, kapag nawala na yung dahilan ng pamamaga, healed na. Wala ng inflammation.
2: Nawala din.
3: Pero yung chronic inflammation, mga kaibigan, ito yung iba ng usapan to. So, ito yung ating iniiwasan. Dahil patuloy po ang activation ng ating immune cell, yung mga immune system response natin, tuloy-tuloy kahit wala namang tunay na infection or injury. Nangyayari yung isa sa example ng chronic inflammation, yung mga allergy response. Pag may patuloy kang allergy, yung mga chronic allergy, yan, chronic inflammation yan. Para bang naka-on lagi yung immune system mo, parang sa gera ngayon na nangyayari sa ibang bansa, di ba meron silang air defense. So, ina-activate lang nila yung air defense pag may active threat. What will happen pag lagi naka-on yun? Baka kahit aeroplanong papasahero lang, tatamaan. Ganun po yung nangyayari sa ating katawan. No? Unti-unti ho nasisira yung cells kapag lagi hong naka-switch on yung inflammatory response na yan. At ito ay nagko-cause ng mas matinding damage. Kumbaga, masyado ng OA. Yung response ng katawan na laging naka-red alert kahit wala naman talagang threat sa ating kalusugan. Kaya tinuturing na ang chronic inflammation ay isang panganib, ano? At yung tinatawag na silent inflammation, hindi mo naman mararamdaman kasi hindi naman namamaga talaga. Kasi pag tinawag na inflammation, you will define it or you will describe it as pamamaga lang, as in may pain.
2: Hindi visible, lahat, visible pain. Pamamaga,
3: Hindi lahat, kasi inside our body, we have inflammation also na hindi mo nga mararamdaman. Ang tawag nga doon is silent inflammation. Yun yung commonly associated with chronic inflammation sa ating katawan.
2: Kaya pala, Doc, maraming mga tao na mukhang healthy. Akala nila sa sarili mismo nila, akala nila healthy sila. Yun pala ay napakaraming palang inflammation sa loob ng kanilang pangangatawan.
3: Oo, that's why kapag nagpa-blood test tayo, may mga inflammatory markers na nakikita mga doktor, ano, katulad pa ng C-reactive protein or CRP. Yung HSCRP or high sensitivity CRP at ESR, may mga marami yan parameters of inflammatory condition ng katawan natin na only doctors who are trained to read that can know and interpret kung anong meaning nun, ano. Bagaman hindi ito masasabi natin na diagnostics ng overall condition o sakit sa katawan, nagbibigay yan ng mga idea sa isang mga gamot kung ano ang posibleng inflammatory condition sa ating sistema. O kaya mahalaga din minsan pag nagpapa-blood test tayo, may mga makikita ang doktor na hindi natin actually namamalayan. O kaya okay,

0: mo for a long time.
1: Yes.
0: Ngayon, anong gagawin natin para maputol na yun yung mga chronic inflammation na yun at hindi na magdulot ng further damage sa atin pong kalusugan. Mamaya, ay atin pong tatalakayin yan mga ka-wellness. Ha? Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.
2: Premium D3 Soft Gel.
3: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, ay huwag pong mahihang magtanong. It's text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan about inflammation o itong chronic inflammation. Ano po ba, Doc, yung karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng chronic inflammation, Doc?
4: Actually, marami yan. Pero magbigay lang tayo ng ilang mga example. Mm-hmm. Unang-una dyan, yung obesity.
0: Mm-hmm.
4: Obesity meaning hindi kontroladong pagtaba at pag, you know, yung balance ng timbang. Di ba? So, actually, yung taba, especially yung visceral fat, which is the most stubborn fat in the body, sa tiyan. Di ba? Hindi lang po yan imbakan ng energy. Kasi yung fat, where the fat is, kumbaga, stored.
0: Mm-hmm.
4: Actually, may purpose din yan.
0: Mm-hmm.
4: Storage of energy in case na ikaw ay nangailangan talaga. Alam mo, minsan may mga condition that the body is starving. Mm-hmm. Pag may sakit tayo, hindi tayo makakain. So, the body is using that.
0: Mm-hmm.
4: Kaya lang, isa rin ditong active organ na gumagawa ng inflammatory cytokines. Kumbaga, doble yung kanyang purpose sa ating katawan. Mm-hmm. Okay. So, kaya nga pag ikaw ay mayroong obesity na hindi controlled, kaya nga sabi nila galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasama na rin ang ilang mga kondisyon na o mga, you know, a lifestyle katulad ng mga paninigarilyo. Ayan, active yan na threat sa ating katawan that will give us inflammatory response. Kasi pag nag-smoke ka, itinuturing ng katawan niya na yung chemical eh, di ba? Na lason. So, every time you smoke, the body will activate the inflammatory response. Okay, kahit hindi nyo nararamdaman yan, pero the body is still busy counteracting those chemicals from the cigarette. Ganon din yung pagkain ng sobrang processed food. Alam naman natin, ang processed food, talagang mga pagkaing prinoseso ng todo-todo. Meron pa nga sinasabi na ultra-processed food, di ba? Meron din yung mataas na sugar. Naku, itong high sugar na ito, isa sa reason why we have internal glycation. Di ba? So, nagtitrigger ng inflammation. Kumbaga, kung ang inflammation ay apoy, ang asuk, ang sugar, ang siyang gat, ano yun?
0: Panggatong.
4: Panggatong. Mm-hmm. Para lang umapoy, ano?
0: Mm-hmm.
4: Yan, sa yung kakulangan ng tulog. Kumbaga, isa rin yun sa most common reason why we have inflammation. Eh, sino ba naman ang tao na nakaka-perfect ng tulog talaga? Sa panahon natin ngayon na social media, ay naku, imposible na yung iba matulog ng noong unang panahon kasi, alam mo, ang tulog ng mga tao, alas 7 pa lang, alas 8. So, sa probinsya, tulog na yan. Especially pag doon sa mga lugar na walang masyadong access sa signal ng kaya nga masarap sigurong pumunta doon sa mga lugar na ano no, walang internet signal.
0: Remote area talaga no.
4: Talaga mapipilitan ka matulog ng maaga. Kasi yung pagtulog o pag hindi po sapat ay nagiging dahilan ng chronic inflammation, ganun din yung stress. Pag lagi ho tayong stress, bakit? Ang katawan natin, pag na-stress tayo, ay nagre-release ng stress hormone na cortisol.
0: Mm-hmm.
4: Ayan. So, marami ring stress. Even yung sobrang excitement, naglalabas naman ang katawan natin ng adrenaline. Para ano rin yun, stress hormone din yun. Ano? So, alcohol intake, yung mga autoimmune disease, yung mga untreated infection. For example, meron kang UTI, lagi. Hindi maganda yan. Ano? Mm-hmm. Yung meron kang tonsillitis lagi, it can lead to more serious condition. So, itong mga to, ang pwedeng maging mitsa na ang katawan natin ay laging naka-switch on ang kanyang inflammatory response.
0: Tawag mga pro-inflammatory.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna 1:00 na sa kahaponon, katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampalingin sa lawas, labi na sa panahon nga. Grabe ang panahon, magbago-bago. And then, mostly mag-apekto sa itong panglawas ang mga sitwasyon mo. Now, make sure to choose the right one when it comes to your coffee game. Santhone Vitamin C, or not coffee game, but your food supplement. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Kining produkto mapait sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga naadri ubos sa istasyon sa Z Plaza building, open from Sunday to Friday, mga katropa. Alauna uno na sa kahapunan. Dali araman ibalhin ang oras. Aptik na magandang ako ang technician makabantay sa kung mali. Salamat lang ginin siya ba? Anyways, mga katropa, pinagsugdan ang programa X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Gusto naman! Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin mo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
3: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw, mupahilak ka nimo. Og mupakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Moritz! Unya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: I see you. 1:27 in the afternoon. Ano may hapon? Yes, Miss Visayas Mindanao. Paminaw sa inyo, din ha. Lahi-lahi tag-weather today. Probably some parts of Visayas nag-uga. Some part of Mindanao gabasa. Pero sure kong init daw dito. Someone says. Well, drink water. Keep hydrated. Keep away from being uga. Oo, mauga lang man ta sa laing matang, but not when it comes sa atong panglawas. Lisod ka, ayaw ma-dehydrate ka, tropa, ha? And then, part nila na ito, Oxantone, vitamin C. I'd always be one of that person nga always consider that one of my favorite ano one of my favorite nga partners sa akong daily routine oh ano gi man kapil di uihon man jud ko kung kinsay mo babag ana wa po boy mahi daily routine gid na to ang pag-inom mo vitamin C. Make sure good din nyo ha. Kaya ginaingon na ba good nila nga kanila bang vitamin C is the catalyst of all vitamins. Oh, catalyst. Spelling catalyst. Red na lang. Somehow, sod siya gamay. O, nandili lang sa gid na to siya, ano ho, dili lang sa to ipugos ang spelling. Pero importante di ha, katropa na ingat lang na po para sa ato, ama, nagkalaing lahis, butanan, gugma kay sakit kinabuhi, o mga desisyon sa kinabuhi, o nga nung ni-intern. Pwede mo dili mo, o nagingon nga sa akong naagian, o sa kadaghan sa akong naagian, ang pangutan na, nga nung niagi ka di ha? Ataki. Ataki, ha? Ataki. Anyway, I hope you guys enjoy listening our music while waiting for our X-rated drama. Moro mo ko ilaing tumong din niya, makahatag og lingaw pinaagi sa musika. Kaya kung magsige mo kutag tabi na imuingo nga, sige na magag-historia DJ! Play some music! Music, wala nang usapan. Wala nang adlib-adlib at intro-intro, puro musika. Ngano gidaw bisag ibunog na kawa ka pa man ni Bia. Uy ha, we're not here to validation and confirmation verification ng mga inana nga kahimtang. Pero ngano man gid bitaw? Ngano bisag nakulatahan na ka? Ngano dili pa man gid ka let go? O da kan ko kailang inana ang kahimtang nga bisag madapatan na mo ingon gid. Salamat ko to na ako. Kaya ako magod siyang ipalagod. Salamat ko na. Dili dry. Basta kayo magtugpa na ng mga kamot niya sa imuhang laki sa inyong naawong. Ayaw na. Ako iba niya ako. Mangulata siya. Mangulata man sa ko. Di magkulatahan na imi. Kasi inana. Pero actually, no. Dili man kinahanglan ko. Tinod anay manggaling na higugma mo sa usag-usa. Ayaw kulataha. Higugma ah. Kung imo man siyang kulang tahon, pero dapat sa kalami. Ayaw! Muna itong hisgutan karon ron. Muna din ako ni Dugayon. Eh kung Dugayon ako ni for sure, ang uban di naman nakahulat. Oh. Hi DJ, bedweather kaayo. Ay mo man yung, muna yung timaan na kung ayon nga dapat na nakay paminawon. Oo. Kay paminawon ha, ako nang i-play para sa imuha kuan an or Calderon. Tungod kay bad weather man karon mga katropa, bago ta mo pradayon sa ato ang mga kuan. Ako ang tawag ani ato ang X-rated drama karong hapuna na ako ipapaminaw sa inyo ha. Simuhaan kay kabaw magic ko nga kanang bad weather karon. Lami man ang kuan, lami man ang bad weather, tapos magkapi-kapi dahil yun. Part ni Randan Oxantone, plus coffee mix, o premium D3. Pili lang mo sa tulo, pero paborito na ako ang Santone Gold. Pansira man siguro po ninyo ang paghayag na ako. No mo. Side view pa lang na, Doc JJ. Hindi lang ko matubang, kaya hindi na tamasog din magbash. Hindi ko malipay ka na mo gawas ganin ko na kanang kini pas gani ani palit kog sudan kanang ita kog itlog kay wa jud ko gidalag itlog ni rapain. Oo. kana ana pag itlog ni Rafael. Ni Rafael itlog nga gibaligya gipalit ni Rafael. Akong kaunon every morning, yo, magko gidalag itlog. So wala koy choice ganiha ni gawan ko nag sunglass ang babae kay kanang na, di gimalikayan niya na nagi maka-recognize na ko ning sapatera dai kay gamay ra man ning sapatera dai. Karaho, ana-ana pa ko sa akong buhok. Ana-ana, kusos niya, ana maring tindira nga. Chinita? Ana, nitubag sa kuno, Nadine Lustre. Ana, Maria. Ay, kung yano-yano, ragita na ako. Baya, mga kas. Ay. Ay, ano siya, Chinita ka, oy, XFM. Samutan pa gina, dito si Kuan, Benji Talisik sa kilid. Samut, na-confirm naman na siya. Di ba kauban ni Muna? Ay, kaingog di, tinuod. Kaya naman di ko'y kauban. Kung mamakak pa ko, basa niya, malan sang ko. Shoutout sa imo ati. Ako bito to ati. Oh, yes, DJ kusog kaayo ng Santon Plus Gold na capsule and coffee diri sa Danau. Ala! Ano ba? Oo na mula, agmi din ha. Lilipad ang aming team. Salamat kaayo. Tilawin niyo ang Santon Gold Coffee Mix an para ni sa mga gusto mo guwapa. Mo ginaang ako ang susi karon para mo guwapa niya na nga pinaka ni guwapa pagid ka kagat ang Santon Gold aduna glutathione in collagen and the iron and collagen. Kabalo na ba ka unsa kabaw ba ka nakahiring ba ka unsay partner sa Santon Gold Coffee Mix? Ayaw! Ay, kalderan ka ba kung kaming pag Santon Gold Coffee Mix ang imong ginakuan, ginaino. Alam na niya ang aking mga, alam mo na ang chismes dahil iba ang aking nararamdaman ngayon. May nararamdaman akong kakaiba. Oo, may nararamdaman akong kakaiba dahil pag nangangapi ang iyong kasama, mainit ang kanyang pakiramdam. Sabi pa may naong DJ kung kuwain. Sige, ito lang sa kausan yung pas-out. Agoy na, nasa di sila kagawad Christian Omonia. Ikaw kagawad, unsa man din nindor pag bugnaw ang panahon. Ang imong negosyo bugnaw naman at daay. Ari na sa Taminaw Christian Omodia, gikan kay Popot Paikan Reserve. Oh no, lagon dito mo diya sa Buhol ay maglagot ko ninyo. Binag maka-resign ko, hindi na ko mga kung ayun. Wala ko laing laing buhay. Tumulaag siya ko din ha. Ana siya diri pahimos og paminaw kagawad kay mingawon na gid ka ni DJ Reyna. Dilang kamo ang mingawon na ako dagahan no. Dili mo nagsend nag message na ako kay mingawon daw sila. Utog ay haga. Ayo pag inana diha kagawad Christian. Oy nabasahan ni bagid na ako dinhi ana siya. Utog nawa ka ayo DJ oy. Utog now. Oh, ade ang pagkaingon, mali lain lang siya paminahon sa linya nako. Pero ang pagkaingon ganya kay OH tapos tugnawa. So, oh tugnawa. Ay na siya.
1: Ay.
0: Giyano-yano na nimo. Ikaw kagaway Christian, giyano-yano ra nimo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko. Ay. Mo sign tang na atay nimo. Turbo DJ kay magsakit na lang ang bat ang daw di pagid mahumay. Agoy. Hello oi. Giyano-yano ra na ninyo mga kaso. Maghunos dili kayo. Betaw oy, sa katog daw sa panahon karon lami gid ba gid nay higop-higop oy. Ang uban daw kay ay DJ ako na ako gihigop-higop pero dili copy. Uy, abab, makagaba man ni mga istorya ng inani. Makagaba ni mga inani. Makasakta. Labi na sa mo adiri nga trabaho pa. Kalasta ko. Anyway, it's a la una 36 na. Kaya siguro itong panahon oras ang atong pipila ka mga pahinom to. Pero dili ta mo biya nga dili na to partnera ng inyuhang kabugnaw o mabugnaw nga panahon. Ann Calderon, it's a bad weather today. Ayaw, resign, dol. Laban lang. Na para bang, sino bang kalaban ko? kalaban diri. Kira di makaya, uy, katong gi-try bitaw na ako og paringkamot nga duhaon nga akong trabaho, murag kanang kuan, mura ko og nitrabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto og kanang kuan, kanang what do you call this one, ganahan nga ganahan nga na ikaw uban samtang nag ano ay na naman sila sa kabugnaw sa panahon lain ba minaw no, murag nag anaana, murag dili siya, dili siya advisable. Advisable guy. Anyways, para sa inyuhang bed weather and of course together with your coffee, here's Midnasty with song Come On.

0: Exciting!
1: Santo Black Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Black Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me, taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santon Plus Coffee Mix, ano na yung magustin, soy powder o malunggay o moringa, kitropa nga. Tulo ka sagunin nga, doon ay laing-laing content o binipisyo nga makuha, kitropa mo. Ano nga, if ganahan ka o kape, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee and you can't live without coffee and but dili tanang kape ha na adunay binipisyo nga makuha and sa kadaghang kape nga naa karon sa market, some of the coffees really gives you that unfortunate dili nindot nga epekto sa panglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santon Plus Coffee Mix, magkatabang kini tungod kay sa soya palangdaan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder, nga na amisong sud sa ito ang Santon Plus Coffee Mix, nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag na itong protein and fiber katropa. So, medyo dapat gusto nyo o dali ra kayo mo feel og busog or probably busy kayo mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid. Di basta-basta pwede mo inom ang coffee but this is safe for you, katropa. Sa mga taas og acid niya, hyperacidity ang pinaka-concern, this coffee would never trigger your hyperacidity. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butuin sa inyong kinataw. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dryang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

nga panahon. Ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maing panglawas sa mga niya karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated dili lang sa Bisaya sa apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Ini sa Bisaya, ako sa ang taga-agtitimpaya ng atong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Diholngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan ang daming of course.

0: ato itago sa pangalan nga Sarah. 25 anyos, ninyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni Agi gahapon diri. Garito nimo di ay. Ah sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Usa na masaring kahimtang ay. Saon na nagwa ko sunod semana. Madakdakan ni Doc JJ aning tambag-tambag. Pwede petition si Doc JJ mo handler. Oy. Buot. Kupiyansa mong Doc JJ. Tropo ng tambaganan pero mutambag na. Oy, kumpiyansa ka ayaw mo. Kaya niyang problema mahitungod sa iyang kahimtang. Balik ko na ako. Tungod sa iyang kahimtang. Kung unsa masading kahimtangan na. Mas maayo gidog ato ning hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dani. Oy, ano? Ay niya, paminawan ninyo, mga katropa.
1: Abin mo, Sarah. Mali pa yun kay ko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Malipayon sab kayo ko, Jay. Ug wag yung kumagmahay nga. Ikaw ang akong gipakaslan.
1: Wala ko yung ngayon pangayon sa Ginoo. Doon kay iyan ang gihatag na kong tanan.
2: Ug salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahintang dito sa Cebu. Arangan good mo. Ikaw ang kamanan og pinubre. Pero niya, nakigunong ka na ako dinisa Puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oh, Jay.
1: Sarah. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, manang head ko ni mo ha.
1: Uso man na?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko.
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan naman akong misulti ni mo ha nga manarbaho ko. Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabahoan ni Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ayun na lang ko pagpalipad, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo. Uy, Ana. Ugmayo in town kay misugot.
2: Mayo hinoon. Aw, ugma. Kuyog na to, Arun. Mga apply ka na dito.
1: Kumusta ang unang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sigilaga tindog.
1: Ah, yun anam yun ang tindira.
0: Ah, maanad akos kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sa bagay. Ah, dali na, kauna. Nakahibaw kong gigutom ka na.

0: Salamat naman na ginawa akong trabaho. Ah, mapauli na ko.
1: Sara?
0: Oh, Dundi?
1: Ikaw ni? Uy! Ay, sexy man ka, uy! Ano mo lang gag... Wah, paminyo?
0: Oh, ha?
1: Kuhan ka ng... Pwedeng... magsulti ta?
0: Ha?

na ako nga wala pa gid nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Tuod kay dako ra ba kong minyo. Ambot ba? Nagkadugay nawala naman nga akong gana sa kumbana. O gani ah. Maokin yang naita po.

0: JJ, kanang pwede pa sa sunod na lang higayon? Kuan mangkot, kapay kayong akong lawas.
1: Sarah.
0: Sabta lang una ko dong ha. Kapay kayong akong lawas.

0: Midaot man ka, Sarah.
1: Oh, pa?
0: Aunsa ba ka?
1: Oh, kuan daghan ang kukyo na una, pa. Stress, maong ningon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang ningin ang katapusan itong panagkita, Dondi.
2: Ha? Ano man?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumbana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na to ang usag-usa, di ba?
1: Oh, inuot ka na. Pero mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sarah.
1: Maumputlo na to. Nalang na to kini atong gibuhat. Tungod kay di kini angay. Di kini husto.
2: Sarah, please. Ayaw ko inaani. Mamiyak din eh. Mga tutas Manila. Please. O adto dito, mag-ubanta. Gawa na yung mga mata nga magtanaw na to nga nakahibaw sa itong sitwasyon. Magtabanta. Ingo na ni. Magpaabot ko ni mo sa pier. Alasay sa gabi eh. Magpaabot ko ni mo. Ha? Sarah? Kung di ka mapakita na ko, mubiya ko inindapita.
1: Oh, Dondi.
2: Kung tinood ka nagmahal ako, kuyog na ko.

0: nabuang ka na ba? Nausab lagi ang imong unahuna ay makigbuwag ka na lang sa imong bana ug mukuyog ni Dondi sa Manila, ha?
1: Nabuang naman siguro ko dai. Usab-usab ang akong desisyon.
0: Sarah!
1: Basta, mauna yun ang akong desisyon. Mukuyog ko ni Dondi sa Manila.

0: Selamat. Selamat jadi akak. Oh. Bila kah? Hah?
1: Naluwi lang ko sa kumpah daw sa ako, ganak.
0: Ay, napagilak-ilak din ha. Niya, nanoon ka? Mawili pa kanila?
1: Dudi.
0: Tana. Maglukat at ako tikit.

0: nasab ka?
1: Gimingaw lang ko sa akong anak.
0: Makasabot ko si mong gibati, Sarah. Pero, ikaw balak ka. Sa kadugayan, mawara na imong kamingaw sa imong anak.
1: Hinaot pa doon, di.

0: Oi! Alam ko, ha?
1: Dondi! Nga nung karun ka lang? O, hubog ka?
0: Oi! Ay, sige, ipangutahan na, ha? Sikla ka ron!
1: Dondi!

0: Dondi, maaf dusko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot na tang anak.
2: Ay! Uyasak laka, ay!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko ang pangutan ay kumapa!
0: Dondi, kasakit sa kong kilid nga imong gisukmag.
2: Ha? Paulay ang ngayon mo!
0: Dondi, naaklag ka na malagpanapat na ako. Huwag ka maguna-una nga mabdus ko.
2: Duda ka ni ko nga din na ako. Ha? Simo ng banay. Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he?
0: Unsa, animal ka. Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana. Salbahis ka.
2: Ha?
0: Abin mo. Sa dito pa po sa amo. Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay. Pero ikaw, iano na kay kang makadapat na ako. Salbahis ka, Dondi.
2: Ay, maudi ay, ha? Maudi nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kaminawan, ha? Bera, dali ka! Bapak!
0: Gati!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

kulata nga kung nahiagumayan eh. Ngadto kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Daghan ko mga pangutana, DGRC. Makakiha ba ko ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako? Wala kay ni kadaod sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko og mubalik sa amo, murag base siguro og ikiha ko sa akong banag, mapriso ko. Ipaagi lang hinako sa akong amiga nga akong suwat nga akong gipadaha. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos base sa inyong mga tambag. Sa tingood lang o taniood lang, nag-ibo kaayo ko. Palihog. Tambagi ko. Dini na lang ko ito ba nga kong sulat sa Gilanon? Ako si Sara. Daghang salamat. Pagatang ko sa inyuhang inyong mga tambag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kanta nga Napakasakit Naman by Paula Bianca.

0: ay tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwedeng-pwede kitang pagalitan ngayon. Anyway, mga tropa, ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. O maing hapo, hindi ha? Kinsa man ni magpaila ka, taga-asa ka, og ditso Tambaga. Ayan, totoo yan. Ayan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay lang. Okay?
1: Ako ang mukha sa DGRC. Mayroon po saya na. Huwag na saya. Karma na na saya. Karma is real. Kaya nga nung bitaw, dapat yung bagay po. Isigurado yung bitaw sa isa ka tao. Dapat po yung makakasin sa kong mga. Maroon din yung makuha ng iyong. Kasi alam ka nun, bibiyaan niya iyang anak, iyang bana, tungod lang at yung iyang ex. Kung sa dahil ka, ya, pero nabuntis ka. Kulata pa ang nagpatambag pa ka. Masala manan mo. Ay, sa daig ka.
0: Sige, pangasaba sa diya. Kaya na ako eh, kasabaan sa dili.
1: Mora to
0: yung chika.
1: Ang ako sa iyong mga yung tao, napakagkailigrabo sa iyong bana, iligrabo na iyong bana, gikulat na ka, dito ka sa paramagay. Yung isa pa, ayaw na dito pagkita dito sa iyong bana.
0: Diba, kauhawsad, uy, no? Mahiya ka naman!
1: Magkakit ka lang, yung mungibiyahan niya, tapos balik pa ka dito, da? Pinakapilaw nung kagulata itong yung huwag binto na, ito yung bana, wadong magasgasan na yung bana, bisag bakit na lang ito, wadong. Ay, ino na lang kagustuhan, deserve ba na niyo mo nga, nangita magagbana nga, kulatahan yung tao. Di ha, Arasoy, ay nag-uli, di ko sa kwan?
0: No.
1: Buoy?
0: No. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
1: Hindi ko muto ng buhok.
0: No, hinahinay lang. Wait lang. Wait lang. Mag-ing ikaw pa'y makasuhan na anay mong kanak. Oh, yun. Serio. Yes.
1: Kung paan mag-digyan? Siyempre na, nakitaro mo ba na? Nakambit pa yun mo siya yung ex nga. Kula taong mo kung dahil kaya di. Wala, magbunan mo mo. Hindi ka mapasay lo siya yung bana na. Wala na yung kaya balikan pa rin.
0: Okay, no.
1: Pag-uusa na lang na. Ang tusa na lang nga diya, nga kulatahon na. Ang imuha diya.
0: Kalma lang sa pakal. Oo, ginawa niya na ako ipa-istorya sa imuha.
2: Hello.
3: Hello, Mike.
2: May hapon.
1: Yes, may hapon rin yan.
2: Magpakulata rabia ko.
1: Andam ko ay kumukulata pero lahi man akong ikul pagkulata.
2: Kanda akong ganahan nga kulata. Di pa tao patinguga ay kana padunga sa ta sa imong kuan di sa pagkulata bing.
1: Kulata
0: ka. Na din ay sa.
2: No man ay sa.
0: Di dai dai.
1: Ano?
2: Hola. Namugno naman to. Inang init. Namugna og nanginit gihilantan.
1: Hello.
0: Uy. Naapa ko diri ha, unya na mo. Dagay.
2: Ikaw din ni Marvin.
1: Yes, this is Marvin Rangel.
2: Hello, nganong kibaw ka nga ako ni uy?
1: Ha?
2: Ganun kibaw ka nga ako ni.
1: Ah, siyempre. Nakakuha na mga kuni mo. Nadunggan na maguna ko ang iyong wang. Ang iyong
2: wang. Ano ba?
1: Inanan ako nga ikaw na kay nakatatap na magkagugat ako ang kuan sa punaw na rin.
0: Ayaw! Asa ka?
2: Yes, Marvin.
0: Dekha na bagiming ako.
2: Marvin, ako na koy kanang nako isulti nimo.
0: Wala ka na daw, sige daw.
2: Ikasuko ba sa Korinte ug ara ko kiligon?
0: Ngigag mga banat. Oyuan man kay.
1: Oy. Kanang kanang kuan ba ka ang sauce ba ka?
2: Ano man?
1: Pwede mo to slo.
2: Di apangutana, apangutana, tamis ba na imong sauce? Tamis na imong sauce?
1: Oh, tamis. Sama ka tamis na imong
0: sauce. Usa reaction pag... Usa yung reaction?
2: Ay.
0: Ay, uy, alakin, ana, di ay. Bantag na pag nga makahinomdom si Marvin sa iyong tingog, kaya pa lang daan, magluya naman ka. Isa-kisa man siguro makadungog, magluya man, ana.
1: Oo. Pero, Ringel, at andam ko may mong maamigo niyo mo.
2: Uy, uy. Mag-amigohay tang duwa hantod sa maabot sa punto nga maghinigog maay na tayo. Ay naman din siya asawa
0: yun. Naka-asawa, Marvin?
1: Ha?
0: Naka-asawa?
1: Wala, uy, ako
0: ito. Kulbaan si Uriniel. Uy, di ba siya ganun?
2: Basin mabugnuan ta ba?
0: Basin
1: pa. Wala pa kay asawa yun.
0: Ayaw.
1: Kasi si Uriniel, abo na po.
0: Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marvin.
2: Taro mo ba?
0: Saan, saan?
1: Inyong Uriniel, Uriniel nga. Kung ikaw ang dahon ug ako ang ulod, mahimo ba ti kang kamangon?
2: Nang gahi na ko, Marvin.
0: Huh?
2: Nay ni gahi sa ko. Ay, gahi sa ko, Marvin.
1: Ringel. Wa man po ko magdahom nga maimo ko, ang ako lang pud nga maako ka.
2: Aso usa mi tawagan na buang.
0: Uy, pinadok JJ pa. Mga imuray. Anyway, Marvin, thank you Marvin. Kaayo.
2: Salamat, salamat.
0: Salamat kaayo sa kanang lingaw.
1: Mm-mm.
0: Wala naman na siya cellphone. Kaya ginaimbergoan ko na yung cellphone. Kaya last na gamit yung cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin niya.
2: Nasabaan ko eh. Gibawian ko og cellphone.
0: Actually, ang dala na lang gani niya, ani, kay kaniihang Insta360
2: ka camera.
1: Ikaw na lang.
0: Kay Ilija Arsene na lang. Oo, isumpay-sumpay na tamo po, ha?
2: Magkinuntak kay Gapunta.
0: Kupi na lagi. Sa may social media.
2: Pamaagi sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kaan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
0: Pag-abot sa panahon,
2: ini na nakaroon, kaon ka og toro. Bago ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga toron.
0: Hala? Hoy, lami ang turon sa Davao.
2: Oh, gani kanang brown kaayo. Kana pa jo murag ugat-ugat. Katumurag ugat-ugat niya. Igagkaon nimo sa turon ba kay nay mo gawas.
0: Ako ng ubang caller siguro. Marvin, thank you kaayo, Marvin.
2: Marvin.
0: Naka-shout out, Marvin. Naka-shout out. Alright. Thank you. Ah, sige, go.
1: Shout out tayo kung mga amiga, no? Si Kimberly, si Miss Jinay.
0: Selos si kung ano, rin yan. Selos sa rin yan.
1: Ano lang yung JRC?
0: Sige, salamat. Katropa mo, ha?
3: Exciting!
0: Masarap ginana si Rinyal, diri ka makagubot naman ginta po. depende ni kalinaw ba ni ang dala o kagubot na aragin sa doon.
2: Kasakit.
0: Kasakit siya din ang dala. Ikaw basta ka rin yel. Iba, guro ka. Nisulpot na siya din sa itong istasyon nga karang mura siya o kuwain.
2: Baby girl.
0: Oo. Ay, hello na. Arte Connor sa Bigas Linya. Pangalan o taga-asa.
3: Hello.
0: Hello.
3: Nanghapon.
0: Nanghapon. Na ako'y kauban diri si Riniel. Nanghapon po daw.
3: Dili ko na.
0: Bahala ka. Uy, kaya.
2: Anong batasan kay ka?
0: Batasan ka ayo.
2: Uy, hindi mo ka na ako.
0: Ay.
3: Hello.
0: Kinsa man ni?
3: Mio, Ngiti Junior.
0: Ha?
3: Mio, Ngiti Junior.
0: Ikaw ba, di mo ilahalan ako amiga, pelangga, raba ka ayan na ako ni.
3: Junior.
0: Sure, dyan, Junior yan.
2: Junior or Maria?
3: Junior eh.
0: Ah, Junior. Minyo ni si Mio?
3: Oh, siyempre, Minyo na.
0: Ah, okay. Bantog na dili siya kay Minyo, manan siya po. Ah, pilan makatuig Minyo ni si Mio?
3: Ha?
0: Kailan naman kakatuig ninyo?
3: Ah, atin na mag 30 years.
0: Uy. Taon-taon naman sa 49 na di ay. Oo, niya. Sabay matambag ni mo atong kuan. Sa?
2: Maayong pagkaminyo.
0: Oo, sabay matambag sa letter sender, be. Tambag ito, be. Kaya ako murag hapit ko.
3: Ako yung kuan na ato niya. Angayot niya.
0: Niya. Ang mura to, kay katambag, inortog, angay rato niya, no?
3: Angay rato niya. Ang iyang bana ng kinarong, buutan iyang bana, iyang pagbibiyaan.
0: Betaw. Ikaw, buutan mo.
2: Kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
0: Ay! Ang
3: kalagot.
0: Sagol na yung gibang.
3: Sagol na.
0: Ikaw, buutan ka nga bana?
3: Ah, siyempre. Kailangan din ako kung usawa.
0: Suwerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala jud ka. Wala jud nimo nagibiruangan sukad sa una.
3: Wala, oy.
0: Ana. Gipanumpaan jud nimo unsa may gisumpa nimo anak niya?
3: Ha?
0: Unsa may gipanumpa nimo anak niya sa una daw?
3: Magunong. Unong ni sa uga sa kutob mamong ginawa.
0: Mag-unong ma mag-uban. Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
3: Ha?
0: Taga-asa gani ka?
3: Taga-tuburan na mo niya. Naminyo ko, San Fernando na ko.
0: Ano na kay San Fernando karon tuburan na? Nakasad. Beta. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
3: Peter Blight nga, di niya mag-uban.
0: Ha? Ay ako? Oo, tinuoy bitaw na.
3: Tikasan ka.
0: Ito ko sa... Ay! Ito, tayo may mo nini. Mga na, nanghid ko niyog sa'yo kaya aron umatinga po. Bang, ano, niya madunggan na kong tingog. Ana, ramagin ang kapalaran nga. Mangita ka ng mga murag, maayong kuan, padagat, dihag pang panintiil. Diba? Kasabot raman siguro. Kasabot raman mo po sa kuwa. Wata kayo ba upuhan ba? Sira di ay madunggan ko ninyo.
3: Masabot lang po ni kaya nga magaling mupugong ni nga.
0: Bitaw.
3: Para magpayari.
0: Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag-unsa pa marumbog na o di ha? O init. Unsa man yung weather din ha? Kaya dali magod sa Cebu, medyo papaling-paling ang panahon. Mubog na o, muinit.
3: Ma'am, naramang ulit sa kalunasan ko na upra.
0: Oh, dali ka kalunasan. Oh. Mas dali di ha? Ma-feel niyo ang kabugnos panahon. Kumuulan dayon.
3: Kusog
0: yung bahad din eh. Agoy! Gibaha mo itong nyanging adlaw?
3: Oo.
0: Ay, kay, ay.
3: Blood control din, naguba.
0: Agoy! Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting, anong gobyerno din sa kuwain, sigig kuwain. May pag ilan na lang asikaso, himog proyekto, ano mga gipang baha din ng mga katawang Pilipino.
2: Ipang padayon itong wana human.
0: Mga wana human. Sige na lang, sige gasto. Anak, kaya tanong ka na. Sige nilang patawag. Di anong trial. Gasto ba na?
2: Ihatag pa lang na nila ni DJ.
0: Ihatag pa lang na. Ha? Bilis ako. Sa katawang Pilipino. Diba no? Mio no? Salamat sa pagpanawag ha. Wala na kayo, wala na kayo ikatambag sa tong letter sender nga si Sarah. Puro murag da kalago tumang gift kay muha ba?
3: Ang akong kuha na to niya nga dito lang to siya.
0: Dito na. Ay nag ay, na
2: siya. Asan is?
0: Ay, diha na lang ka Sara.
3: Gantahan to yung kapiton.
0: Mm-hmm. Kay ngano bitaw?
3: Ay!
0: Bitaw sad. Salamat ka ayo ka tropang Mihio all the way from sure kayo, pwede kayo. Sige, go ahead.
3: Shoutout ko sa akong asawa diya sa San Tirando. So yan ni Mihio.
0: Ay, kaswerte sa asawa eh.
3: Pagka-sweet. Shoutout sa akong anak.
0: Ayan.
2: Ka mga sweet eh.
0: Ka-sweet. Ay, salamat.
3: Sabi na ni mo diya, DJ.
0: Ayan.
2: Naku diya. Apil
3: na rin ba ka mo?
0: Hawa. I-apil daw si Riniel. Uy, i-apil akong amiga. Uy.
3: Talo lang niya kung minimo.
0: Sige, salamat
2: ka.
0: Salamat ka, tropang Mio, ka tropa mo.
3: Exciting!
4: SFM

0: niya. Dumot. Lumay nga po. Dumot sa Renewal Oil. Lumay nga po. Kinsanita, gaasa ka.
1: Magandang hapon sa iyo, Dato Kali.
0: Oh, taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka. Ayaw. Unsa man, diretso tatambag sa itong letter sender. Unsa may maingon.
2: O,
0: kana. Go.
2: Agi mo pagkasir, tinalang Diyos.
1: Ayaw!
2: Ikaw
1: na
2: nga. Agi na mo, murakag, nagpusik-usik o pila ka milyon na kwarta. O nga, imo lang gibayalo sa pila ka piso na kwarta.
0: Mm-hmm.
2: Ingan ana ang akong analyze ni Matay.
0: Nga, i-analyze mo din yan eh.
2: Oo. Nga nung imo mong ipagpagit ang imong ba na kaway hinungda na mao si Dundi.
0: Na, kulatahan noon.
2: Nangata na ka kung sa imong buhaton. Ikiha siya eh. Ako. Nga di man naman siya ikiha.
0: Mm.
2: Malayo. Anong di man ka mangayo o tabang sa DSWD?
1: Dato, Vosy.
0: Kana, kulatahan ka, maumanggaling.
2: Okay, dakong kaso ba yan na? Kanang pagpamulatag ba eh.
1: Vosy.
2: Ang pinakasakit pagyad kay buntis pagit ka.
0: Okay.
2: Oo.
0: Puyo
2: eh. Ikihan ng tarantaduhang dako.
1: Agay. Anak, muli nindot ka tambag.
0: Na ba?
2: Oo. Ikihan na siya lang gaon. Pwede mag-iapon ka mabalik sa iyong bana ba? Pero dawata kung ang siya'y isote sa iyong bana pa sa'yo. Loon man ganyan o diri, dawata na lang. Ay, imo man lang sa balik sa iyong bana, sa iyong pamilya.
1: Ito.
2: Kaya wa man gi makatabang ni mo, ati oy, kundi ang imong pamilya, radyot. Isa magkinaunsang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo.
1: Dito.
2: O, kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay. Ang akong ikabala ka diya, basig diri lang ikaw mo ang iyang mabiktima, basig daghan pa. Angay na siyang patagmon, kanang tawhana. Kinapuntano na nakakuha ka sa akong site kay gusto ramang po ko na matabangan ka sa imong gihangbing problema, Ate Sarah. Aya, oy!
1: Imong pagkuan ba? Imong pagsulti ba? Kilami kipaminawo eh.
0: Kanang mga katuloy.
2: Gani.
1: Maka naman sa tagmay pagtulgan ni.
0: Aya!
1: Hello, I miss you. Uh-oh. Po.
0: Uy, bas babae siyang tingog ni...
1: Aya!
2: Sa akong tingog, pero kung kinsa ka itong gusto makipreng sa ano, isa sa Facebook lang, pero dili ako ang Facebook. May naman po ati Chinita ba na makakita ka sa akong live kay taghan mo gumakapagkata na kung ano sa babae, magid ko, wala.
0: Sa imo habang existence sa kalibutan, aduna ba kay nadungog nga sa sama ni Ana na naas inyong mga silingan?
2: Kapila na mata na kaagi ni Ana.
0: May mo ito.
2: Nakadungog niya na kanang mga ani-ani.
0: Magibunog-bunog. Ano, Arna?
2: Oh, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kayo sa mga drama sa radyo, kundi sa
0: real life.
2: Ano, sa amo akong komunidad.
1: Mm. Bitaw. Legit na.
2: Oo.
0: Ayan. Anyway, Dato Khalif, thank you so much.
2: Dumagam na ako na hinapunta na kamang mga asawa, hinapunta na nakahatag kinininyo o akong pagpunan-an, maong sigilan kay...
0: Bitaw.
2: Dili sa yun ba ya? Ang nahitabo ni ate.
0: Kay nabunog pa siya, nabuntis pa siya, niya, gibiyaan niya iyahang ko. Ay,
2: kasi kaay ang maong kasi na diba? Yan. Pero tina, basta ang ako lang ipasilti ni Makibali sa inyo pamilya. Balik po din kagikan. Tahan
0: ko diyan
2: sa mga lugar.
0: Palayo, anak.
1: Panuway palayo.
2: Sa sunod, ingon pa ni Jesus Christ, ayaw na, pagpakasa.
0: Ayan. Salamat, Dato Khalif, all the way from Jensen. Ayan. Thank you so
2: thank
0: much.
2: You
1: salamat.
2: Hi, Katima. Hi, Katima.
0: Katropa mo.

0: Sopi guys. Linya, pangalan o taga-Asia ka man?
1: Ako na eh, Figgy man.
0: Uy! Katropang James?
1: Iman.
0: Ay, si Iman din.
2: Ay,
0: Eman, kanang ipa-istorya sa taka kay Rinyel kay nan ako i-troubleshoot ka dali. Eman, pangutan na siya kung sa itambag niya, Rinyel.
2: Ay,
3: hello? Hello? Hello? Hi, Eman.
1: Oh, mayong hapon.
3: Mayong hapon. O sa may matambag ni mo niya, Eman?
1: Ah, kitambag ito siya, ha? Magaingoy ko siya. May reason niya, kay.
3: Okay.
1: Hindi siya magkubinto siyang mana o siyang mana. Siya ay nang palayo. Is kay na siya'y kamilya, nagpalayo ino siya. Nangita ino siya. So yan pagtanabaho, nagbinuhan sa siya kay pagkintal ko siya sa rahin. Kaya karon, kaya pagkintal, natintal siya. Kung ano yung nahiguman. Kasi magunaw na siya ay mahal siya sa iyong pana, o na po siya iyong anak. Wala yung kanyang buhay nga, may risi mo niya nga. Wala yung natabo sa iyong kinabuhay.
0: Watch it, tambag room, purus kalagot.
3: Purus kalagot, hindi man ito.
0: Wala di ko yung dugo ka tambag room, purus kalagot.
1: Katong yung gingon niya, kapiha pa siya. Pwede mo na kapiha siya para magkapalos mo siya.
0: Para po, proteksyonan niya ang kaugalingon. Salamat kayo. Uy, karalong.
3: Salamat kim kanang kasakit.
0: Ayan. Salamat kaayo kung ay. Salamat kaayo sa tipangan Eman. Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upa ko na ka, kaya murag ko. Unang upa minun sa programa kay medyo murag busy na ligyan niya.
0: Eman, meet Rinyel. Rinyel, meet Eman.
3: Hi, Eman.
2: Ay,
1: Rinyel.
3: What are you doing po? Ang sabi niyo po, Eman? Eman, ang sabi niyo po, eh.
0: Ay, may sabtan, uy.
3: Ah, dili mo sabtan.
0: May sabtan. Salamat, Emma. Naka-shout out?
1: Wala na. Ang shout out ko special ni mo, Didi.
0: Oh, wala. Di na ba ako mo? Inang takadaan ha. Di na ako yung madunggan sunod sa si Mana ha.
1: Ganoon.
3: Lilo. Pwede ka kibaw di ba?
0: Di na ako. Wala ka ba mo. Resign ako. Salamat kaayo kay basi mga utana mo susulong mo on air mo. Asa si Kuay pa dira sigsigtubag sila. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropa nato din ha, nga medyo gitugnaw. Here's another song for Midnasty. Mistake. Nata mo daw itong color ha, kaya hamit na takuan. Oo. Ayun yun, patubag-tubaga si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Wala naman mo, nadugay kayo manawag. Dapat ganiha pa.

0: with Nasty. Another mistake here tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupi. Diba? Baby face. Ayan, so... Ayun! Diba? Ang gay... Wow! Pretty! Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, with Nasty, see you po, hindi sa Duma. Matura ba si... Matura ba ni si Riniel dito?
1: Someone tamang binasti. Pickleball. So, kamong tulo ako isa.
0: Ala! Sa lumo ni Nico.
1: Dabil ako.
0: Anyway, that was a requested song by Austin Richard. Mula agday kay ano to sila nga pala. Agundumi sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang ako machika. So there's a chika for you. By the way, ang ako masultira sa imuha, no, dai. You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya, dai. Diba? Oh. Actually, hinautala din. Usa na yung story. O, sige, pamina ha. Inan yung story. Kani si Sarah Manguid, naminyo niya siya. Naminyo siya. Buta niyang asawa. Buta pa pamilas niyang asawa niya. Nabunti siya. Nasa sila. Anak, no man. Kani si Sarah gusto mo trabaho. Pagka man si Sarah yung trabaho. Pagka man niya yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga. O, magbulik. Mabalit na. Yan ay gugo pamilas si Sarah sa yung ex. Mo to. Nakaingan si Sarah nga. O, sige, mabalit na. Tandawa. Yan ay anak.
1: Time sa. Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Hinapa ko ni Sarah. Huwag ko nabot sa ex.
0: Gaman na magkong oras. Hindi dali na ako siya bol. Para makaapas mo. Tumoto ka si Sarah. Nagbalik sa lang ex. Iba siya sa ex. Ato sa Manila. Yung kanis si Sarah. Susa, ito siya kabutan niya ang ex. Muto, ina na yan. Sus, gikulatan mo ito na siya. Paano, wala pangutan niya noon. Sabi, buhato niya. Mangungata, mga ibrasyo, tabang kasuha mo na niya. Umabalik mo siyang asawa. Ang yung koro. Kaya naman yung mga katro. Ato mga katro. Panganawag sa ito. Ayun, nagbalik ito. Kaya naman, balik mga kasama. Ano mo? Iba, pag ito lahat ng isang color dito. Paulian na dito niya. Paim naglanit. Ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyo ang problema. Oy, niya, manugo pa si yung amiga. Siya ay nagsulat sa iyong problema. Ako pa rin mo, sarang, minok, aning kama sa midnight. Yun na pakaayon na para magkuakuan ka man. Oh, may hapon, DJ Marcy Magale. Sige, oy, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice to guy, perfect sa weather. Mistake. Oh, ako na na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may isa mo, day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever do you call this one. Ako na may ngon sa imo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga igtabang, kani man po okay. Bisa pag nakasaka sa imong bana, hindi mo po di makatao nga muingon ko din on air nga pwede na kang bunugon tungkol nakasaka sa imong ex-husband. Pwede yung kang muduo sa women desk, okay? Kaya labi na kay naapo kay bata sa tiyan o di po gana hangabutan ka sa sitwasyon nga pati imong anak mabutan sa sitwasyon nga alanganin, and I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabano na ako. So for now, I guess you should go there pangayog tabang kung gusto ka proteksyon na nimong kaugaling labi nimong anak. Ayaw kahadlok ang gabaday na amang gina, ayaw kahadlok nga murag mahingon ka nga unsa may buhaton nimo, dawata ang nahitabo. Mora gina, it's all about acceptance. Kaya wala naman kita yung choice aning kinabuhian. Nakasaha ka naman. Nasa ula. Kumubali ka, yes, na potential nga makasuhan kasi mong bana kay Minyo kang dako. Pero karon ang huna naa sa imong anak na naa sa imong tiyan. Ano sa ibutang sa safety situation ni mong anak. Kayo sa paghimog desisyon nga maka. Muna hinungdan nga, mabutang ka sa alanganin. Kasabot? Kaya wala naman ko igong oras as much as I wanted to stay and talk about this. I-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-air. Alas 2.51 na, alang sa Rikyo Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Pas Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini nausab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Ito time check mga katropa. Hatod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Cafe Mix. Itong kape magigalang makabusong. Why palpitation sa dugan? Wa dito'y pagnervyos. Paghilab sa tiyan. Inikan ka itong kape sa Sunthorn Plus Cafe Mix. Why caffeine? Pagkatabang sabi pagpakusog sa cognitive function sa itong utog. Pagwag tong sab sa mga bad cholesterol sa lawas. Sunthorn Plus Cafe Mix. Gubikan kay dunay mga sangkap, meaning soya powder, dunay mangustin, dunay pagigkamunggay. Sunthorn Plus Cafe Mix, mapalit ninyo sa inyong mga suking butika, dias inyong mga lugar na ani sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Napolis TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, ma-order sa TikTok, Shopee, Lazada. Inyo po mapalit diri karon sa Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Diya kita nimutang sa Z Plaza Building o Boss Las XFM. Sa ground floor sa Z Plaza Building na diha magigala atong clinic, ang Yes to Health Wellness Clinic, mga kaigsoonan, available ang atong tanang mga produkto sa Yes to Health, mga bigo, na diha karon ang atong Sunthorn Vitamin C, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, natay Sunthorn Plus Coffee, Cease the Pain, Sunthorn Plus Herbal Oil. Para magigala akong giha plus, magigala matagabi, ikiting tugnaw na. Banyos-banyos tag Sunthorn Plus Herbal Oil, maghihigala o niya Sunthorn Plus Gold, Sunthorn Plus Capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix, natay Sunthorn Gold Herbal Tea, natay Clear Skin Herbal Soap, Sunthorn Plus Herbal Soap, Premium D3 Coffee, Vision X Plus o Premium D3 Soft Gel. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, aprobado yung tanan sa FDA. Oras alas 3:04 na.
0: Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado. Asintado.
1: Libertas nunis tayos adid kwa di volumos. Sid Fatsera, Guadios Tomes.
0: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
0: Asintado.
2: Exciting!
0: Eric Manait!
2: XFM
0: Exciting! Eric Seras Manait!
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon o sab ka natong tanan. Pagkasugit yung paminaw, adlaw karon nga Martes, pitsa 28, suning buwan, Solyo, tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Seras Manait. Makiguban ka rin yung hangtod ta sa alas 5, manginaod kong namos, maayong panglawas. Maayong dagan sa inyong pangunaw na. Kapis kay kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kahitasan, manaa ka na tong tanan.
2: Exciting!

0: Di ay balita bagiga lang akong nakoy-koyan gikan ni bagiga las dakbayan sa Sugbo. Si Mayor Nestor Archibald Bagigala naglaraw nga ang tanan nga mga ingnonta drivers sa nagkadaiyang pampublikong sakyanan ipaubos gyud kononig baga drug test kaigsuunan.
1: Asintado.
0: Actually kini bagigala ang mukuha tag lisensya ipaubos na mag drug test, no? Kining mag renew ta ipaubos maghiapog drug test. Karon maghihigala si Mayor Nestor Archibald nag-explore karong possibility nga kini maghihigalang mga PUV drivers ipaubos og drug testing including those who are not yet due for driver's license renewal. Taliwa sa nagkadako nga concern sa mga sumasakay og sa mga motorista nga di ay mga drivers nga mga balbahotog kang dagko. Perteng kakaskasiros kalsada, punan pa niya ito nakalabang simanang dunay babay maghihigala nga nadakpan. Dering dapitas may dan in Bacalso at Tubangans Imol or South Bus Terminal Badadiha nga namaligyag sa mo, labi na yun kunos iyang mga parok nga mga 01K drivers mga amigo. Bode ni Brad Norman Ibarle nga ang uban nga mga drivers aning 01K purbida murag way kontra way lain ditong nagdagan sa kalsada sila'y hari. Kay kanto bitang babae nga nadakpan maghihigala sa PDIA atulos gipahigayong entrapment operation purbida maghihigala nitog an manggod nga ang iya ditong sagad baga kaigsunang mga parok mga driver sa 01K. Ha? O niya, gawas niya na, kantupod ko ng mga estudyante, diha, bagay galas ICT.
2: Ayaw!
0: Yabaga, bagay higala, purbida. Karon, nakaingon ko, matay, tinuod, yun yun, no? Kay, maodin ni bagay higalang uba, mga drivers, aning mga jeepney, or baka mga modern jeep, mga kaigsunan, grabe kayong mudag, lubags, manubila. Tungod di ini maghihigala kay kini mga tawhana mga kaigsunan nakasuyop.
2: Ayaw!
0: No, so di maghihigala si Mayor Nestor Archibald naglaraw ron ani nga kinini ang hingos ganing pagsige dito karog pahigayog drug test surprise drug test niini maghihigala mga drivers sa public utility vehicles aron mga kaigsunan ma safety kining atong dapit. Kung nakakita mo maghihigala sa maong pagdakop, no? O ngagtos mga wa kakita, akong ipakita na ninyong balik, Double J. At ito na nang i-download, Double J, palihog ng maong video, gikan, maghihigala sa mga taga NBI. No? I stand corrected, di na ipidiya, kundi NBI. Kining iyang pagpamaligyag sa bu, babaeng buhat mga igsoon, ang iyang parok, kining mga drivers sa modern jeep, o mga estudyante maghihigala sa University of Cebu o sa ECT.
2: Ayaw!
3: Exciting!
0: So, kining para nako, pagating paminaw, mas maayo po ni nga kanunayon yun ni maghihigalang pagpahigayog drug test. Kining mga drivers ani maghihigalang kung ano, kining para slahog bitaw nga mga modern jeep. Mano, grabe yung muda maghihigalang babag na si mong atubangan. Kusog kayong mag-cut, maghihigala, o niya, hilig po kayong mag-counterflow.
2: Ayaw!
0: Sa unas, panahong Tomas Osminia, gingos, ganman ang pagpanako, maghihigala sa mga mo-counterflow. Karon na, wag ta naman po. No? Di naman po kayo stricto. So, di ah, nigawas, ning balita ron mga katropa nga si Mayor Nestor Archibald, gusto mga kaigsunan nga, kining ingon-ining mga lakang, ato na ni maghihigalang hingosgan, di tanagyod ni maghihigala lungan. Kay, umiingon kag mga PUV, Public Utility Vehicles, tanan yun eh. Di lang kay mga traditional jeepney, di lang kay mga modern jeep, apil na mga driver sa sibas, ag taxi, series maghihigala, kalbo, unsa pa na diha maghihigala, G-Guns, Cebu Autobus, og uban pa mga namasaheros kadalanan. Kay, di man ni magsilbi bagigala nga maguwat patagdag ko mga disgrasya. No? Karon bagigala ni Ingon si Mayor Nestor Archibald makigtigom siya sa taga-LTO karong simanaha. Aron ila dito karong i-discuss kinimong proposal nga ilang pakalitan sa pagpahigog drug test matag karon ugunya. Mga drivers aning ato karong mga pampublikong sakyanan.
1: Asintado.
0: Tanawar ko di bagigal ang pag-signes babae nito na kalabang simana. Ito ipakita na ninyo. To. Dara. O mani.
2: To. Tayo ka, tayo ka. NBI, NBI.
0: O.
2: NBI ito. NBI, NBI.
0: Tara, ang babae o.
4: Mani mo ano? Tanawa. Naaser ay, naaser. Labay.
0: Ang ubang sabog, ipang labay.
4: Mag, dali, dali.
0: O.
4: Tarawa sa kagawad, kagawad, naraw, taraw.
0: Oh, dara, dara siya po. Gilabay ang uban. Pagkaibaw ang NBI. Oh, tara, pila nakaputos.
5: Ilati.
0: Oh, duha. Gisawilik lang. Oh.
5: Gilabay
0: ang uban siya po. Oh, tara. Tagpila man itong siya buha. Kaya ang PD yara ba karon ng adlawa nagdao mong 600 billion kapin nga balor sa Cebu. Oh, dapila ang gilabay oh. Oh. Batay ng ilgiga simple ra kayong ga nabaligan Cebu kay naras gasoline station nagpundo-pundo. Oh. NBI nagdakop. Mao ni hinungdan. Ngano bagahigalang ni tumaw pagbalik no baga kaigsunan ang kining awhag ni Mayor Nestor Archibald nga eh paubos tay random ding ato baga driver sa public vehicles bi ha tungod ani oh salamat to Bolje. So mao na bagahigalang hitabuan kana mo nakaaghat gyud si Mayor mga kaigsunan kay human gitug-an aning babay nga ang iyang sagad mga parok driver sa pasahiruan maka mabutang mas peligro ang atong mga sumasakay nini mga kaigsunan kay na may uban diha bagigalang reckless kay magmaneho no mga kaigsunan mao na nga karon ipaubos sa kinalit ka drug test matag karon ug niya although ipaibaw naman ni Mayor pero wa man poy pitsa mga higala so masurprise gapon ni sila. Ato nga ato ning tanaon magigala og ma-sustain ba ning ingon ini kay haron magigalang wa na ta dito yung mga makit-an pang drivers nga mga kaskasero kayo. Kay usa dito sinungdan gyud ngano magigalang donay mga disgrasya di sa kalsada tungod aning uba mga drivers nga ganahan gyud kanunay maguna.
3: Exciting.
0: Kanang gusto gyud sila nga kanang mo singit no. O diya, usahay magigala mo, kalitag sira diyan ni mo, kay gusto silang muuna. O diya, sagad anak, kining mga dipasiruan. O di ganit jeepney, mga modern jeep.
1: Asintado!
0: Now, kining babaeng ginakop, magigala sa NBI, ni Antong Nakalabang, si Mana, ni Ingo man siya nga, ang akong sagad mga customer, kining mga driver 01K, SM to Aurelio.
3: Exciting!
0: So, diha magigala, makaingon ka nga kining mga driverang saga diha sa 01K, biyahig SM to Aurelio, mas mayong diha tagag ayuda. Anong hatagan pa man ayuda, magigala nga di ay mga kwarta, mga kaigsuran, ilan man itong gastoon pa yung syabo. Di ba? So, unsa pa may post, magdabas, gobyerno nga sila mismo, magigala, gastador kayo, kanya, ato pa yun pa yung syabo. So, piliyon lang siguro nato magigalan ng panghatagan ng mga drivers. Kay, og magisgot na ba tag-ayuda, gumikan kay perte sakas krudo gasolina. Numero uno na bagay mo tsabaw kini mga drivers. Kaya mingong, gamayra kami kita. Although, tinood na magigala para sa uban. Gagagmayra kita, gumikan po sa kadagas ko kompetensya. Pero kung ba po mga driver magigalang, rason nga nung gagmay kita, kaya kung ba ito apangyong sa syabo.
1: Asintado!
0: Eh? Nga nung waman po ni kamo po mga asawa ba? Maka matikod magyud mo nga kanang inyo mga bana nagtama na. Hindi man nakatog baga kaigsunan, no? Oh, onya kini ni ang isumbong din sunas inyong kapitan. Napoy uban nga mga asawa mo, tolerate ra pod mga kaigsunan pareha atong babae oh. kababaeng buhat ato nya nabaligya deg syabo sa kadaghan untang pwede magigalang buhaton nga trabahong legal. Di agit siya puntas illegal kay sayon kayo lingkod-lingkod las gas station. O niya, ito ang magigalay daghang syabong baligya di ay.
1: Asintado!
0: So, di ang mayor gusto magigala nga i-determinar whether local authorities can subject active POV drivers to additional testing before their next renewal. Mga kaigsunan, naku-schedule karon nga makig-meeting ko sa LTO regarding ani. Ang akong punto diya, pwede ba na ito magkuhanog drug test ang mga drivers nga wala pa renewal? Preliminaryo pa ang among istorya sa LTO nga kinsa man mugasto. So, ato nang tanawon kay tinuod ba po sa kadaghan magigala mga drivers, mugasto magiging putana sa mga drug testing kits mga kaigsunan. So, para na ko, pwede man siguro makagahin magigalang syudad para lang yun sa safety sa mga sumasakay o sa mga ubang motorista. Ato lang ang gastoan, Mayor Nestor Archibal. No? O niya, ato gin po ni magigalang ihangyo po sa uban nga mga local chief executive. Di lang kay Cebu City. Kay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, naman po yung uba mga drivers ng kaskasiro.
1: Asintado!
0: So, kisa may mga kininiang ang nunta magigala, pwedeng makuhit na ito nga ipasundong kung tanis ang upon, ipasundong kung tanis Mandawi, panguhitong taning ato mga busy mayor niya. Ay basic busy kang huna-una sa mga mayor, Cindy Chan, John Kiowano, sila si Diastalisay magigala, no? Pangkuhita kuno ng ato mga mayor niya. Nga, pwede magsundong kung tanis magigala ang Cebu City. Okay, within this week, mahibawaan na ninyo kung sa'yo magawas sa meeting na mo sa LTO, matod pang Mayor Nestor Archibal. Ang iyang proposal, magigala, para lang yun sa public safety. No? Kinihuman, magigsoon nga ng gawas, nagbalik ang kini mga balita, gadi ay mga drivers na gamit o mga drugas o syabo, magigala, nga nabutang hinuos peligro ang kahimtang sa ato karong pasayro.
1: Asintado!
0: Sige, so... Uwaton tini ang meeting with the mayor of Cebu City nga to sa taga-LTO. E di ni pwede i-ignore. No, di ni pwede i-ignore. Remember, mag-iigala, daghan na kayong disgrasya din sa ato. Kabantay mo? No, bisag asa, des, ganun lang dan di Jakusali, may dos priman. Pero tinaganan das magpudiha. O niya, di ay mga jeep, mag-iigala, ngab, kusog kayong padagan. To apod mag-iigala, spikas ng iskina, to apod kusog kayong padagan. Puros meeting the red light, ditos to ngab, das mag, tuwad.
3: Exciting!
0: O niya, mayroon ang mga angol, ang mga drivers na o konduktor. Ang problema kay apil ditong maangol ang estudyante, ang mga trabahante, ang mga pasahiro. Tungod mag-iigala, sa kabuang aning ubang mga driver, labi na gintong mga nakasyabo.
1: Asintado!
0: Ha? So, ganahan din mo, anak. Og pananglit magigalag di mo himog aksyon ang atong Cebu City government nining nagkadako nga concern, no, nagkataas nga concern sa mga sumasakay kay bisag kamo diha magigala mo suway mog sakay unya maka timing mo driver nga perteng kusoga maglusot-lusot peligro kay mga saghid unya aduna gani magigalay ingnon ta traffic lights unahan bisag padong na mupuwab si Egib tamas gasolina ro kay beating the red light.
3: Exciting.
0: Pwede din ang ibotang magigalas peligro ang kahimtang pasayro. Di gina pwede. So karon magigala di pwede i-ignore ning ingonin ning public safety, particularly if illegal drugs mga kaigsunan impaired drivers responsible for carrying passengers daily, no? So, I hope, mangigala, kining maong lakang ni Mayor Nestor Archibal, bunga po ni, ani karong gipaabot nga mga concern sa mga sumasakay sa dakbayan sa Sugbo. Only in Cebu City po. Now, di Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, depende na po na dito sa lakang sa mayor ninyo. Kung nagpakabana ang inyong mayor sa mga sumasakay, maayo, pero wa magpakabana. Bantay-bantay mo, no? Good luck lang po diyan ninyo. Ano ba mga driver diya magigala? Labi na dito karong ang ilang kita. For example, nakuhaan dito sa pagsuyo pong siya mo. So, ang ilang buhaton magdali-dali ginig biyahe aron mga kaigsunan nga makatapal sa gigamit ka kwarta sa ila ditong pagpalit og siya mo. Mauna nga nguban, maginuk nanay. No? Mao nang ang uban magigala magginugtanay bisan magigala gamay pasero or daghag pasero basta magigala nga makabalik dayon kay maulikina no dunay option nga pagtapal kay ang kwarta magigala ang kita na palit magsyabo oh so tan-aw nako di lang kining bayana nga diyan dapita mga igsoon sa may in Bacalso no dos Yoshi dos Imol nabaligyag syabo ang uban magigala mga lugar pod. Posible po di magigala ang doon na po ni North Reclamation Area. Kana di akaroon magigala dapit sa may North Bus Terminal. Bantay-bantay mo di akin na po yung daghang mga namaligyag pagkaon di ha. Yan ay mga daghang taxi drivers nga nagpundo po di ha. Postingi ko no, palihog sa mga assets pidiyag NBI. Kaya basig na po na di ha magigala. Kaya kining bayan ang gidakop sa NBI, nagpaduol man sa South Bus Terminal. No? Although yang giangkon nga sagad yang parok 01 key drivers. Pero tamahibaw, ang mga driver po sa mga bus dito paingon sa south. Baga kaigsunan. So, kung doon na ingon ini nga nagposting, dinapita doon South Bus Terminal, pasin po doon na nagposting dito sa North Bus Terminal, kaya narabay mo biyahe dito kadlaon puro gabi eh. Kanya kinira ba mag-iigalan, hibaw, baya mo nga pampataas ni resistensya sa mga driver, labi naglagyo kay biyahe. Aron dili dukaon siga keng mata dia naka-focus sa manubila mao na magiigala nga mo soyop og syabo aron baga keng suran di kuno dukaon mga amigo
1: asintado
0: atong waton magiigala ang update ani gikan diri sa Cebu City Government daw baga keng sunan atong pagpakas Mayor Nestor Archibald kalabot ani bahala magiigala og muingon ta nga kini ni ang way kaposlanan gyapon ning ingon ini kay malanta sa sugod pero kini awareness ni sa mga drivers nga namasahiro no kaniya at the same time magigala paglikay pod no sa mga pasahero sa disgrasya mga amigo counterflow daghan kuno kay slapo-lapo mga modern POV matod pang Dante Apas oh naa ni daghan pos slapo-lapo so mas maayo unta magigalang mo action pod ani si Mayor Cindy Chan ha. Di lang na si Mositing hilig kay... Nga nung mag-counterflow silang gamay raman ng kalsadang upon. Di mag-inalagpad kayo. Naanaga po yung... Mo ba? Counterflow. Daghan ko na kayo sa lapu-lapu. Asa na pitas? Basak? Ha? Alas 3.24 buntas sa hapon. Samtang sa pikas gabahin baga kaigsunan at sa mga i-discuss karon taon-taon. Kay si Vice President Sara Duterte Double J... Diya baga kaigsonan na mahayag magigala sa diya baga kaigsonan nagpahigayog sona si Presidente Bongbong Marcos kagapong adlawa na pagawas pog statement ang Vice Presidente ta. Ningon siya nga, bakit pa kayo naniniwala?
1: Asintado!
0: Nga no, paman nga, mutuo mo. Ha? Nagpagawas magigala o gigunini mga kaigsonan si VP Sara nga statement katong Double J. Kay iya man maghigala dito karong nahinumduman sa diyang panahon sa pagpangampanya doon akunoy duha ka mga butang ang iya dito karong gibilin ngadtong Bongbong Marcos baga kaigsunan no? Mga saad iyang hangyo nga doon ay dang saad nga mauni maghigala buhaton ingon ini so ingon pos BP Sara nga nung mutuo pa mong ko dito siyang suna nga. Ako mismo gani nga partner niya sa pangampanya. Sa diyang duna kuno siya magigalay gihangyo, wa magani kuno mutuman kinis Bongbong Marcos maghigala.
1: Asintado!
0: Ha? Pakyas kuno si Bongbong Marcos sa saad ngadto ni BP Sara a month into term. No? Naingon si BP Sara diri magigala, she made only two requests. Hangyo ngadtong President Ferdinand Marcos Jr. before agreeing to run as his vice president in 2022. Aduna kuno si duha ka mahangyo. Sawa pa siya mo sugot nga siya himong running mate. And that he broke one of them within a month. The earliest grievance she has yet dated in their feud. Morning gisulti magigalang BP Sara kagahapon. Now, niingon si BP Sara, I only ask for two things. when I agreed to run, sa diha ko nung ni Oyo na kuno siyang mudagan isip katandem ni BBM, no? As vice, as his vice president, he didn't fulfill one of my requests in just a month. Wa ko nung musanong siyang hangyo magigala in just a month. It hadn't even been a year. That was related to my request to him about what I needed to do every night for my children because my children are still young.
6: Yeah.
0: So, may labot ni Bagigalas, pamilya, mga kaigsunan. Pero bisan pa man ni Ana Bagigala nga doon na sila dito karoy gamay nga bangi, no? Bagating paminaw ni Daog Mangyapos last 2022. Nga presidential election nga nakakuha og 30 milyones kapin, 32 kang sara, 31 magigala kang bungbong. Milyon. So, karon ningon BP Sara kagapon magigala nganong motuo pa man mo siyang suna nga ako mismo gani. Doon ako'y hangyo niyang duhalang kabuok ang usawa gani dito tumana. Mauna, magkakaigsunan. No? Karoon naman po na ito nahibawaan, mag-iigala. No? Nga 2023, kanon sa abato na sila nag-away. Pero sa diya, mag-iigala, nakadaog yun sila. Mura naman po dito gwa, no? Pagka 2022, magkatropa. So, karoon, easy na mag-iigala dito karoon kinamrasay. Hoy, dos Bongbong Marcos, di po kayo di mag-iigala dito karong mo baos every time nga doon na dito karong pasarings BP Sara. Pero ang atong vice presidente may always dito karong mag-iigala mo kambras ganto niya. Now, karon ni Ingo Mas BP Sara, bakit pa kayo naniniwala? Now, sa survey mag-iigala kagahapon, kay si Eric Amaro nag-report man ato sa Gawas after sa Suna. Now, si John Catordo na po yung report mag-iigala na to. Bahin niya po sa Suna kung pagraduhon mag-iigala ng itong BBM. Doon ay ni grado 1, doon ay ni grado 4, no? Pila tong uban, doon ay ni grado 6, doon ay ni grado 10, no? Even Manny Pacquiao, ni grado 10, gani. Katorogong i-play paliog double J ang kantong kang Manny Pacquiao. Akong i-forward niya mo diya, boss, ha? Kay ngilgigang manipak yung yati wa magyun baga kaigsona magduwa-duwa gata dito grado magigala kang BBM bisan lang dito magigala utso pinakataas no bigi jis yun
3: exciting
0: bisan gani magigala dito karos mani so doon na magigala dito yung mga ni grado dito sa interview Eric o utso ang uban 5 so doon ay uban hopeful, malaumon, no? Ang uban po mag-iigala, medyo, wa dito karo mag-iigala, makontento. Pero, nakita na to mag-iigala, basis interview. Kato kagahapon, mas labaw pa to, Pulse Asia. Kato kang Eric Amaro, kato kang John Cator, face to face, gito nga mga interview mag-iigala, ha? So, doon ay uban yun, mag-iigala, nihata dito karo mga gradong yun na size. Ni Otso. No? Ang kama ni Pacquiao, grabe. Why makalupi kay og napay 11. 11 siguro po lang mani. Ito, paminawon na gano'n.
7: Bakit po, Ted? Ang dami na mga, for the first time, ang dami accomplishment na nagawa ang ating Pangulo. Dapat marunong tayo mag-appreciate. At saka,
0: dapat marunong tayo mag-appreciate.
7: For the first time, na sa tagal ng panahon, sa kanyang administrasyon, inumpisa ng investigasyon sa korupsyon at marami nang nakulong. May mga
0: marami nang nakulong.
7: So, kasi alam niyo naman, noong pa ako nagsisigo ng korupsyon, talagang ano, kung yan ang kamisip ng bansa natin. So, maganda yung kumpusin din ng ating Pangulo, hindi lamang sa korupsyon, kundi pati pagka yung tugunan yung mga ibang problema like economic growth and development
0: Provide ng jobs ko, no? Okay. Ato lang yung i-credit nga to sa Abante. But mo to isulti, mag-iigala mo ni Pacquiao. Ipangutana siya, ganong jeez mo yung mong ihatag nga grado, Mr. Senator. Ningon siya pagigala nga marami nang nakulong o niya maganda nang yung accomplishment. At the same time, dapat marunong tayong mag-appreciate. Ha? Manny Pacquiao niya, taga Mindanao ni.
6: Oh.
0: Si BP Sara, taga Mindanao. Pero managlahi sila dito mag-iigalag pananaw. So pwede siguro pangutanon mag-iigala face-to-face po ni BP Sara's Manny. Mr. Senator, puros na taga Mindanao. Pero ganun ni Hatra mag-agjes. O niya, ikaduha, ganun mo toho bang ang bongbong?
1: Asintado!
0: Oh. Mauna mag-iigala ay ignonta. Pwedeng ipangutan ng BP Sara ngadto karong kang Manny. Kay saway paglipod-lipod. Di man yun 9, di man 8. Perfect man yun nga score ang gihatag ni Manny Pacquiao ngadtong Bongbong Marcos. Ha? So kay Jess ang gihatag nga numero isip grado ni Manny Pacquiao. Matay. O sa baka mag-iigalay nung dan tungod ba kay doon ay mga daghang ayudang nadawat ang sarangani sa dang giigo ni Kusog na Linog mga pariente?
1: Asintado!
0: Ha? Or baka tungod kay doon ay mga napapresong mga senador? Ha? O niya karon pag-iigala, di apoy kongresista ay sa Uswag Ilonggo ba to? Kongresista James Ang. O sa punika, kontratista nga kongresman, nimando ng sadigang bayan nga posasa na. Di ang naging congressman nga kontraktor nga papriso.
3: Exciting!
0: So, mauna giingon ni Manny Pacquiao nga dapat marunong din tayong mag-appreciate. Di ba kani padugdungog bagigalag itong BP Sara? Kaya di ngos BP Sara nga, bakit pa kayo naniniwala?
6: Ayaw!
0: Oh. Mr. Senator Manny Pacquiao! Nito o pa rin ka dito karon kang PBBM, ha? Pero ang imo dito karong sana nga si BP Sara nangutana bakit pa ka maniniwala? Sige, ato di bagihigalang da tanawon kay ang ato bagihigalang BP medyo despirado yun kayo, di na yun ganahan pa bagihigalang makadungog o pangang Bongbong Marcos because in the first place, siya mismo may numero uno o pinakauna yun nga tao mga kaigsunan sa nasod. Kaya makaingon ta nga gibudhian magigalas Pangulo tungod kay wa mutuman sa saad mga amigo.
1: Asintado!
0: Naghanap ba itong saad magigalas Bongbong Marcos iyang suna? For example, magigala ang katulan dito karong systems loss charge sa Bayronos Kuryente. Doon ang magigala ay nalipay. Pero mas malipay pag inuntata kung i-appeal dito mag-ihigala guwagtang ang 12% na VAT mag-ihigala. O sana dito karon sa kining tanaw na to kay every month mag-untang magsigig bayad kuryente o niya ikaduha, kuryente is necessity. O sana sige kinahanglan yun na to, di lang sa itong Pinoyanan, appeal pas negosyo. Da? So, kinini ang gwapo on tapod mga kaigsunan og punan ba may tag maningog ding ato baga kongresista unya moingon sila nga Mr. President no kining mo doyog mi sa imong plano nga wag tango ng system loss charge or charges dias electricity bill na to di pa mi laing ipuno Mr. President kanang 12% VAT ato po nang wag tangon. Kay og pananglit magigalag system loss lang. No? For example, magigala. Ang imo dito karon nga consumos kuryente is 200 kilowatt per month. No? Ang imong konsumo ibutang talang ana. Kung pananglit magakaigsunan sa nakadawat na bubog bill sa July, kisabay nakadawat nag-bill niya karon sa July, gikas Vico, kung pananglit 200 ang imo dito karong consumos kuryente sa month of July, 200 kilowatt magkaigsunan, o ang system loss ra dito maghihigala, maoy ato tangtangon, ang system loss niya na is, ang nunta, 0.87, kaya ang system loss dahil kay kuan man, kineng 0.87 per kilowatt hour, no? Sintabo sa po noon. Pero kung 200 kilowatt ang imong konsumo, i-times na nimo magigala, muabot na dito karong 175 pesos ang napatong mag-iigsoon sa system loss charge na adya karos imong electricity bill. Kaya ang per kilowatt aning system loss nga gipatong is tag 87 centavos magigala. Kanya kung 200 baga kaigsoonan kilowatt per hour, 200 kilowatt ang imong konsumo per month sa imong balay, i-times na nimo, ang imong charge is 175 pesos, mga amigo. So, 175 is 175, pero kung pananglit mag-iigala dito karog, i-appeal ditong BAT. No? Ang buhis nga naag, i-appeal po diya karog, bayad natos kuryente. Baga kaigsoon, grabe no, kuryente na i-BAT, tubig na i-BAT, pagkaon na i-BAT, gasolina na i-BAT. Grabe, usan naman yung i-BAT?
3: Exciting!
0: Mao na nga mahibong yun in town ang uban, maghihigala ang mga foreigners in ikabot res Pilipinas nga kadaghan ba ninyo during BAT? Wabo mga libat? Sa kadaghag bayronong buhis maghihigalas Pilipinas, ingon ini maghihigala ang inyong syudad, bahaon? Sa kadaghan dito buhis maghihigala ang bayronong Pilipinas, ingon ini inyong kalsada, hagipot? Ha? Ma-question kita. Now, karon mag-iigala kung pananglit o i-appeal ditong buwis. Ang buwis mag-iigala, tag 1.40 per kilowatt. No? Baga kaigsunan. So, kung tag 200 kilowatt ang imo ditong konsumo matagbuan, i-times na nimo mag-iigala tag 1.40. Nga, tos 200 mag-iigala nga konsumo nimo, muabot tag 279 pesos. Sa VAT nimo nga gibayran. Sa paggamit ni mos kuryente, 279. O niya, imo na maghihigalan, 279. O niya, imo dito karong i-plus ng 175. Diripod sa system loss ni mo. Kaya ang imong konsumo, balikon ako 200 kilowatt lang. Kaya, imong, ka ng mga ordinaryong balay lang, ha? Nga, naa dito electric pan, naa dito radyo, yung na, basta 200 kilowatt ra ang konsumo sa kuryente every month. So, imo nang i-times mangigala. For example, biyato ko nung tanahon. 279 sa VAT, wag tangon, plus ang 175 sa system loss charge, 454. Ang imong ma-save every month. Kadako na ning 454. Pila na nagkakilo ang bugas? Ha? Dako, unta kayo mag-iigala kung i-appeal pa dito karong wag tang ang value added tax diri maghihigala sa Bayronos Kuryente. Na gets ba ninyo kamo mga nagpaminaw ron kung palitag atong tangtangon ang system loss o tangtangon po natong tax diyas pagbayad sa kuryente? Ingon ini ang imo dito karong ma-save ang madaginot ni mo 454 ha? 454 pesos every month. Igo na kining pang alawan sa mga bata, pamplitis mga bata, unta, pampalit og bugas. 454, dako naman ang katidara para sa mga ordinaryo in tao mga Pilipino. 454. Ah, naiuban diha karon, kita 200 ra. Although sa usa ka buwan eh, pero may na lang ni nga doon natin madaginot. Kana kung usahon yung wagtang, ang problema kay wagtangon karon ang system loss charge raman. Kanya pila raman mag-iigala dito karong system loss charge. If ever mag-iigala ang imong konsumos kurente 200 ra. Kilowatt. So 175 pesos. No? Baga kaigsunan. But, sabo ta siguro tigalig dako. Ha? Ah? Mag-iigala dako po ng imo dito mabayra. Pero kini nagbasi lang tas 200 kilowatt nga konsumos kurente. Sa mga ordinaryo nga mga balay diya. Pero wa man gi-appeal sa atong presidente ang pagtangtang sa VAT, ang kiniramang system loss charge. Tanaw siguro po sa mga ekonomista o sa mga economic managers ni Bongbong Marcos nga o gi-appeal na to nitong pagtangtang sa VAT niya ng kuryente, Mr. President, baong dako kitang utang. Basin o niya dito, di natakabayad, no? Sa atong utang, kaya diya, wa na dito'y klarong income ang atong gobyerno kaya giya pangtangtang na tong buhis nga bayro nun, nga gikan sa mga tao. So, kining, mauna, usan na dito karon sa mga nakakuha og dako maghihigalang pakpak. Magkaigsoonan kagahapon sa State of the Nation Address. Ni Presidente Bongbong Marcos, mas daghan pang nabakpak ani maghihigalang kay makarilit mag mga tao. Ikomparar maghihigalang itong paghisgot niya gracket. mas daghang namakpak yun ni kay makarilit man yun ang mga konsumidor sa kuryente. Anya gineres racket di makita. Magpalupad ko ng racket magigala by 2027. Sunod tuig unya nakigtapta magigala sa South Korea. Ha? Kay sila dito sa South Korea may mga rideres Pilipinas di Cagayan Valley kay dito kuno ang space spaceport. No, adto dito Tokoron sa Cagayan Valley bagayon kay lapad-lapad kuno to dito murag NASA style ba no NASA pag litok ni Bongbong Marcos ana murag nangyamiin man mga tao kay di man interesado.
3: Exciting.
0: Ha? Di man kay interesado bagayala pagkadungog sa sunod sa next year by 2027 magpapalipad tayo ng rocket doon sa kawanangan. Asa ka man ang kong ana so bitaw sa akong monitory lang kagapo di kayo catchy or dili kayo dindot sa pagkakaron kay even gani ang uban nga mga political analyst ang mga economist wa kayo magigala maka-focus ana because dako pa kay tag tutukan sa atong nasod karon nga di ata sa krisis no daghan pa kay tag fokusan kay di pa man ta sa krisis karon tanaw ra gud na magigala ang gasolina pilang krudo ron 92 na matag litrong yate. Tagpila na magigala ang krudo 92, ang uban 91. Ang XCS o ang XCS o ang extra di anas tag 80 kapin matag litro. Sao man nimo? No? Gilipat lang tas mga oil companies, mga kaigsunan, di ang mangigalas katapusang simana, Sulyo. Musuga tas Agosto, mangigala nga basig simbako sunod simana na po sa Agosto. Tuwa na po'y laing pagsaka o niya kining krudo mo abot ang hinoon ni Gatos. Niyati na. Kanilako, mag-iigalang dimungkog ang kalakiha. Lipat-lipat lagi ni. Mabitaw na nga, di ay nabasahan ako. Kadali lang, haere man ako muna gisuwat. House probe sought on premature pump price hikes. Gisuwat ni nga niya sa programa dito sa Solid Impact. Sa Pikas istasyon na nato magigala gumikan kay Congressman Toby Chanco buot niyang paimbestigaran kini magigalang abnormal nga kalaki or premature nga kalaki sa mga oil companies kuya aying no si Ricker Albarico Sir Gade nga ano ba ni sila dito karon nga mura bag nagpasulabig palami sa pag pasakas mga presyo no ato ni nabasahan kaganiha mangigala nga medyo kuan ko no magating paminaw premature ang uban nga mga oil companies ha kay ngano ko no maghihigala nga magdali-dali gyud sila dito sa pagpasaka sa presyos baligya nila onyag bahin gani mga kaigsunan diri karos pagkunod muhatag man to ditong pagkunod puperteng gagmaya ha si Toby Chanco may akong na basahan ana magigala kaganiha about this report gikas Philippine Star nga kini bang it's high time pod kuno nga atong ipatawag ning mga oil companies paeksplikaron aron nga makasabot ang mga konsumidor ang mga motorista ngano nga kini sila bahin dito karon pagsaka gani perting paspasa mo pataas presyo ha napay uban diha magigala mga gasoline station nga panahon gani magigala ang musaka ini kaugma karong adlaw magigala nang ahurot ng supply. Dali kay makabutan ditong out of stock. Oh. Hurot na magigala ang ilang stock unya ini kaugma moy pagsakas bagong presyo to na duna na bagong stock mate binuang dako. Ang usag yun dito karos mga nabantayan og naobserbara na to. Ngano nga nag ilaid or aginod ang pag asinso sa mga Pilipino tungod kay di ay mga negosyante nga perting mga marua labi pa bud diri sa pagpamaligyag lana nga murag gitolerate ras gobyerno. No? Gipasagdan lang. Doon naman to dito yung mga press releases ang Department of Energy. Pero dito ra ko to magigalas hana. Huwag ilihok. Mabita na magigalang musuporta yung ko panawagan na ninguban. Nga mas mayo siguro pa-resigno ni si Secretary Sharon Garin sa Department of Energy. Kaya murag magdoda man ta magigalang huwag ni makapostas mga konsumidor sa lana. Tuwa man siguro ni magigalas mga dagkong kumpanya sa lana ni posta.
8: Ayaw! Exciting!
0: Pura man magigala o di man makiangayon ang mga statement niya nga usahay magigala, mura ba dito karog kadang buwak-buwak ra? No? Tertoy mo da magigala pasalag niya. Ay mag kabalaka kaya nga to diri karong reserve. No? Daghan pa, muabot pa nagtag tulo kabuan, upat kabuan. Kanya pagkahuman magigala to ah. Nagloksong tinik ang atong mga presyo sa nagkarang gasoline station, mga kaigsunan. Di ba? Ang trading magigala dito sa world market, trading pa lang na. No? Ni saka, ni barato, ron sa ba? Kanyang mga stock, magigala nga naas, nagkarang oil depot, mga karaan na. Ang uba na na, ito naging buwan pa na. Napalit nga barato pa kayo. Pero once ganing mukalit o gusap ang presyo dito sa kalibutanong merkado, ang kantong mga karaan kay mga nakumpra nila mga krudo gasolina, mo, apil po dito karong usap-usap ang presyo. Ang baratong ba, napalit, manggigalang krudo kaniyanto, hatod dito sa mga gasoline station, nga bago nagpresyo. So, kinsa may mga oil companies nga di mo dato, anak. Di ba? Dato yung guys sila. Nya haimang gobyerno ani. Naato ang gobyerno. Tuara po magigalas mga transport sector. Kay numero uno magrali-rali. Kini naman po mga transport sector. Muingo ba dito? Di gani mo muhatag o ayuda. Ah. Among iparalyze ang biyahe. Ang mga tao, di gani kasakayan eh. Labi na ng piston magigala nga. Kusog kay manghulga nga. Di na may mo biyahe. Sus, looyin taong kay mga empleyado magigalas, nagkada yung mga kumpanya, huwag kasakyan. Ha? Kay doon na dito ako rin, transport strike mga kaigsunan. Pero, namatay daghang mga basis unta. Pwede po tagmuta pagigalas sa Central Command, daghang mga sakyanas military diha. Taptas PNP, daghang sakyanas police diha. Mwede itong pakutos mga tao. Padong mo duty, padong mo trabaho, tanawon ta ni mga drivers magigalag. Kantos ba nag-rally ni dagduha kaadlaw, tulo kaadlaw? Kaya nag-rally ko nila, nag-strike ko nila mga Exxon. Ang gobyerno, wa na. Murag buluhod dito, atubangan nila. Mga, sige, undang na mo anay yung strike. Biyahe na magbalik, kay luoy kay mga tao, in town, may kasakyan. Sige, pila may pangayoon ninyo. Oh, ngayong 10 pesos per liter nga fuel subsidy. Giyatagan! Oh, pagkahuman, di apagilaing 5,000 para nila. So 15,000 lang ila. Kanya karon di amang igalay uban driver manuyo pag siya mo. Huwag ganito yung abot lang. Huwag katong uban na kadawat o 5,000 mag-iigala mga drivers hinatag mga ka-Exonas DOTR or DSWD. Nahatag ba katos pamilya or basig to ato mag-iigala sa dulo pati ma?
8: Ayaw! Exciting!
0: Magari ka mag-iigala din sa mga middle class ng mga workers. Asa may ayuda, ang waban siya mo. Diba? Ang mga teachers na ito diha karon, nga gagmay swildo, labi na gitong mga bago pang mga magtuturlo. Natagan ba nito kanang ayuda? Ang mga gwardya, balik na puta, wag hapon. Diba? Ang mga barbiro, waman na sila dito magkadawat o ka. Ingnunta mag-iigala, ayuda ang mga bikir, tigamaugpan sa mga bikir. Eh. Nakadawat na nag-ayuda. Ang mga tindira di Metro Colon. Mga tindiras Happy Mart. Tindiras Best Buy. Tindira sa mga taga Cebu Appliance. O sa mga tindira mag-iigala sa SM Ayala, dadali ayuda sila. Wa! Pero apil sila dito sa nagbagoon sa kamahal, Scrudo. Pero gitanaw ba sila dito sa gobyerno? Wa! Why 5 mil nila? Bitala ni mga taga Maxim, move it!
9: Aya!
0: Kapitan ang usahay mag-iigala, makahuna-huna ako double G nga. Saka dito garoga, mamasayar lang po kong apil.
9: Aya!
0: Tanaw na ko, murag taon-taon pa maging siguro ning gubat dito sa Middle East. O doon ay second batch, mag-iigalang ayuda, basig ma-apil pa ta.
9: Aya!
0: Papamatay ka siguruan, kano saan mahuman ning gubat dito sa Middle East. Kaya di apoy Donald Trump mag-iigala, di man po kasaligang ba-ba kay... Sahay manggigala, mingon nga, amo na nakabot ang ato karong kasabutan bahin sa pistok. Magpistok na maghigala. Ang sabay pistok nga diyan, dagan lang pila kasima na karon, gubat na pong balik. Sirado na pong Strait of Hormuz. Bomba na pong sa Bahrain, bombas katarong uban papaita.

0: karong adlaw to 16 murag mao man puning nigawa sa suwertres kagahapon unya. Kun imo dito karon tanaw ng resulta nga 216612 ana ba? Patay ang kang space ni Bombo Marcos o sa kauras o 26 minuto sa bato. Sige, kuha, mag-iigal ha. Oh, 216. Ang space ni Bongbong o sa kauras o 26 minuto. May resulta, swear treasure.
1: Exciting!
0: Abot lang ka sa King Dragon o kung sa resulta po mag-iigal sa last 3 gabula. Karoon taon-taon lang niya mga katropa. Kumusta mo diya sa mga viewers na to, be? Lorna Margarita, may pagpaminaw diya, madams, barangay Sambaglos. Kaning kamot lang yun, dili magsalig sa ayuda. Okay. Huwag niya smagdo tabwada, huwag gabae. Na, hagbay ramanta na igos, rakit nilang duhang Romualdez ug Marcos. Sige. Yung mga messages, akong masahon karong taon-taon sa kong pagbalik. Oras sa XFM Cebu, alas 3.54. Itong time check, atong ka na to. Sa ato, magigalang Santhon Vitamin C, ang nanacidic o alkaline base ng Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
2: Santhon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santhon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibate, huwag tumagid mo Santhon Plus Gold. Akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahay na po ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santhon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santhon Plus Gold o Santhon Vitamin C.
5: Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santhon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Santhon Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Santhon Plus Coffee Mix.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna,

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mga kaka, kay mo ka na ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
2: Ay sir, sir, sir.
1: O saman?
2: Ay sir, ay nagita. Ano mo sir, naningil ko na si Mungodang.
1: Ingnang uwa ko rin eh.
2: Ay, namakakangita sir.
3: Ay,

0: Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
7: Abli na!
5: Abli na!
7: Yes!
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
8: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
8: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, alas 4:02 na mga katropa, itong time check atong kanato sa Santon Plus Gold. Pagkapatabang ni sa pagpaubos sa blood pressure sa itong lawas, mga kaigsunan. Santon Plus Gold, magigalag yung kanunay maintenance pag-inom. Ay doon na kiniahos, magigalag pagkapanindot sa blood circulation. Aside from that, doon na pagini palia, na pagini mangustin, doon na pagini espirulina. Mga katropa. Ano yan, taga-adlosab na itong giinom? Ay, kini nga itong trabaho, magigalalabi na magsigitag utong. Sige po taga tuon, maghihigala. Monitors, mga kasika sa nasod. Mapil tagka-stress, mga kaigsunas, mga balita.

0: paghihigalay, pagmaheng mag-una. Kaya kaigsunan. Ang inyong mga amigo, mga silingan diha nga nangastroke, tanawag unsay kahimtang. Kanya aside anang ilang kahimtang, tanawag unsay gasto. Perting dagkuas gasto, perting luya, kaya wa na maghihigala, mabalik na tos normal. No? Lain na ditong nilakwan, ang uban mga kaigsunan, bidridin lang po, sos ginoo ko. Likay gudin tao ng yunana, maghihigala di ate mga produkto sama aning Santon Plus Gold. Na makatabang pagwagtang sa mga kolesterol, mga fats maghihigala, free radicals, toxins sa tong lawas. Santon Plus Gold, proven and tested na gid kaayo, aprobado sa FDA. Santon Plus Gold, it supports your health.
1: Eric Serras Malait, Asintado.
0: Alas 4:04, resultas King Dragon, alas 3, Gabula 3-6. Kaganihang buntag, ako na-interview sa Vice Governor Glenn Soco. Gikuhaan akong reaksyon, maghihigala. Unya, kinini ang usagyos akong ipangutana niya kaganihan ni Vice Governor Glenn Soco. Inko, kagahapon da Vice Gov, nagka-verage magiging ko dito sa XFM. Kinini ang sister station na magiging XFM o Solid FM. Ako sige paibaw, ana. O ang Y101. Kanang naghuwat magiging

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu. Start time mga katropa, alas 4:35 na sa Kabuntagon. Atog tak na mga hilan dalit sa ganyo sa The Best nga Cafe. Ag ato sa mga Santong Gold Coffee Mix mga kaigilan po. Kay asa mo mangitag kape mga katroba? Kamunggay, paliyamang gusin, garlic, spirulina. Dan pagyud og premium glutathione and collagen mga kaigilan po. No? Iriragin na si Yaswag Incorporated.
3: Yes,
2: kung gusto mo kape diha mga kahigalaan agapin na mo og Aritas kape nga tambal kape nga healthy mga katropa mugwapo mugwapa pagita aga Santo Gold Coffee Mix mga kahigalaan
0: exciting Filipinas.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
5: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
6: Nadakpa na ang babae nga suspect sa pagpangdugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
7: Exciting morning.
8: Katropa,
9: Claro na kay, Claro na kay play over.
0: Exciting Pilipinas!
10: Ang proklama nga mabukaw ba ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex Non Arhige Esta Violanda. Ang balaw dila ngay pasipada bisan sa labing mga gamhanan.
0: Exciting Pilipinas. Good morning.

0: kami sa iyo, Mindanao. Higala, kumusta? Good morning. Happy, happy morning, mga kahigalaan. Okay, sige po. Adlaw to rin ka, Miyerkules, mga kahigalaan. So, bitch, sa 29 na ning buwano sub sa Hulyo 2026, mga kahigalaan. So, exciting morning, mga katropa. Huwag sa itong mga nagpaminaw diya karon, mga kahigalaan. At mga kaigsunan, ng mga mamumuo, kumbaga, mga kahigalaan. Wow! So, usa ka adlaw na lang og swildo na gyud mga katropa. So, one day more to go. Okay, at least happy na po tayo mga kaigalan. So, kumusta? Good morning. Maying buntag diha, no? Puchaki. So, sa ato mga katropa nga nagpaminaw, naglantaw ko na sa Sibya, maying buntag. Good morning, yung tanan. Kumusta man inyong adlaw ng kinipong Miyerkules, ha? Sa ato mga katropa, nga suki na kay sa XFM Cebu 88.3. Maya sa ganda sa regular anchor man, katropang Jerry Kimson Auxilio. Nagi kayo importanteng lakaw mga kahigalaan, isip sa ka-public servant. Seminar sa katropa kay Jerry. Kahigalan kay aside nga kung mga kahigalan, big time rice, kung siya, rice producer mga katropa. So, saan yung ka-consel sa katropa kay Jerry Auxilio sa mga Asa, kita sa'yo magmanuban, mga kila, hanto dala, sa'yo sa kamuntagon. Ang iubos kalagad sa kanginan niyo, anchorman katropa, ang Erica Panunot Samaro. Okay, sige po ni Adlong Miyerkules. Balik ko niyo mga katropa, hanto dala, sa'yo sa kamuntagon. At ang magkasawa ito, mga labing labas ng mga balita. Mga issues ko tayo ng may labot atong haring lungsod. Trending topics, mga katropa. Okay, ingon man sa mga kinipog issues nga may labot itong haring lungsod, mga katropa. Sa mga mensahe, greetings, blawanong idea, opinion, kapag sa mga issues, mga balita. At nagpag-tagad ka numuntaga, ipadangat na din sa itong CBA. At lagay niyong himoon, i-comment na din X from Cebu 82.3 official Facebook page. Kay Alto Nabasaon during sa itong live program, mga kahigalaan. Sa mga katropa na ito din, share the live, share the live, share the live, share the live, mga kahigalaan. Naghanda mag uban-uban mga katropa, hanggang dala sa iskabuntagon po. Yeah, doon na mga nipadangat sa mga minsay station, stand by at nabasaon later on. Yeah, sa mga katropa nga nagpaminaw karon at sang panimbaya, mga kahigalaan. Good morning, exciting morning. Ato mga nagtikaw-tikaw karon na silang kabalayan, boarding houses, mga bayag, sol sa kamerkaduhan. Ato mga nanay, tatay, ating kuya, lolog, lola, chikiting. No? Ay, ato mga sa iyo, ang klase diya sila mga chikitings. Mamangon na yung taon mo, mga nanay, tatay diya. Ig-alarm ganila, bangon yun. Inig-alarm ganil, hala, ibdon yun. Ibdon yun mga charger, mga electric fan, ceiling fan. Ay, para sa mga likay, kuhan po, dakiniga, sunog. Kadaginot po das kuryente, mga kaigalan mo. Ay, para ba na, mahanap ba kitang kuryente yung taon ron, mga katropa? System loose, amutlag ba na yun, banirong tuiga, mga katropa? Pakuha mo kuno ni Presidente, amutlag ba na yun, makani mga kaigsunan po, no? So, atal nga balik-balikan niya, mga kahigalaan po, no? O niya, sa mga katropa, mga nanay, tatay, ating kuya, pangapi mo niya, ha? Nakakambi na mo, produkto si Yes Wealth Incorporated, ha? Alam mo, doon natin Santon Plus Copper Mix. Doon natin kinipog Premium D3. Okay, man, itong Santon Gold Copper Mix. Hindi alam mo sa mga kape, mga kaigalan po. So, sa itong mga nanay, tatay, ubanin ko ninyo mga kaigalan hangtod alas 6 sa Kabul Kagon. Exciting! Okay, ito pong itimbaya. Ito mga sayo kayo nagtigaw-tigaw rin ka mga drivers. Mga konduktor, pasahero, nga nabot itong siwi, ha? Maing bunta, good morning! Good morning! So, good morning sa ito sa mga katropa, ng mga drivers, ha? O, mga drivers, ha? I-check na itong mga gimaniho diya, units, sakyanan. Porta mo maniho diya, so blow buckets. Kinipog brake, lights, oil diya, mga kaigalaan. Water, kinipog, kuha diya, tanawa diya, ligid, mga kaigsunan. O, gayon man, ang kinalasan ng blow buckets ka sa mga rap-rap, S, yun na, no? S! Help, mga kaigalaan. Paminawa pa ng mga drivers, di ba mo hubog? Di ba mo sabog? Saman ka ng kaya rin maniho kay basta di ay pugsa. Likado magdugo yung pugsa. So, sa mga drivers, driver o e-bike, naglanog-lanog na taron sila mga Bluetooth speakers. Good morning, mga e-bike drivers. Nakaros ka malakaduhan. Nagbadas-badas-nas karalanan may bunta. Good morning, yung tanan. Welcome sa pag-uban-uban Karoga Buntaga. Exciting! sa mga taxi drivers. Si Sir Kwan po, no? Francisco Bihaga ni Kwan na ka, sir. Nabang ni biyahe na ka. Good morning ni mga po diya. Good morning. O niya, sa ato sa mga kingsunan pa ng mga taxi drivers. PUJ drivers, CNBS drivers. Huwag na panin sa pribadong sakinan. Good morning, may buntag. Amping paralikay discussion. Dito magkian sa kalsada kay Kwan ka dito, no? Na ay nagpaabot in taon na itong maulit ng luwas. Ato sa mga pamilya mga kayaan. Tapos mga drivers, mag-uban-uban tahan ko talay spice. Kakabuntago. Panyain ko man, sa tupod ka mga naglantaw na sa Facebook Live. Ipadangat yung mga minsan ka ito na basahon, mga katropa. And this programa, no comments left behind. Tanan basahon. Tanan na bukiki on diya mga kikilang. Kaya para ma-account ka mama. Ma-satisfied yung mga. So, sa ito mga katropa, ipadangat yung mga minsay, si Ma'am Lorna Margarita. Good morning ni mo diha, Ma'am Lorna. Sumanda pa niya, dyan like and share na. May nagkakasalamat, suking tigpaminaw listener, viewer sa Angsepam, Cebu. May buntag ni mo, Ma'am Lorna. O niya, si Sir Randy Archaga Santisas. Good morning, katropang Eric. Shout out. Ay, good morning ni mo po dahil. Good morning. Exciting morning, Sir Randy Santisas. O niya, Sir Rogelio Togonon. May morning, katropang Eric. Shout out. It is my Del R. Mabini Bohol. Oy. Ang taga Dakpay, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, probinsya sa Sugbo. Good morning niyo, Talan. Taga Provincias Bohol, mag-ingay. Good morning, taga Provincias Bohol. Provincias Negros Island Region, may mutag. Oga, sa ato, sa mga, kuhan ba, Leyte area, doon po ito mga listeners, viewers, ya. Good morning, og sa Northern Mindanao. May good morning po ninyo, diha. Good morning! O niya, si Ma'am Lorna, matong pa niya, copy na Sir Erica Guapo. What? Nagkutaw na ko ha. Ani og uban sa katropa sa tibuok libutan Santong Gold Coffee Mix. Oy mga Santong Gold Coffee Mix lovers, good morning. Good morning. Oy si Fredor Labajo Desmarinas, Martin Pania. Or das my nuts. Huh? Good morning katropang Erica. Good morning po mo diyan sir. Exciting morning. O niya, si Belcard Abasolo. Shoutout ka tamang Eric sa Dennis ni Dennis Constantino. Enric Malaga Atana alias Ichoy. Oy, good morning. O niya, si Sir Domingo Mancojos hasta Kaan. So good morning ka tamang Eric. Watching from Kabulihan. Tubigon Buhol. Taga Tubigon Buhol. Good morning. Magal mang tubig na ito niya. Anya, si Mantis Shorau. Kiyawan ni sila. Shorau. So, good morning, katupang Erika. Shout out ko sa akong hamiling kapikas. It is my basak pardong nagluto para sa mga chikiting og ginagmay nga baliga. Watching and listening here while galuto para sa ginagmay nga additional income. Kana, sir, nindota, sir, ha? Kikilaan po doon importante yung panahon na diskarte ka sa mga kailanta mo to itong upper middle income class ng Pilipinas. Waman mo trickle down itong mga yanong tawin. So yay tatuling kamot na lang yung taon ron mga kikilaan po no? Dito mo to itong murag nanatay racket itong mga kailan or 2027 magkalupan tatag racket mamagilit ko lining ubang mga kailan yung taon na ito municipalidad. Atong katropa by Roy Barakia. Ang amigong kinipong dato adunahan mga kikilan. Ambungan. Good morning mo dia by Roy. My vlog official. No? Matod pa niya good morning by Tisoy Ambungan. Katropang Eric Way Rocket by. Ato ba? 2027. Kita na kita old rockets Pilipinas by. Anya Boyet Rosasina, Boyet, good morning. Good morning. Anya Armin Habas, good morning. Katubang Eric, always watching and listening. From Subang Dako, Mandawi City, good morning. Ang konstituente ni Kinipog Mayor Junkie Uwano Mio. morning. Thank you, Aman Dawe, ha? Bani, thanks, Katwang Eric, to mention my name on air. Guapo, so inspiring. Ay, good morning, Aman Dawe. Wow! Good morning. Ma'am Lord na, pagina, listener ka na sa XFM po at mga kagalan. Bani, si Bayroy Barakia, bay, diso yung bungan, why racket di habay, ha? Mga na ko ganyan, ano? Nadaot, nagyod, kung saan ni bay, utok ni Daddy Bay. Wow! Daddy din mo ba, ha? Paano ito ba? Iba ka nang, nabasa ba ito niyang taro? Kaya, Sir Ray Duran, good morning. Katubang Eric, watching, always here from Dumano. Good morning. Exciting morning ninyo di, ha? Mani, luck, or love to Chris Pakera. So, maayong gabunta, Katubang Eric, watching from Batad-Batad, Mual-Bual, Cebu. Oy. Good morning, taga Mualbual Cebu, taga Salot. Good morning ninyo diha. Kanya si Sir Jordan Libasana, happy watching niyo, sir. Good morning. Kanya sa ito sab nga YouTube channel, ha? Ay, nadiri si Sir, si Sir Jeffrey Antibasado Comillas. Good morning, ha? Sa Alvin Richard ng Cebu, ha? Ay, good morning po diyo na, sir. So, sa iyo rin kamog mata, da, sir. Kanya, Shelby Dinampo. Good morning, katulang Erika. Shout out ko sa akong mga anak diya sa Beto Dumanog ni Francine Dinampo from Alfredo Dinampo. So, good morning, Dinampo family from Dumanog, Cebu. Ani si Ma'am Lilibet Labra, good morning. Oy, maing buntag po ni mo, Ma'am Lilibet. Ay, nagpaminaw, naglantaw sa ito sa mga YouTube channel. Kaya doon naman tayo, XFM Cebu 8.3 official YouTube channel, mga kahigalan po. Ani si Kening Don Macchiatos, Poblacion Siquijor. Oy, listening from Kandanay, Suor, Siquijor. Good morning, Siquijor. Maing buntag, taga Siquijor, ha? Anya, Sir Humentino Nadella, happy watching, sir. Maylina Swanem, good morning po ninyo diyan. Humentino Nadella, bato pa niya. Good morning, Katubang Eric. Always watching and listening. XFM, exciting from Gabby Cordova, Cebu. Good morning, Gabby Cordova. Mga konstituente ni Kinipog Mayor Didoy Swan. Maghapit na yung pista da, sir. Pag-imbita rin niya. Wow! Anya, stay tuned. Standby, mga kagalan. At ang labasan ng dugag po niyo mga minsay, arisata sa mga ulukag, balita, headlines, karoga, buntaga, mga katropa sa mga isgutanan, issues nga may labot at og haring lungsod. So, sa ato sab nga top story of the day, mga kigalan kay si Senator Erwin Tulfo. Nakailan mong Erwin Tulfo, mga kigalan, the law bender. So, matod pa ni pa si Atab ni Sharon, mga kigalan. Kaya ang minority senators, mga kigilan, og dili sila sa mayori, ha? May gusto nga ipadayon ang flood control scam investigation. Lowbender, marag nalimot kasi mong istorya. Kani ito makakakatulang rap-rap, no? Kasi karang malimot yung kain tao. Ano bang lain-lain imong istorya? Bago na, mga kigilan, hinumdo mo. Ay, ato saan ni ipakita niyo maglaba? Sige mo yun, mahimahimo, manan mo katulang Eric, ha? Dito ni nako himo-himo mga kigalan po. Oh, na mahayag yun ani si Senator Erwin Tulfo na dili ko no siya. Dili sila sa mayorya katubang rap-rap mga katropa. Ang kana bang dili gustong madayon ang flood control investigation mga kigalan. Sa ato rin padungog palihog katubang rap-rap po. Ini si Senator Erwin Tulfo nga matod pa. Hindi kami. Ang minority mo di gustong madayon ang kinipog flood control project. Kinipog investigation sa mga sa Senate Blue Ribbon Committee. Palihog kong kon pakita arap ha? Oh, tanawan nyo. Oh, credit to the owner. Paminawan ninyo.
1: Actually po, humaharang to tell you the truth. Honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not mention the truth of the matter, yes.
0: Dili sila, minority, ha? Kaya tano black ba?
1: And I was saying, eh kung ganun, dapat kayo magsabi niyan. I mean, joke niyo itong leadership ni Senator Wynn, pati ako, sasabihin niyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna.
0: Naghuna-huna ka, Lobender. Oh, na din ay committee bang minority? Again, sa may nagko-potrons majority. Sa Senate Floribond Committee. Eh, ato sa Pabinaw niya.
1: Obvious. Obvious. Talaga ako sinong pinapainvestigat, sino tinutumbok na Senator Lacson.
0: Ah, sa mga mga kagalaan po, da? Exciting! Sa inyong nadungog, si Senator Erwin Tulpo de Lobender. Sa iyang pamayag na, uy, di kami ang gustong di madayon ang flood control investigation. Ang minority, ang kay Tano Black, ang mga GDS, tinipog, Senator. Sama na iyang pasiata mga kailan, kamumutoo mo. Or basig nalimot ni si Senator Erwin Tulpo kato pang rap-rap na siya'y nag-ingon, no? Nakahinumdom pa mo, guys. I-comment, biko nakahinumdom pa mo, di ha? Naniingon ni siya mga kiglan, uy, mumove on na ta ng flood control investigation. Leave it to DPW. Leave it to the other investigating body, ha? Kahinumdom pa mo. Basig nalimot si katropang, si Senator Lobender Erwin Tulpo mga kiglan. So atong pahinumduman na katropang rap-rap. Palihog na kong panungog, ani katropang iyang pamahayag katropang rap-rap. Matod pa niya, uy, kinibang nabaniog naman eh, nga siya ginag-ingon nga, mumubo na ta. Ato na nakalimtan ang flood control and investigation. Palihog ko katropang rap-rap.
2: Ako po na sa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan.
0: Oh, sama na.
2: Barrel gun, i-donate nyo na lahat sa DPWH.
0: Oh, iya panglawgan ang DPWH? Kasi pangrap-rap, ha? Oh, para yun siguro, Paldo. Oh. Oh, sabaw na, mga kikilan. Oh. Kinsa maroon di gustong maimbisigaran ang flood control anomaly. Ang minority... ang grupo nila ni Senator Rodante Marcoleta, mga kahigalaan. Ang majority nga sakop ni si Let's Move On. Move on nata sa flood control investigation anomaly. Lag na kwan magod niya. So, kamo na minaw karon. Mga GDS fans, magingay. Sa mga BBM supporters ni Lobender, mag-ingay. So, para ninyo, kinsa man, no? Kinsa may nagsulti sino? Or motoo mo, giingon usab mga kigalaan ni Senator Erwin Tulpo, na dili sila sa mayorya mga kigalaan, kasagara matod pa natag sa flood control anomaly, ang di gusto madayon ang kinipong flood control investigation. Ang minority nga gani, nangita na laglaing binyo kay di sila pa hiringon dito sa Senado. Mga kaigalaan, mauna yun giingnan nga, uy, sila ang minority may kanabang di gustong madayon ang flood control investigation. Asa mamumuto mga kaigalaan, be? Unya, kay, para na ko mga kaigalaan po, naay katobang kwane. Nganong nakaingon to si Senator Erwin Tulpo nga, let's move on. Ato ito pakita ka ito pang rap. Kato bang usas mga 18 Marines, no? Nga, nagsultig yun, mga higala. Na, kiharmaning tulpo ron, mga higala. Na, matod pa, nangang kontong 18 Marines, nakapaldom na si Lobender. Nakahatod mamaya, nagka ng minalitang kwarta, more or less 150 million. Paminawa ninyo, mga higala. Tanawa nyo sa Facebook Live. Balikan na ito, ni. Balikan na ito, mga rap.
3: Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. Ako po, Sir, si Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulpo.
0: Oh, Erwin Tulpo!
3: Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
0: Uy! Paldo, mga kikilang.
3: Small tsaka medium siguro.
0: Small or medium size?
4: Okay, and then medium.
3: Yung medium po.
4: Ang medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
3: Maliit po. Yung small po.
4: Okay. Tapos yung medium?
3: Nasa 40 to 50.
4: Okay. So, ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
3: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
4: Anim na gano'ng kalaki?
3: Halo-halo po.
4: Halo-halo na.
3: Opo, Your Honor.
4: So, even assuming small lahat, kung anim sa 25... At least 150.
0: Oh, minimum ragay na, Tulpo, ha?
4: First at saan yung second delivery?
3: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
4: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
3: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Senator Erwin.
4: So pagdating niyo doon, patuloy yung kwento doon sa Ilocos. So, may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
3: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si yung nagre-receive yung bala.
4: So hanggang saan ka nakapasok?
3: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh.
4: So kung halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay, tapos
3: nasasabi
4: nyo dito yung basement.
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: Opo. Ah, sa mga to, kato mag-rap-rap, mga higala. Sa mga to, mga katropa po. Onya, now you tell me. Ensa ka Heidi, gusto nga madayon ang flood control investigation. Si kene po or ang minority mga kahigalan, also known as mga DDS senator mga higala, or ang grupo ni Senator Lobender Erwin Tulpo mga katropa na kanang niingon na si Tulpo, let's move on. Namo dihay mga pork barrel ihatag na tanan sa DPW para mas paldo. Kisa may ilaro ni mo Lobender, kisa may patuhoon ni mo nga ang minority mo di ganahan og kanabang flood control investigation. Kinumdum katong kuan na lang inta no og lang dito presscon mga kagilan, si Mike Defensor mga kagilan, pero matod pa dun natoy ang sinhan sa minority senators. Dito in town sila katong rap-rap sa laing binyo inta no. Kaya hindi man sila ipadako, man silang tulbo kung kanibang Senate inquiry sila mga kaigilan, pinagi sa Blue Ribbon Subcommittee ang ilapang imbisigasyon ng imbisigan ng flood control. Ilang i-present ang 18 Marines nga kini mga former bodyguard sub sa kanhi nakapaldo po mga higala na si Saldi ko, no? Kining maoy committee chairman sa Senate, I mean sa kining lower house, mag-isugot tag kini pong committee on appropriation mga higala. So, kisa may patuhoon ni mo kanang wen ang minority? Nga inyo naman lagi nang gipapriso, gani diha, okay. Si Marcoleta, taga-chance ka itong rap-rap, no? May sigar yun, no? Mo flood control investigation yun, mga kaigsunan po. No? Doon niya, may ingon siya ron, di man kaming minority mo, hindi ganan madayon ang flood control investigation. Ang majority man.
5: Sana.
0: Tumutuo mo, mga kaigalaan po ni... kini pong Senator Erwin Tulpo, mga kaigilan, or makaingon mo, mga kaigilan, marag namoy, gusto bang isulti ni Erwin, mga kaigilan? Baka akong ka! Nitingog ko kalit, wato yun. Sabahan ni mga kaigilan po, dahil kay marag, kuhan man, marag di man katuhuan yun, kato mga rap-rap, mga kaigilan po. Marag di ko makatuo. Marag, kamo niya, makatuo mo. Na ang minority senators, silang Marcoleta, mga kaigalan, silang Senator Alan Peter Cayetano, sila ni Kinepog Amy Marcos, sila ni Kinepong Camille and Mark Villar, sila hindi gustong mag-imbisigar sa blood control, or ang majority, mga kaigalan po, ng senators. Kani sila, dugay na magigay sila mga kaigalan, nag-imbisigar dahil sila sa... binanggi sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control, wala. Karong nakuha nilang balik mga kaigalan ang majority sa kinipong Senat. Si Senator Erwin Tulpo may nagdadaan yung Senate Blue Ribbon Committee. Nasa gimisigaran. Wala mga kaigalan po. So, kana bang timbang-timbango na ito?

Tungod sa bastos, unya para pag inhumane kayo mudagang kini bag alarm mga higalan. So pagkasuhan gyud ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mga higalan. Ato to pakita tong katro bag graplap. Kini bang viral video mga higalan. Tanawan niyo sa Facebook Live kung mapamo kakita ni. Patrasan no kay buhi pa kuno katro bag grap. Ayaw kol. Ayaw kol. Ayaw kol. Mga kigalan ba? Exciting. Filipinas. So ayaw kol. Atras si kol kay buhi pa. Unya kuno kay nag-ago-ago na mga kigalan. Yan ingon ang ayaw kol. Binoang sa ni mga katropa. Although lingaw, pero nakatod bang ko sila minatay aning kalakiha katropang rap-rap, aning pagka-viral aning video ha. Nakaingon ko itong nag-upload mga kahigalaan po nga naunsa ko na naunsa ang tingog sa inyong ba, Cebu City Government. We're grieving. Oh, nagbangutan sila itong higayon na mga kahigalaan. Ikaw ko nung nagbangutan ka, namatiyan ka. Kaya ingon ani ang kining kwan mo kanang reverse kwan niya background music mga kagilan kanang alarm mga kagilan nas minteryo ayaw kul wago pagyod mga higala matod pa among higala nga namatay unya saba kayo ning bastos nga tingog sa inyong bas ginormalize na magid ni sa mga ang binastos in public even kini kong spaces nga supposed to be quiet and peaceful. Ah, sila, nagbangutan yung tao. Nasod, sminteryo ka ito pang rap-rap. Pero niingon, atras bas, mingon, atras si Cole kay buhi pa. Oh, tarong dyan na, mga kailangan. Oh, niya, mingon, pag ayaw, Cole, niya na ago-ago. Pero si Cebu City Mayor Nestor Archibald, ato pa niya, murag blind siya ni. Marabagwa siya kay bawa ni mga kailangan. Eh, iyan ang ipa-imbisigaran, no? Driver, pag yun man, electrician, mga kailangan. Sa magkinis driver kato mga rap-rap magkikilayang gabisag kung saan kanang elektrisyan diya kanang kano na magina kanang mo sugot na magina kung sa ingot sa driver pero nindot man sa gining i-reverse mo na itingog mga kaya ay mo na lang ko na tut marabati man so kanin maragkwal kini kanabang idealistic kanang driver ani mga higala ay atrasikol kay buhi ba di kay matrasan ni kato mga rap-rap ingot ka patay kanin Toyo City Government sana ani mo makingon yung gag eh naunsa naman eh niya ikaw nagbangutan ka ikaw ani katubang rakrap magkadungog ka namatiyan ka diya oh niya mingon ka ng ayaw kul bata pa ko kul ikaw mo katawa mga kagilan kada bang maligin na supposedly nasa quiet and peaceful place nas pagbangutan o niya ingon ani ang madungog ni mong reverse alarm sa kining bus sa city government mga higala. Lain sa gintong kaya. Sa ato ning tagagpagtagad. Hey, Nyor! Ano naman ni Nyor? Dila man ni kabasis nyo. Basig ang uban niya, ha? Kana mga dikarga po nyo. Ipacheck na ito na. Mga service vehicles, barangay. Ipacheck na namin yun. Basig mo yun na makaligisa. Nyo mingo na nga atrasikul kay buhi pa. Na, balik-balik ka na ito ni kay... Ano, nabayra lang Cebu City Government ni mga kids. Oh, so course, Mayor Archibalinta. Kana bang kwan kayo binasto or kana bang insensitive? Pero lingam sa kuban. May ta lagi kwan ni siya private vehicle. Wa gyud magbot anis driver kung private vehicle. Pero saan man nga city government bus man ni. Oh, pundo mas katawhan mo gigamit sa pagpalit ani mga higa. Ilang ang driver pagkasuhan. Kaya sa tang mirisi ni mo, boss. Public utility bus man eh. Sakyan man eh sa kinintam nga. Maghatodog lubo. Yun ay mga field trip niya. Yun ay ma-stranded sa mga kinipong strike. Mga manigigamit. Kining green bus sa Cebu City Government mga kahigalaan po. Yeah? Exciting Filipinas! Samtang speakers bahin. Ay, Lampu-Lampu City Congressman, nga mura po ka mayor mga kigalan, ahong siya, no?
panawagan ni ang driver sa nakahit and run atong bata.

0: nga kuan ito lalaki sa may basak lapo-lapo kay matod pa mga kahigalaan hangtod karwa ma'am gyud mo surrender ning driver ng motorsiklo katro pang rap-rap palihog ta pakita ning video aning mong lalaki basig nakaila mo ba ilawa gyud niyo sa Facebook live basig nakaila mo ni tangi nagreward yan yun ibadali kin mailan usa ka lalaki nga nagmotorsiklo mga kahigalaan ni although sa CCTV footage, wa kayo makita nga panagpangga. Ang tanaw na itong bata ni Labang mga kigalan. Yan ang banggaan niya. May tatog ibalik niya. May tatog iyang kuhan siya. Kanabang ni-reverse siya mga kigalan. Iyang ibalik tong bata mga kigalan. Iyang gitabang, gidabag karo sa tambalanan. Kaya hospital mga ining bata. Halika ka pakita ka tapang tanawan niyo mga kigalan. Kasi kailan mo. Di na mo. Kani nagdot-dot siyang motor. Ano sabi niya motor? XRM? XRM nga ito mga kigalan. So naka-helmet din siya ito, naka-kinipong jacket, o naka-puti nga crocs. Yang gidot yung motor dito pasod mga kigalan. Aktod ka rin, agi ni Maili mga kigalan. Doon naman yung mga pictures po. Doon naman yung mga gipakatap sa Lapu-Lapu City Government ng mga pictures sa mga kigalan. Kani, diring dapita di eh. Sa may oh say kani wa kay makita pero kaning batao na murag ni kali ato nakita ni kalit sa glabang wa sa kabantay is motor mga kigalan na banggaan nasamad ang uon na pangus-pangus pa kato pang rap-rap mga kigalan ang way puangod nga driver gibiyaan lang mga kigalan simple wa toy lisensya posible expire ato ang rehistro mga kigalan or walang gi puangod mga kaigsunan po right tanawa ninyo di lang yung makita yung karaan mang good o plate number kaning green pa mga kigilan ang buwang ay so may lang makita ni ilan kayo yung ako pang mayo minsan oper mag reward yan yun may uban diyan magpaabot ng reward yun musulti dahil may bisag kwan lang gismail hatag ikag magpatuli dahil yung gismail or mas more pa kung mas idarat batag hitanan reward pinara man ng Gmail mi or so tanaw na to ni ay nailhan naman gini posible lagi na kailan ni pero wala mo tugaan mga kigala kaya bisag Gmail nyo ang samtang speakers bahin mga kigalaan LTO nagpatabang na po ni HPG mga katropa aron mailhan si Tiger 91 no? May kailan ni Tiger 91 kinsa nagmaniho ni sakyanan mga kigalan naka tiger plate dito ni sa Mandawi area katubang rap-rap mga kigalan oh pangita ato ninyong nakahitanan sa Lapu-Lapu niya apilan lang po ni si Tiger 91 kaning ako di kay kumusod ang mga tiger katubang rap-rap mga eagles katubang rap-rap ipapaliton mangugag kaning ilang plate go plate number ba mupalit ka na di, proud ka sa imong grupo. Eh, ang atong mabutang na niya, sumplit number ka itong mga rap-rap, Tiger. Kining Eagle. Unsa pa may lion? Aba may lion? Palihog ka, pakita niyo ka itong mga rap-rap. Search for Tiger 91. Kasi may nakailan ninyong Tiger 91. Bukod sa Tiger. Ito mga rap-rap. Kami mga kittens naman eh. Kami ka itong mga rap-rap, mga itoy naman eh. Kumiyawa, no? Tiger, Eagles. Pero kaniha, mga kigalan, daga mga butang mga Tigers. Bago pa man to si, di ba, Tiger man to si kining, di ba, Mayor Gongon Hika, mga Hika. Tiger sa to siya. Pero yung siya, siya man kuno yung nagpabadlong ka to bang rap-rap. Isa din is si Tiger 91. Marag kaila mo ni Nyor Gongon Hika, Nyor. Kana bang amigo din mo? Although, daghan ni silang Tigers. Malagi na. Sudod ka ni katubang rap, paliton ka, papaliton ka nilag ka ng Tiger plate. Proud ka, Tiger 91. Imong ibutang dito. Wala na ka sa license plate issued by LTO. Si Kwati ka na. Babidyuhan ka, makingon ba ni mga tao ron. Daga na ba kayong mga himantayon, tabihan chismosa, katubang rap in short, hitachi. Pinsuran ka na, videohan ka, viral din ka. Sorry ka, mao din kanibang buluyagon kay nagsalig din nga Tiger. Nakita na mong video ka sa pangarap? Wala. Sige lang, ato ning ato yung pakita ning kuan pod, ha? Tiger, Ano siya? Search for Tiger 91. Mano kung ma-send si kinibang Tiger 91, mga kaigalahan po. Dali lang. Ito nang balik-balikan kay nani sa kuan eh. Nani sa kini pong kuan, page na ito. Ato, ako isa yung balik ha. Kay malagin eh. Basig na kailangan mo ni Tiger 91 niya. Lahina sa daning kuan ko. Eh, kana bang naka sa supposedly kining sumbanan nga grupo, mga kaigalahan? Kana bang grupo nga nag... kining promote o kinibang kuan niya? Kana mag-isgota o kining kapsay, mga kaigalaan, road safety, kumbaga. So, ikay nagpaunag badlong na magilan. Supposedly, ikay magunauna dig leading by example sa pagsunod sa mga traffic rules. Pero hangtod karon mga kaigalaan, kuan niya po, wa ni gipakita si dala ako isa nang balik ito pag naplapon na search for Tiger 91 mga suki nga tiga Paminaw pod no kay gipangita ni karon ang LTO matud pa LTO 7 regional director ni request ng assistance from HPG 7 chief to identify Tiger 91 violating traffic rules. So siya murabag grabe gyud ka kuan pod ano bang grabe ka, kana bang siguro, kuhan kayo siyang grupo, kana bang faithful? Kumbaga, kaya bang rap-rap? Iyang sinina, mga kaigalaan, iyang marabag jersey, Tiger 91, mga kaigalaan. Iyang plate number, Tiger 91, mga kaigalaan. Kung doon na pa'y trip, ngay baligya, aning Tiger, makina mo palit, sanis siya. Kasi ipakita siguro sa publiko nga, Tiger po siya, mga higalap. Nakalisod lagi. Ining daghan kay kag affiliation ba? Nagtuo ka nga, di nagig ka, murag ikaw na eh, above the law nagig ka, mga kigala. O, oh, ningong Beatus Mayor, gun-gun hikap, kini mga Tiger, buutan yun. Kini mga Tiger, kana bang law-abiding yun. Kini mga Tiger, purte ng bawi ni Mayor Gun-gun hikap, katong mga rap-rap sa Tiger. Ha? Pero, di ay, kuhan po, Tiger 91. Abot, kinsa ni Tiger 91, mga kigala. Oh, kana bang gikuan nun, dasunan hinon ng kinibang kabadlungon ni Mayor Gongon. Oh, tara. Tanawa ninyo. Tiger 91, no? Oh, kinsa gyud kan si Tiger 91? Ako kuryoso ko, kinsa gyud kan si Tiger 91? Namay nakasuwado, yan jersey, naka... Unsa man ning motora ka tumang rap-rap? Kuan ni, China? Unsa man ning motora? Kining unsa man niya? Tag dili man ni ko ano, di man ni Inmax no. Di po ni ADB. Turbo. Dili po ni ADB. Nya ang nakasuwat siyang sinina Luyo Makiglan Tiger 91. Nya ang naka suwat pod sa iya pod nga or iya pong license iya pong plate number mga kiglan. Dili tong kanang license plate issued by LTO. Kani ang ibutang ya Tiger 91. So kung kanabang nasa violation mga kigilan, ibutang dito sa TOP, ibutang dito sa citation, Tiger 91. Bye, Brit Amber, makinasama na pag ilan mo, Tiger 91 man ha. Ako pa'y taga-Tiger, no? And I'm Mirgon, nagbago namang yuga ka. Kailamang yuga ka sa kanyang mga kauban ni Mos Tiger. Na ni Tiger 91, Tiger 91, naingong ko. Purti na kong highlights atong milabang si Manang. Buutanta ng Tiger, sa ako rin nagpabadlong. Oh. Pero saan man nga, nagpabadlong na sa ka. Pag-public apology sa manang. Kung niya i-surrender na imong Tiger badge. Or pin, diya. Niya ing na nga, sa tanang mga Tiger, kami rang Mayor Gongon may badlong. Iingan yun. Kanabang suggest Mayor Gongon kayo. Maduhig na po ng mga Tiger ani mga higala. Balikin ako, di ko ganahan. Girecruit ako. Sud, sud, sud. Apil, boss. Hindi lang ko mapilay. Gawas nga gasto mga higala. Papaliton kag kinibang license plate nila mga higala. Sam, na imong license plate mo palit ka imong dyan ibutang sa kanamutanganan. Hindi, maahat ka mga higala. So, niya, ay ko natabunan ni mo mga higala. Ano, Tiger, mga koneksyon na mga higala. Kuhan dito, palintan, HPG checkpoint. Saluduhan ang mga... Boss! Tiger 91! Advantage mo na, mga higalan. Although, sa matas LTO, kuhan ni sore eyes. Wingit ni mga higalan. O di ba ka, gana bang piska? Okay, awal ko na. Tiger 91 niya. Kano bang may tagkuhan siya? Kano mura gara sa kayo mo. Mura sa... Kamuti sa kayo mo na drive-drive. Mura bang ikis-ikis mo ka itong mga rapper. Kano bang... Windang-windang kumbaga abang higalap. Pwede ba ni sa mo banking o highway ka ng street mo banking nito hana? Search for Tiger 91. Come on, lay search. Rungming ang LTO. Kwan, sa maghatag o kani HPG, kailangan gin sila. Kinsa ning 1 to, pila naman sila koto, bro. Oh, kailangan gin sila ni kinsa ni 91. Ako pa ni mo, Tiger 91. Surrender na. Kwan na dito, pag public apology. Adyo ka sa HPG. Oh, isurrender na yung badge. Sa tanang mga kineng Tiger, ako ragi bayad lungon. Correction, kami din yung Mayor Gungun Hika. Balikan na ito ni mga kaigilan po. Headline. Sa balitang regional, mga kaigilan po. Saan naman yung mga estudyante rin katrupang rap-rap? Wala naging modo. Di ay maestro, mga kaigilan dito sa Davao de Oro, Gikulata. Kitabangan, ugduha ka mga tinunan, mga kaigilan. Ikaw ka to bang rap, nakasuway kag sukol si mong maestro sona, nakasunong bagay. Lingi ka to bang rap. Ako, personally, wagi. Damang ko iuyuan ng maestro, principal na rin ka to bang rap. Pagbunal, wasay. Ego, to na ko, guan, ka na bang, kani, uyuan man na ko. Kuan ba? Kanang asawa sa kong iaan. Kuan ko mama ka to bang rap. Kani, gipakuan mami. Kanang gipakaos mi ato mga kahigilan. Kani, laging, inventory ka. Kanang, na ikalingawan dito, adto din ka mga kahigilan. Malimot ka sa oras ba? Pagugay kay minabot ka ito pang rap-rap. Anami sa tubangan, mga kigilan. Ipa, kada bang, ipa-open among palm. Tapos mga kigilan. Yeah, nagda siyang stick. Yan nagtokog. Kani, uyuan na ko ni, hinayon na ko ni. Hey, yeah, hinayon, nagikusog naman hinayon. Ay, yeah! Nagkainon ko, sige lang iyo, eh. Maragsasag ko ito. So, kani, ha, pero grabe, ha. Pero ako, wadyo ko kasukol maestra sa una, katupang rap-rap. Kasi dami, pag high school, dami maestra nga, kanabang marabag, frustrated sa kalibutan mga... kanabang gaganguang, katupang rap-rap, labag kay maestra sa unang gaganguang. Na kanabang, grabihag yun, terror kayo. Sige, ingon nga, sige ha, basta magkugi lang gin mo, kanang TLA man to. Basta magkugi lang gin mo, dago kay mo grado. Ako'y bahalas yung grado. Ko protestang kung bugwal mga kigilan niya kanabang maglingi siya hinayon ako pero kung magtanaw kayo isang kusgon ko na kong palak kusgon ko na kong bugwal pero pag himan-himan dito kasuhay ka to bang 0 to 100 grading system ka to bang first quarter mga kigilan po kagrado kong 65 kagraduha ka to bang 65 nakaingon ko scam ni Muhammad at the back of my mind lang kaya pwedeng musturya ganyan ko sige hagbongon kita first grading pa man scam ni Muhammad ilang ika second third hand to support ako nang ipakita ni mo ah kana bang sa ari ka mo isa ka ng mga testes ka tumang rap o sa kanang tawag aning kanang bugwal tanom di ada og mga para TLA magay watch kun hagbong intaw buhay ko gula lagi na ko lima ka grado 65 iko ko magpadayo ni katumang rap rap mga king first second third fourth wa na kapalahubog sa kong grado. Dila to hingan lan kay Maraga. Wag hapon na minyo orange ma'am. Pagkuhan nito. Tandamaya na maya yung mga... Dante po sa... Kanang marabag frustrated na kaskalibutan. So, ato na ipakita ka itong rap. Video, doha ka ba tanon? Tabangam ni kulata ni ilang maestro dito sa Davao. Dawa ni mga kagilan po. Maestro, marabag iyang gisita ang kining doha ka estudyante. Si tabang na bang! Ugyo si Sir. Tabangan yung ka. Nain nagsukmang sluwi. Napoy nagsukmang sa tubangan. Pagkaway po angod mga kagilan. Gitabangan nila. Ilang maestro mga kagilan. Asa naman yung modos ng mga estudyante ron mga kagilan. Wa na mo'y GMRC. Good manners and right ganda. Wa na mo'y values niya. Wa na mo'y mga katikista. Kagrabihan ng mga batanon ron mga kagilan po. Tungod lagi sa na naman ko'y... Wala naman, di naman gusto na mahadlo kong maestra ron, maestro ka itong rap-rap, no? Kay sa una, wap-aman mi kanang deep ed order number 40, itong rap-rap, child protection policy na eskulahan. Ako, kasuway ko sa una mga kigilaan, ilabay ko kanang i-reserve. Sabihan mo yung ko kanang doba. Mura man kong multitasking kanito, magpaminaw gamay sa maestra, 20%. Pero 80%, tabi yun. say luniton sa kong mama katong mga rap-rap good guys. Ang remarks sa akong mga kanabang card sa una. Butangan dito ay naman ginay remarks sa luyo sa tong card. Mingo kita. Most tukatib, tukatib, tukatib, tukatib. Sigil nagtukatib, no? Mo-explain sa kong mama kay kanang kwan mo na ma kanabang nagkwan mo na kanabang meeting of what? Nang may kwan sa kong amigo nga kanang mag-istoryahan mo ba? Unsa yung mga nakatunan? Ito pa na kong nakatunan. Sharing of ideas mo na ma. Pero mulusi sa kis mama. Kwan man, kanabang nabay marketron ito pang rap-rap? Inalagog na. Sumawa ni mga kikilan ha. Makingong kuwan naging mudo sa mga bata noon ron. Bigas bahin mga kikilan, no? Senator Rodanti Marcoleta, Ritas Nasional mga kikilan. Nag-holding na priso mga kikilan. Dili mapadayin nito ang pag-utingkay sa multi-billion flood control project mga katropa. Onya, mingong pastul po nga nag-holding or ang minority maoy nanabang di gusto madayo. No? Inyo naman ginang ipapriso si Marcoleta. Bayo kong pakita ni Marcoleta kato pang rap-rap. Kay si Marcoleta nag-holding ta. Siya vocal manggigayon siya mga kikilan mag-isukot ang plug control anomaly siya manggay labing isog na mga kikilan may sagyo kayo mo try a lawyer mga kikilan po kaya kayo mo kanya kaya bang balik tagpakita rin Marcoleta ito mga rap-rap kaya ako gusto yung kos Marcoleta ang mudadya sa Senate Blue Ribbon Committee kaya mayo mo tingkay sa impeachment mga kikilan ganahanta ko na si Senator Rodanti Marcoleta. Saan naman eh, gipapriso man mga kikilan. Imatod pa ni Dawat o campaign contribution siya mga amigo na walang gibutan ko nung sasalin. Ay, nako. Paminawa lang nyo si Marcoleta ron mga kikilan. Eh, kuhan na ni ha? Punti niyang gula mga kikilan na asyas prisuhan. May tag magkapiansa lagi ni si Marcoleta kaya para aligri ba? Na problema siya mga kikilan. Nag-uol siya kay napriso siya. O niya, murabag nahikawan ang katawang Pilipino sa mga impormasyon na angay masayran mga kahigalan. Palayog na makita ka ito mga rap-rap.
1: Nalulungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi na ibibigay sa kanila. Hanggang ngayon.
0: Santon Plus Coffee. Inyo na dungog ha? Senator Rodanti Marcoleta, mga kahigalan. Yan, yeah, di na maglanga. Reputa speakers sa bahin. Kay NBI Director Melvin Matibag, mga higala. Mihimakak ni nga doon na siya $72 million. Dollars, mga kahigalan po, na? Na mansion dito no sa Estados Unidos, particular na sa California, mga higala. Ato ni Pakita, kator pang rap-rapon. Okay, matupaw sab niya. Uy, mistake na ako anak, kanabang din ako. Sana ka fake news. So atong paminaw na itong direktor mga kahigilan po. Na? Viral ni Rons Matibag mga kahigilan kay nalagi ko no'y na-discover dito $72 million ka mansion. Palayo lang ko pakita ka ito mag-rap-rap ha.
2: Binili namin. Anong sabi doon sa news? Doon sa fake news na nilalabas.
0: Oh, fake news daw ha?
2: This Melvin Matibag and Ana Marie Lamanwen, 2004. Mali na kagad eh. Hindi pa nga kami magkakilala ng asawa ko noong 2004 eh.
0: Oh.
2: Pero that's very odd talaga. Kaya minsan, yung mga makikitid yung utak, I don't want to brand what group is that, nasabihin na kagad, palusot lang yan. Check the records, it will bear you out. Very odd kasi 1 in a billion dyan. Isipin mo Melvin Matibag pangalan niya. He's 57 years old, living in Stevenson Ranch, yung sinasabing lugar. Ang asawa niya, Ana Maria ang pangalan. And my wife's name is Ann. Maria Reni Ann Lourdes G. Matibag.
0: Ah! Mara.
2: And he's totally fake news. So I abhor this kind of behavior. Na dapat naman, nandito naman yung news network na, siguro naman you have to do something about it.
0: So, Melvin Matiba. No, aside nga, daghang kay mga DDS ng mga naglago ito nila. Comment ko na mo ba mga DDS sabi. O to mong Matiba gani mga kikilan. At kanis Matiba, anong daw matong nikaon ni sila o sa usaka restaurant ka ito pang rap-rap ha? Ni kaning papa ni Arjo at ini kongresista ba mga higala nga inong nakapaldo po sa flood control. liman kag 14 katawa to silang kuyoga. Magkikla paliyo ko pakita to katubang rapra katong kuyog niya si kining papa ni Adjo at Tito. Na tips pa lang
3: Kado.
0: Ah, milbi matibag maning nagsulo bugbo at tanawan ni mga kilay. Papa ni Adjo at Tito.
3: Baka
0: mali,
3: baka
0: kulang
3: yun.
0: Baka kulang yun. Dalawang
3: pera.
0: Ah, grabe yun. Katawa, Milbin Matibag, mga kagalan po. Na ilang bill? 121,000. Tip sa waiter, 20 mil. Ah, kaya, yano rin magkimuhatag 20 mil. Oh. Mga, kung kayo, Milbin Matibag, appeal ato mga kagalan. Papa ni Arjo at Heidi, huwag na pa sila ilaing kuyog, mga kagalan. Maunia. Anya, gipasangin la ni makilala ni direktor ug iyang asawa nga si Laguna First District Representative Ann Matibag mga kagalan. Nga maulagi na na sila ay mansion dito sa Osaka Rancho mga kagalan sa California. Worth 72 million pesos. Kini si kini pong Ann Matibag mga kagalan kung kini man. Wag na po ni siya, gipasangin lang po ni siya nga involved daw sa flight control issue, anomaly. Palagto, pakita ni Katro Pangraplap. Kaning, gipasangin lang sila. Matod ba, no? Na lambigit, nakapaldo sila sa flight control. Ang, kuhan ni mga kagalan pa. Ito ning, ako maling nasin Katro Pangraplap po, da? Kaning, kuhan. Kaning, support video trick. Katro Pangraplap po. Kay, si kuhan na ni. Ang nag-tokyan ni nag kinipong gikiha mga kagalaan ro no na sila gipadakop nga sila si Mike Defensor. So si Mike Defensor ningon po wag kayong maniwala kay Attorney Matibag dahil yan ay BOBO mga kagala matutupad niya.
4: Ay dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag na akala mo kung sino, bureau director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador. Ito po mga kalaban nila sa politika eh hindi niya maimbestigan dahil mismo sila sa bilyong-bilyong korupsyon.
0: O, tarawan ninyo. Si Ann Matibag, ipasangin lang ni Mike Defensor. O, ikaw, NBW, amigay ka-investigar si mga asawa nga na-involve sa bilyon-bilyon?
4: Para makulong po kami ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Sa ating pong mga babayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, eh katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban na sa korupsyon, ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trillion ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisa. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat niyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung anong katotohanan sa korupsyon to kaysa ginagamit tayo sa politika. Ito yung maniniwala kay Attorney Melvin Matibag.
0: Kaya balik na katipang rapo, no? So, mga ito mga kagalan po, si kinipog former congressman Mike Defensor, mga higala. Kaya pong ipasangin lang. So, na nga pag imbisigar o sab sa NBI, marabag matod pa usab niya na nakapaldo. So, kung atong i-connect ang pamayag po ni Mike Defensor sa kanipong capability kung ugaling na magkini ni Director Matibag ng maong 72 million mansion dito sa Estados Unidos, kung si Kwan po, kining Defensor may posulti yun, napoy capability. Billion-billion mga kilang. Pila naman, $72 million mga kilang. So, tanaw na to ni. Kamu niya, mga katulpas, mga nagpaminaw, naglantaw sa CBR. Kung napapulsuan na to, mga kilang, katong pamahayag usap ni The Law Vendor. Senator Erwin Tulpo, mutuo mo siyang pasiatag. Na ang kinipong mga minority senators mo hindi gusto nga ipadayon ang flood control, multi-billion flood control investigation, mga kagalan. Motomos gingo ni Kwan po, Senator Erwin Tulpo. O, gingon man, kanipon, inline po ni Matibag, mga higala. Ipakat pa rin niyang nasa 72 million dollars nga mansion dito sa US. Priyan yung pangan, mga kahigalaan ang owner. Kaya pagkaan sa iyong asawa, ang asawa nini, mga katropa. Tama mo, toho mo niya, fake nyo. Dili ni siya, mga higala. Ayun naman na, no? Kano na, karang, sige ba siya ag-adto sa US? Asa ang iyong direksyon po, kung mato, iyong address kung mato siya sa US, mga kahigalaan. Ano naman na babuki? Kaya parang pangutana, kaysa may misigar. Ano naman ni Pangusa, National Bureau of Investigation. So, standby mga kahigalaan, ha? Kung kamo niya, unsay inyong mga komento, argumento, sentimento, ban pang-toto diha mga kahigalaan. Ato mga issues karamong taga, ipadangat natin sa pag-uban-uban sa ato nga tulumanon na inyong tulumanon. Exciting! Sa kapo na kanyo boss kalagad sa kangina, katropa ni Eric Amaro. Yeah, so pagbalik mga katropa, ato ning hatagag pagtagad ni ato mga issues. So issues sa lokalidad nga ito sa kuluhan, mga issues na napapanong ang itong hatagag pagtagad. Mga issues na may labot atong harig lungsod. Balikan sa itong blood control. Ingon si Rapi Tulpo nga di sila or ang minority may kanipang di gusto mapadayon ang blood control investigation. Kamo may majority Erwin. Kamo mangyod ay paano nagtungkaw diha. Imo magin ng Senate Blue Ribbon Committee pag-imisigar ko. No? Ipatawag ko nung itong 18 Maris. Niyakto ba itong 18 Maris sa imisigar mo? Ningon man, oy, ahap nita kay naglinog. Sabahan ni nga personally, di kay kumutuo ni mo, Win. Atong napakas radio, idol di ka. Pero karong nana kasi senado, usa na kas mga kingkoy. Usa na kas mga wayayo, nakaon sa sistema, o daw sa nakapaldo yun yung blood control. Yasa palutson, mga importante yung pahinomdom. Standby, mga kahigalan. At aga nato ni pagtagad itong mga issues. Son, kay kung di ito magpagkabana, kinsa pa man. Kung dili karon, kanusa pa man. Sabang Juan de la Cruz, mag-ingay. Hey, saan naman taning nasura, mga higala? Daghan kayong... ay, napaday ito video ka ito. Ako ba itong na-send ni Mulu? Uya, aning mga... kung ano eh? Kada bang... Mapalit na rackets BBM, mga higala. Pero nato'y luoy kay ito mga rap-rap. Aning... Kung anong taon siya? Asa man itong mga higala po, na? Wait to lie lagi? Kada bang... Ni kampayot lang in town mga kahigalaan sa Kwanpon. Magawa dito na ako masin. Luya lagi. Ano bang ni baha? Ni labag in town mga kahigalaan. Ni kampayot lang in town PC. O mga katropa. Palit na tag-racket pero wala tayong mga tulay. Balik-balikan na ito sa pagbalik. Si mga minsay, padangat na mga katropa kay ato na basahong dito nga pag-uban-uban usab sa kahanginan mga kahigalaan. Saan palutson? Wala si Bintas. Wala si Aaron? Sige lang ha. Balik-balikan na ito mga kailan mga report po sa mga kabana at sa palutsob ng importante yung pahinomdom. Sanbay sa pagbalik. Oras sa XFM Cebu, Philippines Center Time, alas 5, ay media na sa Kabuntagon. XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ako si Dracula.
10: Unya ako si Dracula ka?
9: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
10: Sige, suway yung supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha?
9: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
6: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
7: Ug matag Domingo.
6: Libre na
7: magpakonsulta sa doktor.
6: Dinhi mismo
7: sa Yes to Health Clinic.
6: Ug mapalit nimo dinhi
7: ang mga produkto sa Yes to Health.
6: Yes to Health Clinic.
7: Dinhi lang sa may sapatero.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu. Lebih sa time alas 5.42 na sa Kabuntagon. Balik sa pagbanuban sa atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Exciting!
2: Nagkabar ako niyo, boss. Kalagat sa kanginang katropang Eric Amaro. Standby sa mga reports sa mga kabanan, mga higala. Nyari sa tas, lugag mga minsay, mga kagilaan. Walmilda lang-lang, no? Mahing buntag. Katropang Eric, sa Ikonomino, this is my Sitio Sampaguita, Inayawan. Oy, good morning, taga barangay Inayawan po dahil. O niya, Ma'am Lorga Margarita. So, matod pa usap niya mga kagilaan po, no? So, matibag na tubag na. Yeah, sorry, matibag na gyud. Yeah, sir, take you ang vag. Good morning, good morning, Eric. Greet ko sa barangay Lawaan Dumano. Good morning, Lawaan Dumano.
4: Good morning.
2: O niya, sa tusap ka mga katropa sa YouTube, mga kagilaan, Ma'am Lilibet Labra, good morning. Boy Nadela, good morning, good morning, Eric. Always watching, listening. This is my Kabi Cordoba, no? Niya Maria Nuvasquez sa Magikay Mandawi, nagpaminaw Arturo Reyes. Good morning, katumang Eric watching from Nursing, Germany. Niya Alma Alcotin, Neri Unay. Good morning, katropa. Niya Leovin Ayuda. Niya ingon na Maria Nuvasquez. Good morning, katumang Eric. Good health watching from Magikay Mandawi City, Hutsaki. From exciting. Niya si Pamilena Naturia. Good morning, katumang Eric. Mapay pag-abot na mo sa radio, no? Sa Kenan sila. Yeah, DMA sa Sunrise, open sa Ron sa tindahan. Happy listening po diyan, ma'am, no? Yeah, ni Daot Jones Marcoleta. Nindot Jones si Marcoleta Mudala. Flood control investigation siguro. Yeah, sir, yun niyo po itag zip. Gali ko mo to, daghan ang but-buton karon. Ipadayin ang flood control project kay daghang maangin. Kaalyado nga politiko labi na mailahan ang utok sa kinipong anomalya. So kana sir. Mo ganay posible ilikayan mahibaw-an ang kinsa ning kanjud mastermind kumbaga. Yeah, Ma'am Lorilyn Silisana, mahinga po ito mga Erika. Ayay, kayo sila, paldo sila, pirmi, kita ani, pakdot, no, ug maayo. God bless, exciting, from Inayawan, exciting, ha? Good morning ni mo, dia, Ma'am Lorilyn.
4: Good morning!
2: Aritas report sa mga kubanan, nasa ito sa katropang Almi Mata, 3.7 milyones ng karne nga, takubo, no, na kumpis karne sa Islas Bantayan, mga kagilan. Okay, ato naman itong report ni Katropag Almi Gikas Bantayan.
5: Live report.
2: Ato bang Almi, good morning.
6: Good morning. Sa Philippine Coast Guard District Central Visayas, uban sa kapulisan o ubang partner agencies, ang gituhuang karne sa higanting taklobo o giant clamp na gibanabana nagkatidad og 3.78 million pesos. Ato sa operasyon sa lungsod sa Madredeos, Isla sa Bantayan, Northern Cebu. Gimong operasyon naman makadawat og impormasyon na bayan sa gingong illegal nga paproseso o pagdumala sa protektadong marine wildlife. Sa pagabot sa mga operatiba, ilalasakpan ang usa ka tawo nga nagproseso sa gituang giant clamp na recover usab sa lugar ang daghang karne sa taklobo mga kagamitan sa pagproseso ni iniya o mga dokumento nga may kalabutan sa maong kalihukan na ang suspitsado gidala sa kasudiya sa mga otoridad alang sa dokumentasyon na investigasyon o pagsangat sa ngayong mga kaso. Matod sa Philippine Coast Guard, magpadayon sila sa pagpaligon sa ilang mga operasyon na batok sa ilikan na pagpahimulos sa mga protektadong marine species aron panalipdan ang biodiversity sa kadagatan. Matod pa alang sa pabahimsog sa palawas, inumong cellphone plus gold. Alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kining yung katropa, Almi Mata, XFM News.
5: Live report.
2: Salamat katropang Almi. Ato yung sunod sa katropang Greggy Magdadaro. Governor Pamela Baricuatro, may issue o EO42. Para paligunon pa niya ang pagatiman sa mga pasyente sa mga tambalanan sa probinsya.
5: Live report.
2: Asuliya katropang Greg, good morning.
4: Good morning.
1: Yes, miluwat karon og executive order number 42 si Governor Pamela Pambriquatro pag-institutionalize sa mga pulisiya pagproteher sa kayuhan sa mga pasyente og magsiguro sa patas nga access sa emergency healthcare service sa tanan disayse ka mga tambalanan nga gipragiya og gipadagan sa gamhanan sa probinsya Subo. Pirmado ni adtong Hulyo 23 tuig 2026 among IOM establisar og giniusang policy framework nga magsiguro pagkomiter sa gamhanan sa probinsya sa universal healthcare law. Uban pang nasunong balaod kalabot sa panglawas, pinaagi ni ini masiguro nga ang tanang pasyente makadawat gilayon o dinli ang pagtagad. Bisan unsa pa ang kapasidad ini kalabot sa financial. Ubo sa EO 42 ang tanang emerensiya o seryosong mga kaso. Kinahanglan nga timanan gilayon diin tagaan gilayon ang pasyente o medical, surgical, obstetric o diagnostic service sa mga provincial hospital. Ito sa bininin ginidaan ang mga tambalanan sa pagpangayo o deposit o advance payment sa di paihatag ang ilang pagatiman. Subay sa anti-hospital deposit law, ang kamadan usab nagpalig-on sa implementasyon sa no balance billing policy pinagi sa pag-require sa mga tambalanan na mahatag og coverage sa mga eligible PhilHealth member nga wa nay kolektahon nga sobrang hospital charge subject sa guidelines sa PhilHealth aron masiguro nga walay baldang og access sa healthcare service. Ang tanang provincial hospital gimanduan karon sa pag-maintain og 24/7 availability sa mga personnel nga responsable sa pag-verify o pag-proseso sa PhilHealth. Lakip na ang billing staff, PhilHealth claims processor, admitting and records personnel o medical social worker aron masiguro nga way interruption sa admission o pag-atiman sa mga pasyente panahon sa gabion, weekend o holiday. Sa ito mga katropa diha nga nagkalubog o nagkarap ng pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
5: Live report. Live report. Fighting Pilipinas.
2: Fighting. Salamat katropa Greggy. At isunod sa katropa Cristela. Ngayon ni Sir Archie Bal, buti pa po sa drug test ng mga PUB drivers nga may ruta diri sa siyudad sa Subo. Naghana na ba ni mga kigilan po? Sa sayo, nakompletong detalyo yung anong nakakoms Mayor Archie Bal, ani mga kigilan?
5: Live report.
2: Aso ninyo, Skarapang Cristel. Katapang Cristel, good morning.
3: Makitigom si Mayor Nestor Archival nga to sa Land Transportation Office kon LTO 7 ning Simanaha. Kini aron hiskutan ang mga posibleng mahimong pamaagi nga mapaubos sa drug test ang mga driver sa mga public utility vehicles nga may ruta dinhi sa siyudad sa Sugbo. Subay kini sa pagkasikop sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 sa usa ka 42 anyos nga babae ni atong nilabay nga semana kinsa na maligya og illegal nga drogas ug giangko niini nga ang iyang baligyaan mao ang mga PUV drivers. Gani nakadawat usab og reklamo si Archival sa kusog nga pagpadagan sa mga PUV drivers. Maong aron masiguro nga gawas nun sa illegal nga drogas ang mga PUV drivers nga may rota dinhi sa siyudad sa Sugbo, gipasalig ni Archival nga andam nga mutagana og pondo ang siyudad alang sa drug testing nga pagahimuon.
7: Dili man ka control good ani mga drivers, magi-istorya pa ko sa mga otoridad like sa LTO kay supposed to be ang mga drivers mo good naanwan ni sila yung mga drug test inigrenyo. So ang akong punto diha, pwede ba nato makuhaan o kanang drug test ang mga drivers kung wala pa yung renewal? O di ba? O niya,
8: random.
7: The other thing is akong ma-discuss preliminary nag-istorya ng LTO nga kinsa mang gasto. Okay, so that's why lingkuran na nato para uukin sa sang mga drivera. Kay take note ang mga drivers nga naa sa ato nga musud, it's not only nga drivers nga naa sa siyudad, drivers ni sa ubang mga areas nga musud din ni sa ato.
3: Samtang nipahimang no usab si Archival sa mga PUV drivers nga undangon na ang paggamit sa illegal nga drogas tungod kay dili lang ang ilang kaugalingon mao'y mabutang sa risgo apan lakip na ang ilang mga pasahero. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
5: Live report.
4: Live report.
2: Dan salamat katropang Crystal. At isunod sa katropang Betsy Talisig ihap sa sunog girisbudan sa Talisay sa unang semester. May kunod karong tuiga itandi sumlabay tuig mga kaigalaan po. Dan na malanday mga katropa. At sa iron, ang kompletong detalye pinagiging katropang Betsy Talisig.
5: Live, reply.
2: Katropang Betsy House, good morning.
8: Good morning. Yes, good morning. Good morning, Eric. Ipasabot ni SFO1 na Junril Shabok agad si Perbisigitor sa agad na Gatalisa City Fire nga mas may kunod ang ihap sa agad ni sunog nga gilaman sa bomberos na isay sunod sa usag sa Mr. Ling doig gusto ko sa kumpara sa anilabi nga tuwig nga sa taas gamay. Tulo naman ka agad ni Oni Labaw nagtulog kabuk ang agad ni ihap sa agad ni ganun sa giras mo nga sunog sa tuwig 2005 o karon sa 2006 alas sa 30 kas mga sunog ang gamahan sa bumbiyos ni Nisay. Kini lang lagom lang ng Eric no, sa agad ng 30 ka mga nasunog samtang Nisay ang sexual o tulog ka mga sakinan o siyam ka Gaspar. Yan yung Gaspar considering nga sa nanglabay ng mga buwan pero tiinita ang atog kapalibot mo lang nga dito pala ka mga portion sa Bugar ng Barangay. So nalisay nga mukhet na galing sila o pungusap sa kainis panahon. Ikumpara sa 2025, mato pa ni SF1 John Real Shabok nga sa 2025, ana maabot sa 33 ka mga sulok ang alarmahan, 25 ka mga sexual o gaupat ka sikinan ang nangaugda ang nangaalarmahan nila. Samtang tulo lamang ka grass fire. Doon din sa 2025, nga unos mister tunay siya agundore unum ang in George samtang ning tuig sa dosmi precise unos mister tunay usa ang namatay o nagalas sa mao nga sunog ang kanosep numeric nga agayon danyos kedukan sa 2026 first mister mabot sa 12.9 milyones ang kedukan danyos sa mga sunog na alarmahan sa Talisay BFP. Samtang sa nilabay nga tuig, analamang sa 3.4 milyon pesos ang kinabugan danyos. Di pasabot ni Shabok nga doon panahon nga mas taas karon ang damage o danyos sa cause of fire kung tandi sa ginagalasunog na usap. Kay doon ay mga pipilag ng mga labi na galing mga establishment ang pinagadago nga ni Ulbo Sunog karong unas mister katong ganang stockroom o storage room diya sa SRP o gaman ang katong sunog sa akining sitio man nga Barangay Tabunok sa Dagbay Dalisay. Lalo minawal mamaya ni SF1 Juril Shabok.
9: Ako, ang pagpintadam ko sa dam niyo, sir, magdipindi na kay kung dada. May ngunta structural. Last year, butang ta, mga balay-balay lang. Karoon na yung mga, tanta, mga industrial storage, dagko man siya pintada sa per square meter nga gihatag basihan sa national headquarters na mo, sir.
10: Hindi, umulog ko ba sa'yo ang pinagatang kong sulog na ni Ulbo sa siya kari sa may malanga?
9: Kung kuan, sir, kung atong basihan kuan, kining mga residential. Pero kung inyong kagdanyos, ang katong sunog diri sa may SRP katong ato.
8: Ang pamahayag ni SF1 Junril Shamok ang chief investigator sa Talisay City Fire. Una lang gipa abot o kanang gipa awhag binawagan sa BFP Talisay nga aron magligay sunog kinahanglan nga mag-amping o katumog mula ko mobilis balay ipang ibot ng mga gipambasak labi na banahon sa adlaw kay Agubisan labi na kaning usay ang banahon init kalamayari. Katropa, sa katong doon ay mga nabag mga nungka-nungka, mga samad, pwede nyo mga gamit pag kanyang papag-nudnud ang Santon Abalawel sa mga nungka-nungka samad aron mawa kini o huwag kanyang mga lama nga uwat mabilin makatabangan na ang Santon Abalawel. Hindi mo sa Resto Health Incorporated mapalit sa Palmasag Butika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaupan ni Katropang Genre Redoblado. Alam sa regalo sa Pilipino para sa Pilipinas. Inyo ka Katropa, Benji Talisig,
5: XFMU. Live, reply, reporting, Filipinas.
2: Salamat katrubag Benji Talisik. Ato'y sunod nasang report katrubang June Kato dalaga nga gingong nanaway pinagi sa Facebook post. Uy, priso ni Dos Dakbayan Snaga mga kaigala. Ay, lagi mo pa nauhay. Atog dawatong report katrubag June Kato
5: live report.
2: Katrubang June, good morning.
11: Yes, katropang Eric, no, di ay 40 anos nga dalaga ang gipangita ni sa otoridad tungkol din kaso nga cyber libel ay kamay paglapas ng RA 9165 na dagpani sa saka Joint Law Enforcement Operation ito sa Purok, Fortune, Barangay Lanas ay dagbayan sa Naga mga alas 10:20 sa Buntag. Ang kanyang dagpan na nailhan nga si Rachel Abalorio Cabonilas, 40 anos dalaga ulit trabaho o lumad ni nga tiga dagbayan sa Toledo. Sa report sa kapulisan, ang pagdakop ipangunahan ni sa tracker team sa City of Naga Police Station o manusab sa mga operatiba sa Raku 7 na itabuang operasyon human na nakumpirma ang impormasyon kabahin sa lokasyon hindi nga suspitsado o pagservisyo sa warrant of arrest nga gipitsahan ni Antong Julio 17, 2020. Ang warrant giisyunin ni Honorable Albie Carmelo Piscadero giatubang ni Cabonilas King Duhaka ihap sa kasong cyber libel nga doon ay girekomenda nga piyansa na 48,000 pesos ang matag-usan ini niya duha ni Kayhap ang cyber libel ingon magining usak kalaing kaso nga doon ay girekomendang piyansa nga 80,000 pesos. Sa investigasyon giingong ni Anto nga Pebrero 2020 sud sa Dakbayan Sanaga nagpost matagpag kining akusado sa Facebook og mga pulong nga giingong makadaod sa dungog gining usak ka minor di edad nga anak nining complainant lakip sa giingong gipatik ning linya nga maoni imong anak guwapa pa man akong anak ani tsaka man ni imuha o guman pag mga susama nga mga pamahayag nga giingog nakapakauaw ni nga minor di edad nga biktima pinagi sa pagpost din ng social media sa pagkakaroon ni kustodiya na sa kapulisan ng giniga suspensado samtang gihuat lang nga i-turn over nga ito sa korte nga nag-issue din ng warrant alang sa dugang legal nga pagkaproseso. Ang katropa ayaw kalimat pagtumarog sa Anton na vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 sa Film News.
5: Live report.
2: Salamat katropang June 14 ang report ni katropang June 14 pa nagpupos sa mga naglangkob na itong balita karong buntaga mga kaigalaan po daw niya narita sa kung alam niyo Sir Eugenio Boy Tagsib og ingon ba si James Bond daghan day mga DDS dire klaro na mga kagilan sa mga sira BBM kanya si kining Bertrand Hia Tunya Kawa good morning sir watching from Labango no kanya Flor de Lica sila si Tulpo Matibag mga botboton kay na abot kanus ana sila gabaan matud ba ni sir or ma'am Flor de Lica. Yawa na tayo kong oras mga kikilan sa kalas kitabukaw ang para sa XFM Cebu 88.3 yung lanso station manager katapang Jenny Minchabi sa Biking Newsroom Director katapang Philip Siruano at ukoban po dito sa Technical Department katapang Rafael Moral de Varing yung masunod na ang programa ng kasikas ni katropa ng Attorney Ray Malikay Galon kalibos kalagad sa kanginan inyong anchor man katropang Eric Camaro Manamit Mingon dalay ko ng Diyos sa bawat sanan ugway imposible sa labaw ga makagagahom alang sa Rikiusan Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo, exciting!
12: Exciting!

0: Ron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw ng biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 6, Jess.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
2: Salus Popole. Es Suprimalex. Ang kayuhan sa katawhan. Maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumustag maing buntag? Welcome sa atong tulumanon.
4: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 29 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta ang inyong panikay sikay diha? Karong mga orasa, mga drivers na itong pinalangga, taxi, jeepney pasaruan, mga bus, shuttle, service vehicle, mga ga-drive karon ga paminaw, mga katropa sa ilaga, tagsa-tagsa ka mga radio diha sa kiran, kung ba't nilang bagay katropa. Importante nga ang atong panginabuhian, matarong, disente, atong ipahinungod ganto sa atong labaw makagagaho mga katropa. Importante ining mga orasa karon sa unang pagbuak sa adlaw mga katropa nga ato kining iampo ngadto sa Ginoo labi na nga kining atong tanang paningkamot kahago sakripisyo alang sa atong pamilya. Pasagdi lang na mga kawatan diha sa House of Representatives. Nabaguhay lang nagtapok mga katropa pagka subo kay pamalandungon kay perti pang pakpak nga doon silang amo. Standing ovation pa mga katropa. Kita dali, anilang tagod. Ginagmay naman yung ato mga katropa kining kinitaan na to atong pinasingtan atong sinakripisyuan. Ang importante nga di tamauaw matubang sa atong mga anak nga ang atong gidang pagkaon diha sa atong lamisas gamay na atong balay mga katropa. Pinaspasan.
4: Kasikas.
2: Kung bati lang yan punta. Gusto mo niya, mga ngabre karon sa ilaga, tagsa-tagsa ka mga tindahan. Ginagmay negosyo, sari-sari store. Alam, halaga, ginagmay lang kinitaan mga katropa kada adlaw. Importante, nga na ay ginagmay kada adlaw. Makakaon sa tagkatuloso sa kaadlaw. Usay na pa snacks kaduha. Pa-enroll sa mga bata. Maong ginaigong undangin mga katropa nga itong paghago. Kaya inigpaningil na sa mga bata sa eskwelahan mga katropa nga iting enroll na. Ayun ang balibari. Kung mahimo, pangitag kautangan mga katropa. Kung wa pa maabot niya inyong gipaabot nga kwarta, ayaw yung paundang ang eskwelahan inyong mga bata. Diha na yun ta mag istorya mga katropa nga kini ang kaugmaon sa atong mga anak. Kamu mismo mga ginikanan, amahag, inahan, nakahibaw. Yes, higayog, makahuman ang atong mga anak. Diha, patas na ang laban. Bisag dili kayo, kay tungod, palakasay gyapon mga katropa, pasuod trabaho. Importante sakto, nagsuod og utok ang inyong mga anak. Di na medyo marihado, mga katropa. Yes, giingon pa sa pinulungang in English, education is the great equalizer. Tuod man mga katropa, ako nag-gibarugan. Maog yun ay sil-sil sa alimpatakan sa akong ginikanan. Ay kung anhing mamagpapa mga katropa, gitisok sa akong kasing-kasing. Mauna nga sa paningkamot nila mga katropa human gitag eskwela in town. Uga dako kay diferensya. Dako kaayo og diferensya, di na lang ta mo kumpara ngadto sa uban, pero ang ikumpara mga katropa kadtong inyong namat-an. At kung unsang inyong kahimtang sa inyong namat-an mga katropa ang inyong direksyon sa kinabuhi uban sa inyong hugot nga pag-ampo. O pagsalig sa Ginoo, pagtamod o pagtahod sa inyong ginikanan nga maarang-arang mo gikan anang inyong kahimtang karon. Mao ra ganda. Dakong grasya, dakong kalipay mga katropa nga sukad nahimugso ko ini kalibutan og sa akong pagdako. Perting dako as diferensya mga katropa. Praise the Lord tas kanunay ana. Dili dato ikumpara sa uban kay layo ra man tas tinuod. Mga dato, mga adunahan, nga mga kaila na to, mga katropa, mga suod na to, mga amigo na to, mga higala. Apan importante nga nakalingkawas in town ta sa kalisod na itong kinabuhia nga atong naabtan, mga katropa. Maunay pinagka-importante nga sukod sa imong paningkamot, sa imong pag-ampo, sa imong pagsalig sa labaw makagagahong. Muna ihatag sa inyong anak, mga katropa. Paglaom. Nindot nga paglaom, makabot ang ilang mga damgo kung pahumanon ninyo og iskwela. Nabalik ta sa itong palingkamot nga kining tanan. Kaon-kaon, banjing-banjing lang ta mga katropa. Importante di ta magutman ang tuition sa mga bata. Labi na igabot ng college, di kita magsalig scholarship kaya di man yun na makovered tanan. Kunya, pila na may makovered mga katropa kung atong saligan ang scholarship. Importante na atay ika... abag diha mga katropa sa paningkamot sa atong mga anak. Maunay ato diha nga missions kinabuhi mga katropa. Kamog mga naminaw diharon, kumusta man? Ang ato nga mga paningkamot diha. Ayaw ka kaundang og paglaom. Giingon pa nila, habang may buhay, may pag-asa. Samtang buhi pa na ay paglaom, mga katropa. Maraming kamot lang ta. Kinabuhi lang ta sa matarong. Trabaho, ginagmay, mga katropa. Negosyo, ginagmay. Igom, ginagmay. Importante nga na atay ikahatag sa atong mga anak. Huwag atong nyamyaman, atong pasabton ang atong mga anak na maurag yun ni atong ikabilin, mga katropa. Watay kayutaan. Watay mga balay, mga sakyanan, mga unsa pang luho diha nga ilang atong ikabilin ngadto kanila mga katropa. Importante puno ang ilang utok o kahibaw. Diha sa kahibaw, diha manukad mga katropa. Aga bagong kinabuhi, aga kinabuhi nga dili na maong ha, maoy ilang nabatsyagan mga katropa na andan, ilang nadakan nga kalisod in town. Importante kitang tanan makalingkawas kalisod mga katropa. Maog yun na dapat ang mission atong mga ginikanan og kita kay mga anak mantas gobyerno mga katropa, mga anak mantas sa kining atong amahan, ang atong amahan gitan-aw mga katropa, ang atong gobyerno unta. Pero naunsa man murag gipasagdan man ta. Mura man ta nagpangapkap mga katropa og atong amahan. Ato ga ginikanan kay wa may gagiya na to mga katropa. Kung naa mang ginigagiya, giya nga dos ka alautan. Mabunay sitwasyon karon mga katropa. Tawagod na nagpaminaw bitaw ta sa kining amahan sa ato nga nasod mga katropa. O sabay inyong napupo dito. Naaba mo'y nakuha gawas racket mga katropa. Nga gahisgot ng racket, murag simang mang kayo. Perti pang daghan ang problemang bisik kayo sulbaron mga katropa, wa mang yun gani makasulbad. Maunay nakakatawanan diha. Maunay nga di kapasangin lang tas Malacanang nga atong mabugal-bugalan mga katropa. Kahit nisan kinigagamay pag-uwan din sa ato. Perting pagkabahaahain man di aga binilyon ka pesos nga pundo para sa flood control project. Ay, nga gipangbulsa man kasagaran ninyo diha o niya inyong gipatuman ang uban ng mga project tuod gikabilyahan lang kawayan. Pareha diha sa dakbayan sa Mandawi mga katropa. Kisa may malipay ana. O niya angay tang maningil, kita nga katawhan, gumikan kay kanang kwartaha, gawas nga ato ng gibuhisan mga katropa. Kanang kwartaha, gika na sa tugbuhis. Ako na narbaho din eh mga katropa, sa di pa muabot na ko, gikuhaan ta, withholding tax. Kamu diha kay ginigusto ginagmay kuhaan gyapon ta business tax. Tanang lihok mga katropa tax. Bukaon kas Jollibee diha kuhaan value added tax. Naay tax tanan gyud mga katropa unya gitigom na nila tanan maunay pundo. Maunay pundo nga ilang kawaton mga katropa.
4: Sikas.
2: Asa ka na unya kita nga wa ta maka buwis ang ato kaya suon na kinabag-an mga katropa kaya wabag kayo trabaho wabag kayo ginagbayar kayo negosyo di ma-reported gantong mga katropa kaya naaras sa siras ato mga street vendors mga katropa pero kanang pundua alang unta sa atong kaya suonan nga labing na nanginahanglan ang batakang serbisyo. May kanoon sa may ka-hospital aning atong mga igsuon diha nga na nangindahay sa asiras, nangindahay sa karbon, nangindahay diha sa ato nga public market mga katropa. Yes, pasil, yes, uba. Ha? Nga ginagmay lang itaon kayo, igo lang makakaon sila sa usikadlo mga katropa. Unya, wa na. Pagkaugma, pangitaon, panglaing pagkaon. Mga na yung sitwasyon sa kinabagaan sa itong kaigsunan. Biko no. Unya, kitang nanarbaho. Imbis tabangan sa mga katropa kay kita ang kinabagaan nga nagbayad ubuhis ngantos katawhan. Ngantos gobyerno. Ha? Unya, ang katawhan mga katropa magpahimus ni iniunta. Sabi ko noon sa may gihatag nila na to. Ha, kita nga mo patubil sa atong mga sakyanan kay trabaho huwag to. Di pwede nga manakay tag public transport nga wapay klaro mga katropa. Hanap pas gispanas. Di mapugos kita og dag sakyanan. Apil nas paghaton sa atong mga anak kay makasave man tayo himutang kung naay sakyanan. Naabay gitabang ang gobyerno na to. Tanawan ning presyo sa kining gasolina mga katropa. Nilabay ko karon. Tanawag ko na ang presyos gasolina. Pila ang diesel? 91.70. Karon pa na ako nang napicturan ha. Ako nang napicturan samtang nag-stop mga katropa kay nakahinuklog ko maus may gamit ani gobyerno ha gyud itawon oi. Hain man dapita kita gitabangas gobyerno mga katropa nga nalipay unta man ta. Pakpak man ta mga katropa kantong gipatuman ang pagsuspende sa excise tax nga paningil mga katropa. Kay bawon ta ang excise tax pero man ang dakua ha nga buhis gobyerno gibayad sa mga dagkong kumpanya sila na sama sa Shell, Caltex o Petron ug uban pa nga mga kumpanya sila na mga katropa. Pero ngano man nga wa man nato nabatian diha sa mga gasolinahan. Bekono kini nga Shell station mga katropa na ani dool sa Cebu Institute of Technology CIT. Trismay Highway and Bacalso Avenue. Tanawag ko ng presyo, malipay, mabuana, mga katropa. Kamu, ha, nga nabuhi, diha, nag-drive o taxi, nag-drive o jeep, nag-drive o bus. Ha, malipay mo, ana. Kamu nga, naghabal-habal, diha. Nagpila naman lang na ang inyong mada sa inyong balay. Kaya ang sa mga taxi, di amang yun. Piyait naman yun sila, mga katropa. 300, 400 ang mada sa balay. Noon, humagkaon. Ha, mga katropa, tibuok adlaw. Basta, ang punto diha, ang tumiagi mga katropa nga mga buwan at tumiaging tuig mga katropa, tag 1,000 pa intaw na ilang dan, o 800 mga katropa. Gamay na kayo ng 500. Karon dako na kaayo ang 500 mga katropa. Asa ka na, tungod ka, ha, kamahal sa gasolina, o tungod sa, pwede nang naghana usap sa kompetensya mga katropa. Hain man ta napita, gibangga sa gobyerno, diha, kining pagpanghatag og 3,000, ha? O niya, one time hatag 3,000, one time hatag 5,000, subsidy kunuhay, pagkabinugo nga klaseng programa mga katropa. Nangita tag malungtaray nga solusyon sa problema. Sustainable ba? Dili lang ka ng kining pautot lang gani mga katropa. Kada magpaukyab lang ba? Na-headlines ka ito. Di ang mga driver, panghatagang tag 3,000, panghatagang 5,000. Pila kabuk mga driver. Masustainer na ito na? Makaya na ito ng pagpanghatag anak tanan? Paubsin ninyo! Asa man napita mo musuhod unta diha? Nga nung wak man ninyo pangusgit nga mapaubsan kining presyos gasolina krudo. Fuel save diesel sa Shell mga katropa, 91.70 pesos. Tanawa ni diesel nga premium mga katropa, 98 pesos 30 centavos. Asa ka na? Malisang ka mga katropa, di ay V-Power gasoline, 88 pesos. Og 30 stabos. Maunay mga presyo niya mga katropa. Di apay B-Power nilang 92 pesos 50 centavos. Buhi pataan yung klase ha. nga presyo magkatroma. Hain man di ay. Nga 1 year man to ang pagsuspindis pagpatuman sa extra excise tax. Biko no, nisibog na ba ang bill nga gi-introduce mga katropa, ang balaod nun unta ni Senador Aimee Marcos nga nagpanawagan mga katropa o nagmando nga kinahanglan ang mga kumpanya sa lana. Ha? Mo breakdown sa ilang presyo sa gasolina, sa krudo, sa uban pang produktong petrolyo. Para mulutaw diha nga wag yun nagipatong nila ang excise tax kay wa naman sila paninglian ang excise tax sud sa usa ka tuig. Well, kasabot man tanga na gubat nito sa Iran, Middle East, mga katropa, napagan ng mga Gulf States, nga gikan ni ang mga krudo, ang mga gasolina, ubang produktong petrolyo. Pero ingon ani kadako, unya sa tibuok kalibutan, kita na lang yun, grabe ha. Makaingon man sa taga, sa magkalimtan, tas ginuoin eh. Ang napasagda naman ang Pilipinas, o gikalimtan, tas gobyerno. Kaya ang ginuoin, hindi magina, makalimut na to, mga katropa. Ha? Ang gobyerno, maoy, nakalimut na to. Kay ang giopisyo, ang giuna-una, ang bulsa. Wow! Si Vice President Sara Duterte, mga katropa, wala mo tanaw sa zona ni Bongbong Marcos kay iyang ingon, waste of time. Gausik-usik lang sa oras, mga katropa. Kaya kita na rin, sarap-rap, pugos magyong tanaw. Kaya saon, ipagawas man ang tos balita, umte may mo. Wow! Kay media outfit man ang mga katropa, ala, magawas balita. So, bisaga mika na kayo, katugo na ka, unya, way lami, kay kanang maminaw karap, unya, kay bawag ni kang butbot, wag yung lami yung paminaw rap. Kaya mapugos kang paminaw. At yung saan, maglikado mamimot ang manager rap. So, minaw na lang yun, tapos mo itong nakadungong tag-racket. Wan ni nalipong ni presintihag, magpada ko no siya, magpalupad ko no siya, racket niya. Di ay drainage, oh. Dili na kinahanglan na rakita na manhole rin yun ang imong ibutang anak. Ay noon, imo ning lumpungo ning mga manhole, rap kini madag kong manhole, mura naman sa nagracket. Kamantay ka ganun na mga truck, o niya magkargag manhole, o niya itong binuangan ato ga mga kuyog diha. Nga, oo, tanawa o, ang atong tampo sa gubat dito sa kuan na Iran. Mga manhole, igsumpay ni mura na sa nagracket, rap. Bida asam taon ni panganak ni atong presidente, ay wa may in touch reality. Wa gani mo kasulba diha, di na lang kinahanglan na butangan pag wiring ng mga manhole diha. Wa gani mo ka sulba ining basic kayong problema. Aning pagbaha din sa ato. Di lang din sa ato, dito sila do. Duol man kainin dito man sa Metro Manila. Tanawa, gamayng uwan dito sa Manila rap pag dunggo na ko itong miaging buwan. Gamay lang uwan dito sa Pasay ha. O niya, doon naman ang Makati. Kaya mo, saka ka itong expressway mga katropa. Inig landing po ni mo dito. Inig inignaog po ni mo sa expressway. Makati naman sa. So, dali na lang yun kayo. Sus, porbida mga katropa. Gamay nga uwan. Perting pagkabaha. Nahibuong ka ganong traffic man kayo. Kay tungod ang mga auto, ang mga taxi. Wa mo sunganga dito sa baha. Kay delikado man kayo mapaungan. Magkaanak ka Manila na ha? Ang gilingkuran ka na sa gobyerno, ang nahimutangan ka na sa Malacanang, mga katropa. Huwag ganin sila kasulpa dito sa ilang kaugalingong tungkaran. Magkasulpan baka sila diri sa ato. Isang sunod to ng dakong sudad sa Manila, diri rap. Huwag yun itaon, kasulpan. Pagkadugay na kay pila ng kabuk mayor niya. Ayun, gabalik-balik naman yung mga mayor sa ato. Hindi naman si Archibald kausap. Pero kung sila Rama, Garcia, Osminia, Labaw. Dugay naman kayo, balik-balik mo ito magkabayro, wa mas ang magkasulban. Ha? Kay bubuag pundong lokal, bubuag pundong nasyonal, hindi man sila makahimo. Gapon, no, gituyo mag yung perming na ay problema, aron perming nga na ay pundo, aron perming magkapagawas kwarta, aron perming komisyon kurakot o kickback. Sa national government, wa yun ta, magkasabot. Eh. Kinira bang magkabahaw nun kayong lugar, di ang SRP pananglita, national road man na. Imagine, rap, malabay rin mo ba ito? Kanang atbang sa dagat niya, di pagkakabot sa New Star kung aaring ka magikan sa seaside, kanang kilid ba? Ha, nga, ang imong masudlan nga daan, kanang bagsakan, kung tawag ko, kaya dito man ang bagsakan sa mga isda sa una. Ha, kanang gilabayan ni Mayor Nestor Archibald ron o basura ba? Kanang dihan damita. So, katanan, kilid ang mga kondo diha sa PhilInvest. Gamay nga uwan ang baha. Lapas hawak rap. Adto kas tumoy. Ha, gamay lang uwan ha. Adto kas tumoy. Labayo ni mong bato. Maabot na dito sa dagat na bita. Agi. Buwag lang uga dan ang kining ang dagat o ang baha. Sa mga problema? National road man na. Ngano di man yun na masulban sa DPWH mga katrobang mahait mga engineer niya. dili kasulban o ang tuyo dili sulbaron. Ha, kay kung sulban, daghan mag isilang mga project-project. Murang ka din nga, di hasta lisay os, manipis. Ha? Mahibong ka, grabe. Why adlaw nga wa nga trabaho? To ay bakho nito, penting naghana. To ay mga truck nito, penting naghana. Gahakot sa mga bato nga mudahili. Sige lang yung hiccup anang bukid, ha? Pero naabay uwan nga wa na nga landslide, ha?
4: Kasikas!
2: Ha? Mag-landslide na permiso. So, unsa man na gamit anang taga milyones ka pesos nga pundo. Mabawaan man na ito. Kaya na may butang karatula mga katropa. DPWH project. Kunya ang kontraktor, balik-balik na ba? Ah, ganun ang kontraktor na. Mga sa ilang kakuyog dito sa Europe, igla-aglaag, uban silang mga asawa, mga katropa. Ah, kasi mag-hindi, kabawa na, pabida eh. Di na lang ta magpakaroning nun. Di na lang ta maghinipokrito, mga katropa, nga karoon naman din sila nahipos. At anawang mga gisuot sa mga congressman karon, mga asawa sa mga congressman rap. Kabaw ka unsay tema karon ang nakalahi sa Suna rap. Human atong Suna atong katapusan ni Bongbong Marcos katong iyang gibulgar ang flood control scandal.
4: Kasikas.
2: Ang nakalahi atong Suna og biagi nga mga Suna og karon kay magkaon sa rap. Ang karon nga mga congressman rap, ang karon nga mga asawa sa mga congressman gapapubrihay. Gapapubrihay. Ngano man kay bawo namang mga tawo nga kasagaran nila kinawat ang kanang ilang mga gipangsuot. Asa gyud kasuotan ka og kining rilo di harap nga tag 3 million pesos.
4: Kasi
2: kanang 3 million pesos gyud tuig wa magikabot 3 million pesos sa imong sweldo. Kung ang imong sweldo imong gitigo mo sa mga wa lang kikaon. Wa na lang yung kay gimintinar diha nga bayranan sa balay. Tubig, kuryente, imong mga anak gipang eskwelang luho sa gayo. Papubrihay. Ngano man tan-aw ang mga rilo nila karon rap. Gipakita man relos mga senador, ha? Kamaos ang mga kanahan. Kay init mga isila. Kamaosan. Kanilang gifeature up ang relo ni Cheese Escudero. Ha? So, wapa mo tapon Cheese Escudero. Diba ni trauma? Mabasa man mo na sa mga balita. Ha? Katuga, dito pa siya sa minority rap. O sa may giingon. Ang ombudsman mismo. Ha? Silang Rimulya mismo nagtumbok rap nga. Di ay grabe nga plan control scandal sa area ni Cheese Escudero. Kasi tawag niyang Cheese Escudero, Master Plunderer. Wa na kagwantas for sure, baka gi-kusi na tong heart evangelista. Pagka-umba, takpon din siya dito. Dito's minority. Amo na inahimog presiding officer karon sa impeachment trial. Pero unsay gisuot niya? Gi-feature man na. Ang iyang gisuot, Cartier tank. Cartier. Ang presyo di as mga 200 mil ang banabana. Mabot sa ito, gipagawas man to. Makitaan man na nato sa Facebook niya ang kanang gipagawas. Maoy gigamit nga rilo kay mailan magyud mga katropa kay ilang gisuot. Unya gi-focus ang rilo, unya gibutang ang description. Ah, kamao ha? 200 mil ang presyo. Pwede ba taas? Paubos pa taas man ana man nga rilo kay depende man asa nimo gipalit mga katropa. Na so naa anang mga kantinara. Pero sa una rap, sus ang riniluhay ani dili moubos og milyon. Pahambo kayo man sila. Sila kong tulfo. Oh, butang sa niya, Bam Aquino. Sige, suot, Bam Aquino. Omega Coexcel. Ha? Pilay presyo, 200 mil pesos.
4: Kasikas!
2: Ah, 200 mil. Ayong lingon-lingon rap, kikinin nila, ordinaryo rin yung mga 200 mil nga mga rilo. Ang atong punto niya, kining mga senador karon, kining mga congressman, giminos yun nila ang ilang mga rilong gipanuot. Ha? Ubus na sa tungas milyon. Kaysa una, why magrilo dihang dili usa ka milyon pesos ang minimum?
4: Tinuray
2: lang. Ha? Tinuray lang. Kaya naghan man kayo, wa na'y nanuot niya mga Patek Philip. Sa una, hinambugay na silang Patek Philip. Wa na'y manuot niya uga Audemars Piguet. Wa na'y manuot niya Rolex. Ayaw ning ato, kay relax man eh. Lalong feeling man niya Rolex. Relax man eh. Mao na'y tinuod. Unsay tema karon nga Suna ha? Papubrihay. Papubrihay. Tanaw wala guto kaluoy kita tanaw rap sa First Districts Laguna. Kinsa man na? Asawa na ni NBI Director Melvin Matibag. Unsay gibag rap? Pagkaluoy kita tanaw, pagkapubri kita tanaw rap. Ha? Ang gibag niya plastic. Ang plastic rap nga bag, ha? Gihimo pag ito sa mga piniriso. Astang ilgigag, ha? Ilgigag dating, no? Gihimbos mga piniriso, person sa deprived of liberty, PDL na may tawag anarap. PDL, di naman ka pwede prisoner. PDL, persons deprived of liberty. Gipalamian bag istorya ba? Muragod ka ng mga bata ng mga pating, na mga nakaagi na o panunggab, panulis, pangrep. Di ba na nimo pwede ignon ng mga badlungon, mga sipat, mga krim. Di pwede. Ang tawag ni mo, ana, juvenile delinquents. Sa una. Karoon, gipalamian pag yung mayo. Pinakiko, pangilinan, basta palangda. Ganyan ni mga bata ng mga... Katong mga mamusilay, manunggabay, mangripay, manulisay. Kung gitaubos ang age of criminal responsibility, gikas 12, padungs 15, resulta, gigamit sa mga sindikato. Pag deliver, tag sa kakilong siya mo. Kaya wa, may criminal liability. Di na juvenile delinquent. So, ang tawag, CICL. Children in conflict with law. Pangilinga. Binibibi ba? Mao ning resulta na itong katiling ban karon. Pabobrihay sila dito magkakatropa. Ha? Gabag dito o ga mga buyot, mga plastic, mga ratan, palami sa ba? Nga naman, na bulgar man ni Presidente Bongbong Marcos sa Dumiagi, o niya di ana may mga gipangpasaka ang kaso ng mga kongresista. Pero apil-apil pagpakpak ang mga kasagaran dito ng mga buhaya. Apil-apil pa og standing ovation mga katropan ang hinaot ah. Nga ang taas nga kamus malaw, the long arm of the law, makaabot ini nga mga tabaghak nagko. Ha? Pagpakpakpak sila ron. Pakita-pakita sila standing ovation. Tila kayo sila diha ilang pagkasipsip mga katropa. Kay gadahom ni sila nga di sila maabtan. Iman eh, paper trail ran eh. Ha? Makitaan yun na mga katropa. Iniga baliktad sa panahon. Kay sumapang irap, wider-wider lang maning politika. O niya, di na yun mapunggan ang haguros sa kakusog mga katropa ni Sara Duterte Mulingkod 2028. Inig makadaog pagka-presidente. Wa na gito'y mahimo na. Kay ang mga insertions niya mulutaw na narap, kinsa may butangan ini nga kwarta ha? Nga milyones. Nga giingon na i-project pero pagsusi dito, walay project.
4: Sikas.
2: O niya, di ay laing giingon nga na i-project pero pagsusi dito, gikabilyahag kawayan. Substandard. Pagsusi dito, ang project, ang sapa na ang project na ara sa papel. Ang gibahin kwarta na lang. Ghost project. Ano ba na siya? Gitawag ni Vice Presidente mga katropa gagausik-usik sa iyang oras ag suna. Sumapa niya, bibisita na lang siya dito sa dahig ni Tatay Digong. Og miingon si Duterte nga wa niya tanawa ang suna. Og wa usab siya plano nga basahon ang transcript og summary ni ini. Ay kumpiyansa niya Vice President kaya basin iniga impeachment ha. Mag roll call dito o niya mag oral recitation. Pananglitan, pangutan-on ka diha. Unsay atong ipalupad? Ha? Unsay atong ipalupad dito sa kawanangan? Kunya di ka katubag racket, ha? Masiro ka. Kining pamahayag sa Vice Presidente mga katropa human ipahibaw ni Marcos sa iyang suna nga adunay mga kaso nga giandam batok sa mga kontraktor. Ang kontraktor gyud kay maura may madaog-daog dayon nila gud. Ang kontraktor dayon mga katropa pero ang kontraktor di man na makakuha kwarta kung wa na maniubra ha, sa congressman, party list na congressman o district na congressman nga ang kwarta mapaingon sa ila. Mao na ilabing ka klaro diha. So gisabutan na dako kining sindikato sa gobyerno uban sa mga kontraktor mga katropa. Ang nakaluoy lang ang mga kontraktor ang giipit og baayo karon. Kung ato gidasig ni mga kontraktor, hinganli na diha mga congressman ninyo diha. Okay, basin kamo rin mapriso. Pareha ni Martin Romualdez, mga isog kayo. Sumapa niya, himuon ko ninyong full guy. Himuon ko ninyong escape goat. Nga di mo'y akuray ng urakot diha. Di na desya, apil sa desya. Apan apil mo diha na as babaw. O sa iya pang pulong mga katropa, if I go down, you go down with me. Pastang ninduta pakpak mga tao na. Pakpak ang mga tao. Pagkanindot kayong pinaskuhan mga katropa, mga kinisilang tanan, mga priso. Inunungay ni sila dito. Mag tinudloay ni sila dito. magpanablahay ni sila dito mga katropa. Nindot kay naalang sa mga tao. Ilabi na mauli ang kinawat nga trilyones pesos gikan sa kaban sa katawhan. Dito katawanan kayo mag-istorya tag racket mga katropa nga kadugay naman ana nga panilitan sa Amerika kanang NASA. Ha? Mga katropa, huga dito sa kining Russia ang ilang pagpalupad sa Sputnik mission mga katropa sus porbida. Ha? Gihimo nis mga nasod, Russia, nasod China na na puy ilaha. Ha? Nasod Amerika mga katropa. Wala din taw nay mga baha dito sa ilang tugkaran oy. Ha? Naghimo ang Amerika inis NASA palupad og racket dito. Mr. President sir with all due respect. Kay basi natug ka pagsuna nimo. Walay baha atubangan sa White House. Walay baha sa mga daan paingon dito sa White House. Walay baha dito sa Washington. Pareha ining baha sa kolon. Paghimo anang Russia mga katropa oga rocket Sputnik mission mo may ilado kayo kay kining sa Amerika Apollo mission man eh pero nagawa sa Facebook ram na di tay Apollo sa una pa pero ang atong Apollo lap kaning siminto sako siminto ni Apollo angan basin mo toy nakita ni presidente ba pagsuna niya ba oi no di apil to palupad ng rocket di na rocket Mr. President sorry kayo sir ha basin wa na napasabot sa imong tingpamutmuts malakan ya tingpamutmut na menon tingpamabas malakan yan kantong imong nakitaan nga rocket nga drawing sa sako to sir o di sako to siminto sir dili to rocket na mo'y gihimo karon sa imong mga tao diha mo'y gipamutmut nimo diha o niya kanang pamutmut nila mo sa imong gituan asa mong taong na nagpuyo sir oy paita ni Bongbong Marcos mga katropa wag yung mauyon ang busy presidente ha kaya diha mga kontraktor gi pasakaan kung kasog yadaban tag-as ng mga opisyal sa gobyerno o mga magbabalaod nga nalambigit sa giingong anomalia sa mga flood control projects, lakip na ang iyang pinalanggang igagaw kanhi Speaker of the House, Martin Romualdez. Indot kayo, pero kabaw, magutang ipaapas manig maayo, ipaspas manig mga katropa kang Martin Romualdez. Mga duha pa manig kasimana, ay lang itinood, aron ma-appeal dito, headlines pag yun. Ay siya ka na, kabaw mga tao. Di ba ninyo pwede mailan ang mga tao kay kasunod manig balita? Ang kini mga driver gani, mga katropa, mao ni pinakasweeto sa mga balita. Ha? Kaya magsunod yun ni sa atong tulumanon. Gani gahapon, gikan sa Ormoc City, ni sakay si Barnsby Kagang, akong Brad's Die Hards. Kay mag-anniversary naman siya mayroong August 8, mga katropa. 1954 founded man ang among fraternity, USA Die Hards. Mga graduate ni sa Advanced ROTC Army Corps of Officers, mga katropa. So niuli siya. O diyan, nagsakay siya ang taxi. Di ba gusto hassle? Naman isakyan na din sa Ormoc. Kaya mo manitin kuha na kung buwanto kong Ormoc mga katropa kung na ako'y hearing sa Leyte. Ha? Na ako'y hearing sa kining Ormoc o sa Tacloban. Iyag yun ang sakyanan. O gani, padriveran pa ta mga katropa. Palangga kay tayo ni. Pero karon, kay basta tayo driver, kay itong driver, with the radio rosa ni. Nag-taxi siya dito. Pag-taxi niya mga katropa, naminaw na to. Muna salamat kayo sa taxi driver. Pang-Andre mga katropa nga pag-Lincoln pang Barnsby Kagang gikan di Espantalan nga nanukad mga katropa paingon nga doon sa iyang destinasyon dito sa may Punta Princesa sa Pleasant Home Subdivision naminaw na to salamat kayo sir salamat yung pero huwag yung kamauyon na to akong ipakita sir no nga perti nagtaasa sa precious gasolina diha mo nang magpangutan na tag unsa man gisabot ni gobyerno og sa kinig Shell Caltex Petron mga kumpanya sa lana nga why excise tax dako ang savings oy suma pang pinglakson bilyones na 200 bilyones pesos sa sanga tuig lang mo tong medyo wa siya mahauyon kay tungod mao ni mawas gobyerno pasabot mao na ang kinatibuk ang excise tax nga atong kolektahon unta para ining tuiga nga atong isuspende. Pero nga nung wa man ta makabati ani diha sa mga gasolinahan. Kamong mga driver nga naminaw ka na nakabati mo. Wa na nay excise tax ha, ng mga presyo ha. So asa man ang kwintada diha mo nga timely unta kayo. Kadto nga balaod nga ginuso ni Amy Marcos nga ipa-breakdown niya ang presyo kay murag nagpatuyang ra man ning paborot ang mga tag-iyag gasolinahan. Sila-sila naman ay gabuot niya. Wa na kita mauyon ani mga katropa. Mura bag, tanaw sa mga tag-iya, kamura ay paborot niya. Nga naas Malacanang, naas gobyerno, paborot san mig-amo, be. Ha? Sabuton taning mga Galing ko des gobyerno nga, bahin lang tas ginansya. Sa dakong ginansya, ilang may pahabtangi og excise tax. Ang savings na mo, ang among makuha niya. Naamagyapon mi, patong ini kada litro. Ha? Well, masabot na mga katropa, kaya namuhunan man. Pero kaning apil kawaton ang excise tax, mapurbida. Para unta na sa panahon karon nga di ang gideklare ta national energy crisis ang Pilipinas, mga katropa. Pero wa man nato nabati kini nga mga measures, kini nga mga solusyon kunuha sa gobyerno nga mao naman tani. Kung moingon ka og wa na paningling excise tax, mga katropa, nga mo translate into around 250 billion pesos para ining tuiga nga wa gi-implement, wa gi-patuman, wa gi-paningil ang excise tax ining Shell, Caltex ug Petron ug uban pang mga kumpanya sa lagi. Ang atong gasolina dire na naman tingali sa 50. Taas na kay nang 60 pero nganong 80 man palo pag 90, mga katropa. Kanon hapit na usa gatos ang diesel. Kami ko no, hain man diha. Kinsa may nakakwarta gyud maayo ini? Ha aga tag-iyas mga kumpanya sa lana o ang gobyerno, mga katropa, ha? Ang mga personal mentes gobyerno nga mga galingko diyang mga opisyal o silang duha
4: kasikas
2: nagasabot naman lang ni sila sa duda magunda kaya wa magu ipikto good may paypatuman ninyo isa-isa-ex niya kaya magamit man na nga pundo aron sa pagpatunhay sa mga serbisyo o sa mga batakan. Ha, nga mga palaliton nga mabarato-barato kung isubsidize gobyerno labi na mga katropa bugas. Importante kayo. Aga sud-an diha. Aga basic necessities. Muna kinisara, wag yung mauyon mga katropa. Ingiging nanta nga ay magpailan na. Kaya ako wala ko magpailan. Tanawa, agi bandira diha. Si Martin Romeldes pasaka ang kaso. Pero wa may gipasaka ang kaso. Wa pa man, sumapas ombudsman. Nga, di apatas preliminary investigation. Pero kinsay gidalig-dalig pasaka ang kaso, mga katropa. Ang 18 ka mga marins, apil si Atty. Libby Baligod. Ang kantong nagbulgar, mga katropa, malita-malita ang kwarta. Nga gipang aton sa mga balay, sa mga opisina, sa mga kongresman, laos na nga to si Ilocos Norte. Oo, oh, yun na absang kaso mo, yung pinakadali nga kaso, mga katropa, cyber libel.
4: Kasikas!
2: Oh. Hurutan ng mga laban sa mga Duterte, mga katropa, hurot mong kakaso niya. Walang sawanin din ang sinak ko ng mga kaso. Ay noon, mas paspas man ako nga ang sako sa Apollo, nga siminto, mo'y inyong sakyan. Mo'y masudlan din yung magkasuhan ninyo. Kay maunig giingon sa sunan ni Bongbong Marcos nga racket. Drawing ng Apollo Cement, mga katropa, rocket man sa Apollo 11. Mao tingali iyang nakita. E mga unsay mga pinakabag-ong madunggan, makitaan sa presidente mo, may istorya, mga katropa. Mabagod ginig ka Martin Romeldes, hindi man idunggay na kayo. Bago pa ni mga katropa nga gihikli nila, di as ombudsman. Pero mo ay gisalida na yon, ha? Mao na igiingon nga Martin Romeldes, yung igagaw, sakit niya pa. Kinig huna-hunaon kay kadugo na, pero kinahanglan yun. Kangilgiga. Happy tagabasantos sa Mr. President sa imong kangilgiga. Ay sa imong kalimpyo. Bida ba eh, pero wala nang pailan sa araw eh. So mapang vice presidente, mga katropa, why bisan kinsang napriso tungod sa maong iskandalo. Pareho rasab sa mga saad ni Marcos at Durga, may aging tuig, mga katropa, nga wa mga tuman. Inoon, marag nasayom sa ganda na pita, Madam Vice President, kaya naaman siya natuman. Nagadaghan naman ang mga gitanom ng mga lubi na to ron. Daghan at ang lubi, ha? May ubay ng mga lubi. Busa ka mo diha, ay mong pangikog. Nga, kanang Antomos Nice Day Car Wash, ilaga bro bin siap. Ha nga, limpyo man kayo yung masakyanan diha. O niya, samtang kapaabot mo, naagani diha mga katropa sa iskina, kasagara na amang yun, pa-refresh mo ang butong. Ayaw mong ka-anugnan ng mga hurot ang butong. Watay angay kamalakan sa mga butong. Kaya pwerte nang daghana sa mga lubi nga natanom ining Administrasyong Marcos, mga katropa. Apil na sa suna niya nga watay angay kamalakan sa lubi. Pwerte nang daghana ng lubi. Pasabot, daghana mo tag lubi. Aw, nagkanaghan sa batong butong. Kung sa kamo niya, sayos mo tag butong yun. Ha? Palimpyo mo karong mga orasa. Gwapo kay palimpyo, mga katropa. Di pa mo antos opisina. Limpyo kayo sa kenan. Laminan, nice day car wash, mga katropa. Mulimpyo na. Tar black na yun. Onyap, armor all na sa inyong dashboard. Onyap, gwapo kayo. Ang labing nagagwapo. Kay gwapo naman mudaan niya. Ha? Batik gina, it's a nice day, guapo gina siya. Guapo ba pagalimpyo? Driver, guapo, san? Tagiya, guapo, san? So pagapuhi sa tanginyong lawas. Sabi pagpagwapo, inog na yun og butong. Wa tay angay kamalangkas butong. Wa di ta mag... di ta magnihit og butong mga katropirting dagana. Gimanduan yun sa presidente. Nga tanom yun mong daghang lumi. Kaya importante, daghang butong mainom sa mga tao. Ang napita daog ta. Muna ayaw kumpiyansam ng president. Kaya di ay kalambuan gihapon. Di ay kayuhan na tumapopo. Daghan na kay tagbutong kumpara sa katong paglingkod ni Tatay Digong, ha? Basta ang galaw-gawa. Tungtak na, mga katropa, alas 6:50 na.
3: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Good morning, ato kag Kevin Roa. Ato kag mga classmates doon Bosco, mga katropa, Jerome Buhisan, Ayan Villacorta, Flynn Dolino, Raymond Gayatin, LL Tabo-Tabo, Ryan Gamalio. Kumusta mo niya? Mayog buntag kaninyong tanan, Brother Craftsman Obed. Good morning, Auntie Eva Magna Gyalon Mara. Kumusta mo niya, Auntie? Uslo, magyapon mo? Nag-bakasyon ang tibuok pamilya, mga katropa. Dito ni sila, og Argao. Dito sa Nisbutanding, sa kining Uslo. Suroy-suroy sila dito, mga katropa. Kaya umay gagaw. Taon-taon na yung waka balik din eh. Kaya tuwa naman sila sa Los Angeles. Kaya tuwa naman sila sa California, mga katropa. Mga American citizen naman sila. Dugay na kayo. So, mas maayo nga malibot din nila. Ilang kining sugbo. Ilang pinalangga nga kining bakasyonanan. Okay, one minute. Dito man ganyan na tao ning ako mga igagaw, mga katropa, akong first degree. Silang auntie dere. Silang auntie na ko, manghod ni anhing papa. Dere sa Argao. Mauna nga, nalipay sa silang auntie, silang uncle nga, makasuri-suri yung town. Din sa ato, o balik. Kuya Idol Dariel Ronquillo Manligas, nasa Barangay Kiyot, kumusta niya itong masilingan, Santo Niño? Ubka, Greenbelt, Talavera, San Carlos Heights. Ayong pagpaminaw kaninyong tanan. Noel Katandihan, good morning, sir. Dalaygon ang Diyos sa kanuna. Itong number one counselor niya sa Kiyot, Nognog Herbert Conde. Brother, hapit na itong anniversary. Long live, mga brandong sa Alpha Caparo. Ayong pagpaminaw ninyo niya, Marvin Morales. Yan-yan, niya sa Barangay Sambag 2, kauban ni Cup Idol KN Winceslao. Good morning, nag-istorya ni BBM sa Sona, may lang na'y usang tinuod. Wow! O ba? Jan Davi. Parihat, Sir Jan, ang tinuod ito, daghan taglubiran, Sir Jan. Ako sang nakitaan. Ay, siyaro sang huwag kakita niya. Kamantay ka sa mga karumata. Sa una, katungaran na ang nakabutang nga butong. Karon na dinaghana o sa'yo mga hug, pagkinim nga butong.
5: Wow!
2: Muna yung timailhan nga, daghan na kayo taglubing na tanong, Sir Jan. Muna yung giingon ni Bongbong Marcos sa iyang Sona. Kung nakantong racket, listen to, ang racket nga lead, drawing to, nakitaan sa kining Apollo 11 cement, nga sako, mo itong nakaisgot siyang bahig racket. Pero racket nga kanyang tinuod, murag layo na kayo tinuod. Bazooka AJ Banal! Kamusta diha? Mayog pagpaminaw, idol? Huwag di asay nag-idol mo, Ervin Cabales, itong Municipal Administrator sa Southern Leyte, mga katropa. St. Bernard, kumusta diha? Irigay sa ligayang mga bata diha, bay. Amping sa kanunay. Ikan sa West Covina, California, ni si Alex John. Ito ga idol, mga katropa, nagsunod. Ining atong tulumanon. Zorens Duhig. Shout out. Good morning, sir. Salamat kayo. Ang pamilyang Kaumeran. Si Roxanne o si Roxette. Hindi kita masipiat, ananay. Kaya malabayan kita butong ni Batuan, ananay.
5: Hey,
2: si Roxanne o si Roxette. Si Roxanne, mga katropa mo, yatog umaabot nga leaders, mga matanon, is Barangay Kalambang. Good morning. At sa mga ginikanan nga mga buutan kayo, Nanay Pangbang o Tatay Alan Kaumeran. Good morning, Arlene Sardido. Mga pariente de sa Argaos, Bugos, Tikoy, Stulik, Talaga. Ayoga pagpaminaw kaninyong tanan niya. Og ni Kap Eddie Edgar Lovitos Famat. Good morning kaninyong tanan. Ang maamtikon kayong kapitan kung igagaw diha sa barangay Bugo. Why pabor-pabor? Bye, Sherwin. Roche Ferolino. Good morning. Katun yung kasi mong bata niya ba? Maayong buntag ninyong tanan diha ron. Sir Natnat Flores. Maayong pagpaminaw, sir. Salamat kayo sa imong kadaadlaw nga pagsunod ining atong tulumanon. Sir Nathaniel Natnat Flores. Team Michelle Antixing. Bernadette Bautista. Maayong buntag. Mayor Ernest Herreras Kalapi Bohol. Diba na to, Brad? Maayong buntag niya, Brad. Kapit niya ko diha si Maria Luisa. Kaya para katilaw taga lamik kayong pamahawa. Busy pa gid bitaw kay Brad. Salamat kay sa open invitation. Ating botana ni si Ernest mga katropa Bosconian sa. Good morning ninyong tanan diha og maayong pagpaminaw Romel o Carisa kuya. Good morning. Salamat kay kuya sa imong paghapit ining ato nga programa karong mga orasa. Adan Yeves diha sa barangay Pahina sa Nicolas nga gipangamahanan mga katropa ni Cap Arnold Idol Kambunga. Good morning diha kay ang asawa ni Mudaga sa konsehal. Maalagaron sa niga pamilya ha mga katropa. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong padayong pagsunod ining atong programa. Atong mga viewers sa YouTube. Thank you kayo. Thank you na tumatog hingaan tanan kaya mag-print tapos ang tanan. Pating pagka daghana mga katropa. Tulunin itong screen din eh sa atong studio. Pero di na to ma-interface tanan mga katropa. Gani kini nga itong live streaming sa Facebook. Daghan kayo ang nagtanaw na minaw. Daghan kayo ang nag-message mga katropa. Pero di na to ma-open up no? Di na to mabasa karon no? Di adere eh. Nagpakita nga di ay mga... na ay mga messages pero inig-abri na itong messages di na ito mabasa. So mga yung tag-dispensa sa itong mga igsuna ito nang ipa-adjust na i-technical glitch ining bahina mga katropa. Rolando Munisit diha sa Talavera Kiyot. Good morning diha. Good morning sir. Mata na kasi. Wala ka Jill. Ano, wala. Watching from Barangay Tejero Erickson Contridas. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong tuluman. Sa atong pagbalik mga katropa, ang hanay sa mga balita.
4: Kasikas Express Balita.
2: Pero adlaw sa mga pinaka uwahing kalambuan, may labot ang lungsod o ang kinatibok ang nasod nga Pilipinhon. Atong takna, LSIs. 57 na.
4: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: XFM.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Textel by Trended with Anyos. Tagamako din. Kini akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kumarag tambal? O to, ning damog ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawin po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: But! Nanuwa mamisita din ako.
9: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
8: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
9: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
8: Aya!
10: Exciting!
11: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gid 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitu mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
11: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
13: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pakusog.
15: Turbo.
16: Pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
18: Murag exciting ning turbo ah.
17: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
19: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo. Wagas ang lakas.
19: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
21: Santan Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
21: Santan Plus Herbal Soap.
23: Manamigin.
21: Santan Plus Herbal Soap.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
24: Abli na?
25: Yes!
24: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
26: Yes to Health Clinic.
27: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
28: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
29: Ug matag Domingo.
30: Libre na
31: magpakonsulta sa doktor.
32: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
33: Ug mapalit nimo dinhi
34: ang mga produkto sa Yes to Health.
35: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Balita.
1: Sa kaulohan, ikalimang sona ni Bongbong Marcos gihilagway ni VP Sara. Waste of time!
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawasan nasod, kaso si HIV sa kalibutan, posibleng musaka pagayo tungod sa kakuwang sa global funding.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, sektor sa enerhiya, may suportas pag-usab sa IPIRA law o pagtangtang sa systems loss charge.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, no sugar diet, magkatabang pagpaubos sa risgo sa sakit.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, maestro, gikulatas duha ka tinun-an sud sa eskwelahan sa Davao.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, LeBron James magsul-ob og number 23 sa Philadelphia 76ers.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, it's showtime gipatubag sa MTRCB tungod sa racist og insensitive nga mga remarks ni Vice Ganda.
0: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, babae sa Australia nakapanganak og identical quadruplets.
0: Kasikas Express Balita.
2: Itang dukan, balita sa dukan.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, gisunog sa Pideya 7 ang kapin 99 kilos nga samu. O guman pag illegal nga drogas na kantinanda. O 676.6 milyon pesos. Labing dako nga drug deconstruction o destruction activity nga nahimo sa Central Visayas. Lakip sa gisunog ang 99.5 45 kilong shabu, 2.54 kilong marijuana, nalfubin na hydrochloride, ephedrine, uban pang delikadong droga o expired nga regulated medicine. Matun sa Pideya 7, gisunog ang mga ebidensya. Humanahimong pinal ang executory ang mga kaso o nakakuhag court order alang sa ilang disposal. Nalabuan ini ang niaging record nito ga December 2025 din kapin 68 ka kilo nga shabu o guban pang drogang nagkantidad o 468 milyon pesos ang gisunog. Sumaas Pideya ang maong kalihukan nagpakita sa padayong kampanya sa gobyerno batok sa ilegal nga droga o pagsiguro nga dili na makabalik sa sirkulasyon ang mga nakumpiskang mga kontrabando.
0: Kasikas Express Balita.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Samtang gikonfirmar ni Mayor Nestor Archibald nga dunay 20 ka buok nga baboy gikan sa Babuyan sa usa ka barangay sa South District. Direksyonan sa Sugbo ang napektuhan sa African Swine Fever. Wala lang gibutyag sa mayor kung asa kining barangaya. Human madawat ang maong taho adunay mga baboy nagpakitag sintomas sa ASF. Nimando si mayor ngadto sa Department of Veterinary Medicine og Fisheries. Magpatuman o matukbang lakang. Lakip na niya na ang pagkuhag mga blood samples sa mga suspected cases o ipaubos sa test. Sa niyang nasuta nga nagpositibo ang mga baboy sa ASF, ipatuman ang kaling kung ang pagpatay sa mga apektadong mga baboy o gilumong. Gikordo na usab sa kapulisan ang lugar kung asa kini nagikan. Nibutsyag ang mayor nga ninagop ang tag-iya dito sa syudad sa City Hall sa maong Babuyan. Ano na siya matabangan? Subay nini giproseso sa DSWS ang financial assistant nga matunol ngadto sa tag-iya sa mga baboy samtang nitunol usab ang mayor gikan sa iyang personal nga panudlanan. Sa pagkakaroon gibutyag sa mayor nga balik na nga ASF free ang status sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal.
0: Balitang sa nasyonal.
1: Gitawag ni Vice Presidente Sara Duterte nga waste of time ang ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos. Sa iyang pag-istorya sa mga supporter, human may bisita sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte's Dahig, Netherlands. Naingon si Duterte nga wa niya tanawa ang sona o wa usab siya plano nga basahon ng transcript o summary nini. Kini human na ipahibaw ni Marcos ang sona nga adunay mga

0: kasong giandam batok sa mga kontraktor, taas ng mga opisyal sa gobyerno, mga magbabalaod nga nalambigis ngayong anomalya sa mga flood control projects. Lakip na ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Apan matod pang Duterte, wa pa'y bisan kinsang na priso tungod sa maong iskandalo. Iyang ingon nga pareho sa baagsaan ni Marcos sa niaging tuig, apan wa kini matuman. Dugang paniya, di siya butuong mapriso ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez o guban pang mga miyembro sa House of Representatives.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Samtang gimanduan sa Office of the Ombudsman si late Representative former Speaker Martin Romualdez nga mutubag sa mga reklamong plunder, graft o direct bribery nga gisang at bato kaniya. Maton ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, adunay 15 kaadlaw si Romualdez o ubang mga respondents gikas pagdawat sa order aron mo sumiti sa ilang counter affidavits. Humanini, desisyonan sa Ombudsman ang kaso. Ang maong anunsyo misunod payag ni Presidente Bongbong Marcos nga nag-andam ang Ombudsman og daghang kasong kriminal batok sa iyang igagaw nga si Martin Romualdez may kalabutan sa giingong anomalya sa mga flood control projects. Sa iyang pahayag, miingon si Romualdez nga respetado niya ang gisulti sa presidente ug wa siya mangayog espesyal nga pagtratar. Gipasiugda usab niya nga andam siyang muatubang sa legal nga proseso ug mapamatuod nga wa siya gibuhat nga supak sa balaod.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa laing balita, ipanghimakak ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang aligasyon nga duna siya'y manson dito sa Amerika. Sa press conference, miingos Matibag nga lahi ang middle initials tang iya sa maong property pag wala sila bisan unsang kamtangan sa gawas sa nasod. Ipasabot usab niya nga ang tanan niyang kamtangan na deklarar sa iyang sal-en o mahimong masusi sa publiko. Gitawag ni Matibag nga fake news ang maong mga aligasyon o ingong tumong lamang kini nga madaot ang iyang kredibilidad isip saksi sa House Prosecution Panel sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Matibag mo'y testigo sa mga aligasyon ng naglapas konstitusyon, nagkahimog seryosong paglapas balaod o mitraydor sa pagsalig sa publiko si Duterte, pinaagis giingong pagkontrata sa pagpatay ng tukag Presidente Bongbong Marcos o uban pa.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Sa katapusang balitang nasyonal, ginagop ni Senator Panfilo Lacson dito sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang iyang natigom. May kalabutan sa gingong anomalya sa mga infrastruktura dito sa Taguig City. Matod ni Lacson, ilang isusi ang posibleng kasong plunder, malversation o paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 1319. Giingon usab niya ang mukabat ngantos 14.4 bilyon pesos ang kantidad sa mga proyekto gikan sa tuig 2020 ngadto na sa tuig 2025. Lakip ang giingong ghost projects. Una nang giakusahang Lacson ang pipila ka mga proyekto nga gipunduhan pinaagi sa budget insertions na iyang gihugpong kang Senador Alan Peter Cayetano. Samtang gihangop ni Cayetano ang pagdalas kaso ngadto sa Ombudsman. Baton niya, suporta siya sa accountability o gusto niyang masusi ang tinuod ng mga aligasyon sa hustong lugar kung pinagi sa angay nga legal nga proseso.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Gipasidaan sa UNAIDS nga posibleng musaka pag-usab ang HIV epidemic tungos paghunod sa global funding. Suma sa report, may ibos og 18% ang pondo para sa HIV program na tugtuig 2025 ngadto sa 7.3 bilyon dolyares ang pinakagamay suod sa hapit duha ka dekada. Human apektuhan sa pagkunhod sa internasyonal nga tabang lakip na ang gikan sa Amerika. Batod sa UNAIDS, namiligro nga mapakyas ang kalampusan batok sa HIV tungod sa pagtaas sa risgo sa bagong impeksyon o AIDS-related deaths. Then 1.2 milyones ka mga tao ang natakdan sa niaging tuig. Hinugang sa ahensya nga layo pa ang tumong nga mapahunong ang AIDS sa 2030. Samtang grabe ang pagkunod sa HIV prevention programs sa Sub-Saharan Africa na naglangkob sa hapit katunga sa bagong mga kaso sa AIDS sa tibuok kalibutan.
1: Kasikas Express
2: Balita. Balita sa International. Balita sa International.
0: Samtang sa laing balita, nagpahayag o paglaom si US President Donald Trump na posibleng makamot na ang usa ka kasabutan sa Kalinaw uban sa nasod Iran. Samtang nagpadayon sa ikatulong adlaw ang ceasefire tali sa duha ka nasod. Nahunong ang panagsangka human sa 13 ka mga gabiing pagpangatake sa Amerika batok sa Iran tungod sa pagkabungkag sa negosasyon may kalabutan sa blockade sa Strait of Hormuz. Matod ni Trump, nagpadayon ang pagigapulong alang sa usa ka kasabutan na makatapos sa gubat nga nagsugod nitong Pebrero 28. Gisalikway usab sa presidente sa Amerika ang kabalaka nga nahulot na ang ilang mga armas ug supply militar human sa hapit 5 ka buwan nga panaggubat.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:15 na.
2: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so mo tutoy! Aya!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Si Sara de Aini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
3: kini ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:20.
5: This time check is brought to you by C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
8: XFM Business News.
0: Sa kasikas sa Patigayon, sektor sa enerhiya may suportas pag-usab sa IPIRA law o pagtangtang sa systems loss charge. Si katropang Crystal Joy Filarca sa report.
13: Suporta ang mga leader sa sektor sa enerhiya sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usbon ang Electric Power Industry Reform Act kun IPERA, lakip ang pagtangtang sa system loss charges sa bayranan sa kuryente sa mga konsumidor. Matod sa Department of Energy o DOE, andam ang ahensya sa pagpatuman sa mga reforma aron mahimong mas barato ang kuryente, mapaligo ng energy security ug mapaspasan ang pagpalambo sa lokal ug limpyong enerhiya. Suma ni Energy Secretary Sharon Garin, ang tumong sa administrasyon mao ang paghatag og barato, kasaligan ug luwas nga supply sa kuryente alang sa tanang Pilipino pinaagi sa ligon nga reforma ug kooperasyon sa gobyerno ug pribadong sektor. Gisuportahan usab sa DOE ang gisugyot nga Sariling Kuryente Act nga nagtumong sa pagpadali sa paggamit sa rooftop solar panels ug battery storage system sa mga panimay. Samtang gihangop usab sa Energy Regulatory Commission o ERC ang plano sa pagtangtang sa system loss charges ug miingon nga andam kini nga makigtambayayong sa Kongreso, DOE ug uban pang sektor aron mapatuman ang gikinahanglang mga balaod ug regulasyon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haumalang ganato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
5: Kasikas Express Balita.
8: XFM Health News.
0: Sa kasikas sa panglawas, no sugar diet makatabang sa pagpaubos sa risgo sa sakit. Sugin lang tanin eh, ni katropang Anna May Perez.
14: Paglikay o pagkunhod sa pagkaon o sobrang asukal na ilhan isip no sugar diet usa ka pamaagi sa pagkaon na nagtumong sa pagminos sa iduga nga asukal sa lawas. Matod sa mga eksperto sa panglawas, ang sobrang nga konsumo sa asukal mahimong hinungdan sa pagtaas sa timbang, taas nga blood sugar o pagdugang sa risgo sa diabetes o sakit sa kasing-kasing. Apan dili pasabot nga kinahanglan tangtangon ang tanang klase sa asukal. Ang natural nga asukal nga makita sa prutas, utanon o gatas adunay importante nga sustansya gikinahanglan sa lawas. Sa no sugar diet, girekomendar ang paglikay sa mga pagkaon o ilimnon nga taas og asukal sama sa soft drinks, samis nga juice, candy, cake ug uban pang processed foods. Lakip usab sa mga maayong ipuli ang pag-inom og tubig imbis samis nga ilimnon, pagpili og whole foods ug pagbasa sa food labels aron masuta ang sugar content sa mga produkto. Matud sa mga eksperto, ang hinay-hinay nga pagminos sa asukal masayon ipadayon kaysa kalit nga paghunong niini ug makatabang kini sa mas himsog nga panglawas ug dugay nga panahon. Matud sa mga eksperto, ang hinay-hinay nga pagminos sa asukal masayon ipadayon kaysa kalit nga paghunong niini kung makatabang kini sa mas himsog nga panglawas sa dugay nga panahon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, Pinas, ako inyong katropa, Anna May Perez, XFM News.
5: Kasikas Express Balita.
8: XFM Trending Karon.
5: Trending Karon.
0: Maestro gikulatas duha ka mga tinunan sud sa eskwelahan sa Davao. Sa storya nini ipadangat ni Philip Serrano.
15: Nakuhaan og video ang pagpanumbag sa duha ka minor di edad nga tinun-an sa ilang lalaki nga magtutudlo sulod sa usa ka eskwelahan dito sa Maco, Davao de Oro niadtong Lunes. Makita sa video nga nagsugod ang panagali sa covered court sa wala pagikulata sa duha ka mga estudyante ang ilang maestro. Sumala sa Marco Municipal Police. Niadto sa police station ang magtutudlo aron i-report ang insidente. Matod niini aton sa recess. Gisultian niya ang mga estudyante nga mobalik na sa ilang classroom. Apan sa dihang iyang gisaway ang usa ka grade 10 nga estudyante tungod sa pagsulubog ariyos. Kay supa kini sa pulisya sa eskwelahan. Nasuko kini og gisaway sa pagpanumbag kaniya apan napugnan sa ubang mga estudyante. Sa kalit lang usab gisumbag ang magtutudlo gikan sa likod sa laing estudyante nga igsuon sa iyang gisaway. Tungod niini nagkaangkon og mga samad sa lawas ang magtutudlo. Ang mga insidente gipasaka na sa guidance office sa eskwelahan og sa Municipal Social Welfare and Development tungod kay mga minor di edad ang mga nalambigit. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinan na kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Nagayusing Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
16: Kasikas Express, balita. XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang Dakuy-Kuy.
17: Ngayon Hulyo 29, 1931, may pahayag si Nadaling Milyo Aguinaldo nga andamang Pilipino sa pagduma isip sa ka-independenting nasod. Bisan og dili pa andam mga espiritu sa militar, nagduo siyang away nasod nga mugamit og puwersa batok sa lain tungod kay nagkadako nga panaghiusa og kalinos kalibutan. Ang iyang pahayag mao itubag sa talong party ni U.S. Senator Harry Hewes nga mingon nga ang kagawasan na dunay kauban nga dakong responsibilidad og diangay nga ipadugay pa. Gisuporta ano sab kini ni Senador Serios Minya nga nag-ingon nga maayong pagsabot kini sa baruganan sa Amerika bahin sa isyo sa Pilipinas. Ang iyang suwat nga tukang Hewes kiingon niya Aguinaldo nga mas muligon pa ang panawagan alas kagawasan samtang mulabay ang panahon ug ang paglangan niini makapasamot lamang sa problema sa politika ug ekonomiya sa nasod. Gikondena usab niya ang Bakun Bill nga nagtumong sa pagbuwag sa Mindanao gikan sa Pilipinas ug gihangyo ang Estados Unidos nga isalikway kini. Sadong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarigid mo kadadlaw og santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
16: Kasikas Express, balita.
0: Atong takna, alas 7:27 na.
5: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
18: XFM. Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
19: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
20: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay o soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
22: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong do

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog araundan. Yun na pa, anong sikim na niyong hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo kita ko.
2: Ay, gamingaw yung ko eh.
1: O sa mga kamingawan mo, nga sige mga kagikap rin ako
2: ah. Naamang ko kuha sa una. Ay,
3: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi.

0: Popular na loving loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seston Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita! Balitang sports! Balita sa sports!
2: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, sa NBA, LeBron James magsulob og number 23 nga jersey sa Philadelphia 76ers. Sa kompletong detalye, atong kwaon si katropang Gyro by King.
4: Opisyal nang gipahibalo sa Philadelphia 76ers ang pagpirma nila kang NBA all-time leading scorer na si LeBron James na magsulob pag-usab sa iyang familiar na jersey na number 23. Gipakita sa Sixers sa ilang social media ang blue jersey ni James na gibitay sa locker uban sa corona isip pagpasilingog sa iyang angga na King James. Matud ni Sixers managing partner Josh Harris, dako ang iyang paglaom nga matabangan ni James ang kupunan kauban nila ni Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid o Tyrese Maxey aron makuha ang kapinato alang sa Philadelphia. Ang 41 anyos nga si James mapili sa Sixers tungod kay nagtuo siyang mahimo niya kining kampiyon. Kung makadaog sila, mahimo siyang unang NBA player nga nakadaog og kampiyonato sa upat ka lain-laing kupunan. Si James, nga upat ka beses nga NBA Most Valuable Player, ligahin sa niaging 8 ka tuig sa Los Angeles Lakers ng himong kampiyon ni atong 2020. Una usab siyang nakadaog og duha ka titulo sa Miami Heat ug usa sa Cleveland Cavaliers. Ang Philadelphia 76ers wala pa makadaog og NBA Championship sunod sa 43 ka tuig. Matod ni Sixers President of Basketball Operation Mike Gansey, usa si LeBron sa labing bantugan nga magdudua sa kasaysayan sa basketball ug dako ang iyang mahimong epekto sa organisasyon. Alang sa natural nga suporta sa ang system ug kalagubog-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumad sa Santone Plus Code. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayon niya ang katropang Gyro by King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
5: Isang araw nagmamaneho sa
2: atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area? Asa depita ang traffic ining adlaw Miyerkules? On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
3: Live report.
2: Katropang Eric, good morning. Asa nanukas katropang Eric karong mga oras sa mga katropa? Atong i-check ang iyaga location. Parihab mo dahimutangan ro. Ayaw nang makapaminaw mo kaya mintras na apay laing agianan diha makatipas mo. Di mo maigo sa trapiko. Rick, may butang. Asa kang langubar ron, Rick? Apikig signal mga katropa. Atong kuhaon ka ron ang patrol. Kung asa nahimutang kaya to dito sa katropang Eric. Nag-aninaw, nagtanaw, nagsusi. Asang mga danang di angay agian. Asang mga danang inyong tipasan mga katropa. Na makaabot mo sa inyong destinasyon. Hindi pa mo malate ka rin. Di pa'y 40. Di pa'y 21 minutos. Sa pamabot ang alas 8. Ang oras ting panso, mga katropa. Mag-start establish tag connection ining mga guplo ah. Kaya murag PK kayos ni mutanga ni Erica. Hey, musta niya? Oh, hello, hello.
6: Good morning, Katrupang.
2: Hello, hello, hello. Hello. Hey,
6: hello. Ning rush hour kato pa kato mga kaygalaan although di naman adlong goodness di na kayo nanak ilgabagang bulog sa mga sakyanan no? Yeah, diri po sa itong gigihan kagina Alcantara Street na to'y disabled nga mga or kiring truck di karga kina pero pagbanda sa to negative na no? Marag na ayon na or di ba ka na tow na aga mo sa mga sakyanan kato pa kato mga kaygala so pagbadas-badas diri sa may downtown uptown area kato pa kato mga kaygalaan ang kinlaging envacaso no? O gaing man there is my Embakalso may medyo light umodin ang traffic. There is my Ospinyo Boulevard itong didadlasan ka ganina. So, minga para ka na baga light traffic ra katurupan rin mga kigilaan. O ga, there is dalan kulon light traffic rusap katurupan rin mga katropa po. There is my Scanyu Street. Dini naman mo atas kung tayo mga sakinan sa may intersection o Gordo Avenue crossing Scanyu Street. There is my kinipog may kwan po na Manila Dalamban area, light to moderate po ng dagat sa traffic ko base sa base control operations sa itong Cebu City Transportation Office CCTO. Alas 6 nga to sa alas-otsos kabuntagon, katumangan doon eh, mga kaigalaan, kining counter flow lane, gibay-gayin ka po, no? Sa itong CCTO personnel, there is my FVCL going to kinipong northbound lane sa itong South Road Properties ko na SRP, no? Kining Biduct, Aripod, din ilusod sa kinipong Luis Minor Decommission area po. Da. So far, mara na mga road closure karong mga oras at mga kahigalan po sa kinipong. Balayog lang tapakita sa monitoring katulong mag-rap-rap sa CCTO niya. Arita sa ilang monitoring mga isinutag panagbangga katulong atunirin mga kahigalaan po. Da. Kay, aside itong disabled vehicle kaganina, alas 7-7 din ito may Alcantara Street, no? Side ato, katulong mga kahigalaan. So alas 12 noibig ginang kadlawon may unmagunan lang natala nga aksidente motorsiklo versus e-bike no si Padilla atubangan ni sa kinipog kanya kana bag kani sibianan pud katubangan diri mga kilay ni noon why injury no niya ang lasa na kaga kagahapon na sapon katubangan diri mga kilay so wa day mga panagbangga kayo diri sa Cebu City nga orasa or sukad kag BE absabot nga mingaw-mingaw hawan-hawan gyud ato mga kadalanan katubang aton ni og murag daghan gisunod gyud sa atong traffic rules so mga katropa para likay disgrasya amping ta mga kiga at the same time inom dag kape sa Santo Pasco things para alanti ba ito kumimorgay mga kailan at cognitive function nindot o atong reflexes and response atong pagmaniho niya sa kadalanan mga katropa. Alan, sa Gusag Pilipino, para sa Pilipinas, sa Tropas, Dagan, sa Trapiko, matagbuntag sa ito pang Erika Maro, XFM.
3: Live report.
2: Salamat ka, Tropang Eric Amaro, sa imong report. Naghatod sa itong oras, alas 7:43 na.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
7: Showbiz News! Showbiz Balita.
2: Sa kasika sa showbiz, it's showtime. Gipatubag sa MTRCB tungod sa pagbugwak og tubig ni Vice Gandas Naong sa usa sa ilang kauban. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
8: Exciting show, Chica, sa Adong Miyerkules, mga katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanod. Good morning, mga katropa. Gipatawag sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer sa It's Showtime, human makadawat og daghang reklamo batok sa ilang July 24 episode. Samala sa MTRCV, ang reklamo may kalabutan sa giyong dili angay nga mga eksena o mga pahayag nga giakusahan o graces o colorist batok ang host o ang komedyante nga si Vice Ganda. Gisugo sa MTRCV nga ang mga representante sa GMA Network o ABS-CBN Corporation nga mutambong sa pagtungog sa Hulyo 29. Lakip sa gisusi sa ahensya ang Memory Mars Kit sa Laro Laro Pick segment din gibugwak ni Vice Ganda ang lugaw sa nawong sa usa sa ilang mga kauban. Sa Hulyo 25 nga episode, nangayo og pasaylo si Vice Ganda sa mga nasakitan sa ilang mga joke ug ingon na ang tumong sa programa mao lamang ang paglingaw sa mga mananaw. Sa iyang pahayag ni Sad usab siya nga maningkamot sila nga mas mahimong maampingon sa umaabot. Gipasidanan usab sa NTRCB ang mga respondenta o respondent na kung dili sila mutambong sa hearing, ipadayon ang pagdesisyon sa kaso base sa mga record nga anaa sa board. Yes, katropa, mao ka ng updated show this week sa adlaw nga Miyerkules. Kayo kalimot nga ubanan ang inyong paglabing-labing ug turbo dietary supplement for men. Kung hinay na ang performance o dili na sama kini adto. Tungod kay dili mag-all kay 100% natural, safe and effective ang turbo dietary supplement for men. Para kanunay sa satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
7: Kasikas Express Balita. Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, Balitang Espesyal.
2: Babay sa Australia, nakapanganak og identical nga quadruplets. Atong susihon ng balita, pinaging katropang Raybucks.
9: Sa kababay sa Australia, mga tropa ang nakaanak og upat ka babay nga parehas og genetic identity og identical quadruplets sa usa ka hilabihan katalagsaon og peligroso nga pagbuntis. Si Jinitar Namoana, 34 anyos, nanganak pinaagi sa cesarean section sa Royal Brisbane and Women's Hospital dito sa Brisbane niya tong Hulyo 14. Human sa 28 ka semana og upat ka adlaw nga pagbuntis. Ang upat ka bata kay nganlan og Emily, Harriet, Alexa og Catherine gikan usa lamang ka fertilized egg ug sulod sa usa ka placenta. Matod sa maternal medicine specialist sa ospital nga si Dr. Alexa Bindal, usa kini kahilabian nga talagsaon sa kaso nga gibanabana nga mahitabo lamang sa usa sa matag 15 milyones ka pagbuntis o posibleng unang natala nga kaso sa Australia. Si Jinitaro nga iyang bana nga si Jortam aduna na untay upat ka anak ug wala nagplano nga magdugang paubata sa dihang ilang nahibawaan nga nagbabdo siya. Karon padayon nga giatiman ang upat ka mga masuso sa neonatal intensive care unit sa maong ospital baga tropa tungod kay sayo kay intawon silang nataw pagkalubuya mga bata. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybucks, alang sa Balitang Ekspesyal.
7: Kasikas Express Balita. Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
10: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Jeremias 9:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pasigarbuha ang taong maalamon diha sa iyang kaalam. Ayaw pasigarbuha ang taong kusgan diha sa iyang kaugalingong kusog. Ayaw pasigarbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bahandi. Apan siya nga nagpasigarbo, pasigarbuha ni ini, nga siya nakasabot og nakailakan ako, nga ako mao ang Ginoo, nga tinubdan sa gugmang walay paglubad, sa hustisya ug sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga, ako na himuot. Nag-ingon ang Ginoo. Mga katropa, ang Diyos mismo nag-ingon, nga kung adunay angay ipasigarbo dili ang atong kaugalingong kaalam, gahom ug ingon man bahandi. Sa kalibutanong panghunahuna, ang tao mag-isip sa iyang kaugalingon nga mas labaw sa uban tungod sa iyang nalikom nga salapi, gahom o kaalam. Apan sa mata sa Diyos, kung adunay angay ipasigarbo ang tao, kanak tungod kay nakasabot siya ug nakaila sa Diyos nga nahigugma kaniya. Diyos nga gikahimutan gayud ang pagpakanaog ug hustisya ug pagkamatarong. Higala, wala sa bahandi gahom o tawhanong kaalam ang tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan anaa sa kasayuran ug pagsalig nga ang Diyos nahigugma kanimo. Kini maoy maghatod ganato sa pagsinati sa tinuod nga kadaugan o kalampusan.
3: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ng atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Musunod ang Bullseye. Huwag sa nga nalang usab sa kinatibuk ang persa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. At yung news director, Philip Serohano. At yung mga kaubang news reporters at news writers. At yung partner na Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exciting!